0: 92.7 FM again, the Aura City, 93.7 FM, moving on. And we got 13 minutes after 8 o'clock. Up and up and down, Rose and Bruno Mars for you. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Teka muna, sa ating final hour, ano pa nga ba? Mag-update muna tayo, ano ng latest sa inyong mga bahay dyan. Nakapasok na yung mga estudyante, nakapasok na rin yung mga balik sa trabaho. Balik na rin sa kanilang mga opisina, balik na sa kanilang pagwadwad. Ano pa nga ba? Diba tayo balik na rin sa mga usual. Ano ginagawa sa loob ng mga bahay kapag ka umaalis na sila? Ha? Linis-linis balay, hugas-hugas pinggan. Yan na naman, diba? The usual things. Every day na may pasok, yung mga kasama natin sa bahay. Kapaskwela man o kaya trabaho, diba? Talking about you, mami, ha? Mami, I'm talking about you. At meron din siyempre yung mga uncle natin na natitira, na iiwan sa man sa balay. Diba, hindi naman lahat mami, lahat eh. No? Meron din mga uncle. Siyempre, sa last hour natin mga sweethearts, ako pa rin. Ang inyong kabilang Jason Steele hanggang alas 9 ng umaga. I-shoutout muna natin ang mga sumusunod, ha? Shoutout muna daw sa John David. John David, kay Yayang, kay Pael Emano, Samuel Tigulan, at saka kay Daddy Jong, galing kay Dondon. Oy! Magandang umaga, ulitin natin. John David, Yayang, Pael Emano, Samuel Tigulan, kay Daddy Jong, magandang umaga, galing kay Dondon. Teka muna, may nagbe-birthday din dito, may hiring pala dito eh. Hiring, taga-kain, dahil birthday ni Ma'am Emily Tabamo ng Puerto High School. Oh, Ma'am Emily, happy birthday sa'yo.
1: Are you ready?
0: Karate sa lahat ng mga nagsiselebrate na kanilang mga birthdays. Meron ba kayong hiring? Ha? Hiring, taga-kain. Ha? Sige. Sige pa tayo. Sana yung masaya kayo ngayon yung birthdays. Alright? We got 4-10 minutes after 8 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Oh, by the way, ang oras yung natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagat pa lang, panalo na. Magbabalik tayo with more. Oy! Standby lang mga sweethearts.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayante Oro City, 93.7 FM Poginon. That was the orbit for you. Celos, Celos at 8:29. Available yung awiting Celos. That was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos. SRP lang. Shoutout muna sa iyahadaw uyab na si Donard Ebgas. Masayang uyab na si Donard Ebgas. I love you. Og sa ako mga friends diyan sa may crossing victory, Lantapan. Especially ito kay Ryan Rica Blanca. Anong shoutout si Bobong Takal. Magandang umaga, Bobong. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout daw sa kanyang hubby, si Jerry. Ano to, stay safe always sa biyahe, honey. Oh, miya, oy. Oh, sige, honey. Magandang umaga, Lady M. Salamat daw po ng heart natin sa tamis na prutas. Ano to? Andem, Cherry, San Kayla. Yeah, magandang magandang umaga si Lady M ng Igbitopol. Good morning, Lady M. Thank you sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga. Efren Uwayan, magandang umaga. 8:30 na! Eto na muna, alamin natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Noel Combatiaran ko ng Heart Taxi. Noel, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Magandang umaga, Sitheart. At sa mga dumadaan dito sa may Hill Street, papuntang Kugon, ito malapit sa may City Health, medyo makapal yung daloy ng mga sasakyan dyan. Dahil sa may delivery ng mga truck dito sa may Aurorama, Kugon, kaya masikip saglit yung mga kasada dyan. Pero pagpunta ng Jermura Street, Kugon, Corner Corrales at saka Vela Street, may katamtaman hanggat sa maluwag yung kalsada. Bale Street, going to Recto Avenue, maluwag na maluwag yung kalsada at papuntang Likuan Street.
0: Ayun! Sige, sige! Siya, may pasero ka ba sa oras na to?
2: Kamapapala nilang ma'am dito sa may Likuan.
0: Ayun! Sige, sige! Thank you! Ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasero. Thank you! HBG Noel Combati Aranco ng Hard Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Combatiaran ko ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
4: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: Nakalimutan ha. Sina Leslie A. at Lizzie Ann. Yung mga kapatid na yan. Magandang umaga po. Thank you sa inyong palaging pagpaminaw. Naku ha. Magising pa lamang nila sa umaga. Talagang huy. Naka-background na. Galanog-lanog na ang Hard FM. Talking about galanog-lanog. Sa may bahagi ng Kogon Public Market na nakikinig sa atin, ang Marlong RM Station, maimuntag! Sigang salamat sa inyong pagpaminaw diyan na pinta. Siyempre pa, good morning sa may fruit section. It feels good to know that you're back. Ha, magandang umaga din. You know, sina Sir Jerry dyan sa may fruit section. Sa may taas yan, second floor. Siyempre naman, okay, sa may bahagi naman ng Osmeña Street, nandiyan naman ang SMK Ukay-Ukay, maimuntag saan? Good morning sa inyo lahat dyan, mga magaganda at gwapong nilalang. At syempre pa, yung mga taga Kevin Enterprises, may buntagsan. Padayin lang ha, sa magpaminaw. 8:47 in the clock. Passing for another break here. Magbabalik ba tayo with more? May buntagsan tonight. O manatiling nakikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore. 93.7. This is Hard FM. Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
1: Taga Santa Rita Farmer.
0: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Dari 2.7 Thunder FM kagayan di Oro City. Dari 3.7 Thunder FM Poginoon. Five we're fighting for you. Shay Martins who gave us the hit song Superman. This one is 100 years. Yung mga taga-kamamanan ang ikinig sa atin kanina pa pala ito pinadala 2 hours ago. Shoutout muna sa mga naka-Hard FM na mga kapitbahay daw niya. Yung anak ko na si Rowena, Amy, Chris, Gab, Tonton, Vanny, and Ruby. Si Joanne, Banak, Flabella, Banak, Peralta family nakikinig din sa atin. And si Madam Rosa mula sa may Carmelite ha. Maraming salamat. Banak family at sino to? Flabella. Yan, Peralta family. Thank you. Good morning. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Mga taga San Jose Seminary Hill. Good morning kina Leia Banak, kay Aleg De Los Santos, kay Tantan Pulinar, kay Gagang Humawan, and Jase Joy Page. Magandang umaga, Delmar and I are Dold. You know, magandang umaga po. Thank you, Leia Banak. Good morning. Padayon lang sa pagpaminaw ha, dyan sa may bahagi ng kamamanan. Thank you so much. And syempre pa, magpapaalam na rin po ako. Maraming salamat. Don't forget to follow me sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. That's Jason Space Heart FM. I-follow nyo ako, mag-followan tayo. Follow-follow tayo ha. At tabayanin si George at Dr. Heart para sa ating mga love songs. Yan naman ang ating program na Music from the Heart. They're on until 11 today, 11 to 1 o'clock. That's Harvey Stone's program. And 1 to 3, that's George's Rebound. And 3 till 5 p.m. ako naman yan sa aking Rebound. Of course, Harvey Stone will be back alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Maraming salamat po. My name is Jason Steele na nagsasabing sa buhay mag-asawa. Hindi sapat ang halikan, yakapan at lambingan. Aba, kailangan din na kay pampalitog bugas o sudan. Diba? Padayon sa magpamino mga sweethearts dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Go!

0: is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinagpaliban ng nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre taong 2026 matapos ladaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang batas na nagtatakda ng panibagong schedule para sa halalan. Sa ilalim umano ng bagong batas, idaraos ang susunod na BSKE sa ikalawang Lunes ng Nobyembre taong 2028. Kasabay nito, pinalawig umano mula 3 taon hanggang 5 taon ang termino ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ayon sa Malacanang, binigyang diin ng Pangulo at mga mambabatas ang mahalagang papel ng mga barangay at SK official sa kanilang mga komunidad, kabilang ang pagtugon sa mga kalamidad at pagtulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:31 at ang oras na yan, etid po sa atin ng GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. DVT. Good morning, sweethearts, and good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Parang binaligtad ko lang din.
0: Happy Monday.
1: Yeah. Happy Monday. It's another week and it's a great Monday for all of us. It's the 28th. Nako, patapos na pala yung September, ano? Ilang araw na lang?
0: Dalawang araw na lang
1: ang aantayin bago ang Doswells.
0: Parang ganun na din.
1: Oo nga. But anyway, it's another Monday and it's another edition of Music from the Heart. We'll be on till 11 o'clock in the morning. Ayan, kumusta kayo? Kumusta ang weekend? Ano ba ang ganap? Ano ba ang target ninyo for this week?
0: Oh, diba? Mm-hmm. Maganda yun. Sabi nga nila, kapag ano, unang araw ng linggo, unang araw ng buwan, mm-hmm. unang araw ng taon, meron kang, alam mo yun yung parang goals.
1: Uh-huh.
0: Weekly goals,
1: yeah.
0: Yung annual goals mo, or monthly goals. Sana this month, eto gusto ko ma-achieve that will keep you going at ma-motivate ka.
1: Ayun. Yun yung parang mag-guide sa'yo all throughout the week.
0: Yes.
1: At saka, syempre, yan, kasama din dyan yung mga plano ninyo as partners, di ba?
0: Yes.
1: Mm-hmm. Till death do us part nga ba yan? Mm-hmm. Yung mga plano na yan? Ano ba yung pinag-uusapan natin?
0: Ayun, speaking of Dr. Hart, naniniwala ba kayo ha, mga sweethearts, Dr. Hart, sa till death do us part?
1: Ay, eto nga. Eto yung kantang to ng trademark.
0: Yes.
1: Eto napaka bigat na sagot dyan.
0: Uh-oh.
1: Only love can tell.
0: Siya lang talaga makakapag sabi niyan.
1: Kasi dyan nagsisimula ang lahat eh.
0: Correct.
1: Sinasabi natin, it's a vow, yes, till yes. death do us part. It's a commitment with your partner. Uh-oh. Yes, uh-oh. Tama kayo. Pero in fairness din, just to be fair, with those individual na hindi naging successful at hindi nagkaroon nga sila ng till death do us part na vow, pero buhang,
0: hindi naging happy ending, sabihin natin. Aha.
1: Kaya nga sinasabi ko, only love can tell. Mm-hmm. Diba?
0: Kasi yung till death do us part, Dr. Hart, it's a metaphor of love.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Mga, yung parang nasasabi ng puso natin dahil sa kagalakan natin na nagmamahal tayo at minamahal tayo. Kaya merong mga, yung tipong pangako ng forever,
1: uh-huh.
0: till death do us part, yun nga, yung mga through sickness and in health.
1: Yun.
0: Yung mga sacred vows na kapag masaya ka at nagmamahal ka talaga na ilalabas mo yun. Yung parang walang ibang makakahadlang sa atin kahit kamatayan man.
1: Ayun.
0: Hanggang kamatayan man.
1: Pero minsan, George, may dumarating din tayo sa panahon na hindi dumating yung tamang tao.
0: Ayun na nga.
1: Ating forever sa saktong panahon.
0: Alam mo, may ano ako dyan. Parang, may kakilala kasi ako.
1: May kakilala ka na rin.
0: Oo, meron akong kakilala.
1: Meron ka na rin ganyan.
0: Alam mo, Dr. Hart, pagpalagay na lang natin yun, she is almost 60 years old.
1: Oha! Uh-huh.
0: Almost 60.
1: Kilala ko ba yan?
0: Parang hindi pa ata. Alam mo ba, tinanong ko, mm-hmm. kasi medyo malapit din ako sa kanya eh. Kasi uh-huh. ano siya eh.
1: Talaga, parang single. Kilala ko yan.
0: Uh-huh. Single siya.
1: Ay, talaga.
0: Meron naman, kakarelasyon naman siya dati, pero tinanong ko siya. What makes you happy in this uh-huh. age na? Di ba, syempre, we aim to be with someone,
1: mm-hmm.
0: you know, pag ganyang edad na sabi niya, alam mo, happy ako na ganito ako. I can do what I want. Although, hindi daw nawawala yung parang may what if sa kanya.
1: Ay.
0: Pero ang isa, sabi niya sa akin, alam mo, isang bagay lang yung nagpapasaya sa akin. Kasi marami nagtatanong mm-hmm. din sa kanya, bakit, why do you choose this path? Sabi niya, alam mo, kapag nakita mo yung self-worth mo, walang ibang tao ang makakapag-prove niya. Or walang ibang tao ang makakabali sa sarili mo kundi ikaw lang.
1: Yeah.
0: Sabi ko, ay talaga. hindi man ako blessed. Sabi niya, hindi man ako blessed with a partner, but I'm blessed with a lot of people surrounding me with love. Kaya hindi na din ako masyadong naghahanap. Kung meron, meron, sabi niya.
1: Parang sinasabi mo na rin yan sa sarili mo.
0: And not a note to self in the next years. Hindi kasi, syempre, ako din, hindi naman sa napipressure tayo, pero andun na din tayo sa tinitinan na natin kung anong magiging future natin.
1: Naghahanap ka na rin ng mga till death do us part mo dyan. Yung mga tahanan mo dyan. Nang sinasabi nga sa tahanan hanggang sa huling paghinga. Di ba?
0: Ako naman ay dasal, pero tingnan natin.
1: Baka nandyan sa ano.
0: Sa Gedli-Gedli.
1: Baka na sa Kagendi Oro, nasa bukid naman.
0: Kung nasaan ka man.
1: Sige, paabot nyo sa amin, sweethearts, ha? Ang inyong take dun sa ating question of the heart. Ano po ang views ninyo? Ano ang nasa sa loobin ninyo dun sa ating question of the heart? Again, George, ang ating question of the heart.
0: Naniniwala ba kayo sa till death do us part?
1: Padala nyo sa amin through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And if you're online, you can comment through our post at sa ating messenger din, ha? Sa Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Naku, ang dami ng mga messages, ha? Mamaya-maya ng konti pagbalik namin. Babatiin natin yan. Uy, batiin ko nga pala. Over the weekend, maraming salamat sa mga ate at kuya ng Tagaloan Dos Lady Eagles Club and Tagaloan Dos Eagles Club.
0: Good morning!
1: Maraming salamat for inviting Heart FM to be part of your chartering and induction of new members.
0: Ay, congratulations.
1: Congratulations sa inyo lahat, mga kuya at ate. Ayan. At si Gano pala, bago ko makalimutan to, si Kuya Genji Scan Paasa, laging nakikinig ng Heart FM. Pagbukas ng kanyang sasakyan, nako, nakatsuning ka agad. No? Pinakita talaga niya sa amin.
0: Hello, Kuya.
1: Vice President niya ng Makahalar Eagles Club ng Eagle Year 2026.
0: Wow.
1: Tsaka incoming president din yan, ha?
0: Ay!
1: Kudos to you, Kuya.
0: Maraming salamat.
1: Ayan. Oras natin, 9:38 na po ng umaga. Kasama niyang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Yes, this is Rufa May.
8: And GB,
9: sobrang mahal ng bilihin.
7: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
8: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
7: it's sulit. Let's buy it.
8: Go, go, go!
10: Grabe, cute ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos sa SRP sa una, karon 27 pesos sa SRP na lang. Palit na.
11: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
12: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
13: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
14: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
15: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
14: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
15: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig.

0: 92.7 Heart FM Caguet de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 8 more minutes so bago po magalas G's ng umaga. And I will take you forever. Why does it seem na kapag talaga pag pinag-uusapan ang pag-ibig, talagang forever talaga yung kaakibat na parang word. Love is forever, forever is love. Sabi
1: yun. Yun naman talaga kasing hinahanap natin, hinahangad natin. Diba? Kaya nga natin sinasabi, hinahanap natin yung forever natin.
0: Oh, no.
1: Diba? Pero sabi ni Kuya Noel, walang forever.
0: Team mo lang forever.
1: Tumawag, kakatawag nga lang pala.
0: And speaking of Dr. Hart, ito sabi niya, may message siya dito, simple tao lang po tayo, you must make a decision that you're going to move on. It won't happen automatically. You will have to rise up and say, I don't care how hard this is. I don't care how disappointed I am. I'm not going to let this get the best of me. I'm moving on with my life.
1: Kaya nga, long forever.
0: Bottom line din talaga, long forever. Happy birthday, Ma'am Emily Tabamo.
1: Ayan, si Ma'am Emily Tabamo ng
0: Puerto National High School.
1: Ayan.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday, Ma'am Ems. Galing po sa aming lahat sa heart.
0: At dahil din dyan, Dr. Hart, ngayon din ay...
1: Uy, walang pasok ngayon,
0: Half day sila ngayon. It's because we are celebrating or commemorating the National Family Day.
1: Aha. At syempre, Kainang Pamilya Mahalaga Day.
0: Correct.
1: Yun yung tawag ngayon sa araw na ito. Ibig sabihin, dapat parang sabay-sabay nakakain yung isang buong pamilya.
0: Yes. Oo.
1: Akala ko ba naman kahapon yung breakfast ang ano?
0: Iba yun.
1: Mm-mm. Half day kasi.
0: Half day?
1: Oo, akala ko sa umaga walang pasok. Hay nako, Dr. Hart.
0: Sa hapon ang meron.
1: Hindi kasi may nakita akong post. Ako naman.
0: Ay, medyo na ano ka doon.
1: Na-confuse ka. Sinabi nga ako ni Ma'am, sabi hindi. Half day sa hapon.
0: This is personal one to proclamation number 360 series of 2012. Yun. FYI. Yan sa mga
1: so every September 28 yan? Tama
0: yes,
1: ba?
0: Yes, every September 28.
1: Uh-huh.
0: So half day lang sila hanggang alauna. Alas 5 wala nang paso.
1: Para mabigyan ng sapat na panahon yung buong pamilya na sama-sama ang kakain.
0: Totoo yan kasi iba din yung feeling, Dr. Hart, na kasama mo yung pamilya mo at least man lang sa isang araw, magkasabay kayong kumain lahat.
1: Ah, diba? Oh. Ang sarap kaya ng ganyan, nasabay kayong kumakain. Mapaparaming kain yun.
0: Correct. Kaya nga medyo mahaba-habang panahon yung kailangan.
1: Yung ibang ano naman, yung ibang kabataan, ayaw sumabay sa kain. Kasi yan yung panahon na makasamaan.
0: Yan yung panahon na makakausap.
1: Oo nga.
0: Kaya minsan hindi nila ano.
1: Pero masarap, wala muna ang kasama ngayon.
0: Yes.
1: Usap-usap lang. As one big happy family.
0: Correct. Kung may pag-uusapan man, siguro yung next outing natin. Uh-huh.
1: Ay! Masarap naman yan.
0: Saan yung gustong pumunta? Sa labas o sa labas ng bahay?
1: Diyan natin matatanong, may boyfriend ka na ba?
0: Ikaw pa, may gapanguyap na ba sa imo?
1: Diba? Eto muna, batiin natin. Ang dami messages dun sa text line natin, ha? Very overwhelming. Thank you so much. Mula kay 2737, mga taga-Pualas sa Baungon. Ayan, dami nakikinig dyan. Kidero family, at saka sa kanyang anak na si Migs Kidem. And also to Michi and to Matt. And to Miles na rin. At sa kanyang asawa na si Brits. Greetings coming from Jimmy Kider. Ayan, maraming salamat for listening.
0: Ayan, si Mommy Amy, 5574. Good morning, Mommy Amy and Miles. Sabi niya, galanog-lanog ang rubbish truck driver. Nga nagkuha sa among basura roon, City 209. Hi to Mommy Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakalam, at Mommy Marilyn Gonzalez and BBQ family. Huwag sa mayor nga pahak. Kilala ko yun, Mommy.
1: Shala naman yung ano ni Mami Amy. Rubbish truck.
0: Rubbish
1: Ay, talaga.
0: You rubbish. Good morning at kami Sasmi din. Magandang umaga.
1: Ayan. Good morning din kay mga taga-barangay Bayabas. Especially to Glicel Grace Rojas Ligsanan. Hi po sa inyo lahat.
0: Good morning din kay 5513. Good morning. Pa-shoutout kang Geraldine de la Serna sa Gusa. From Secret.
1: Ay, may pa-secret secret na kayo.
0: Pero alam ko yung pangalan mo. Ah.
1: Ay, talaga.
0: Good morning, good morning, good morning.
1: Mula naman kay 5460. Sabi niya, good morning George, para sa akin, out one of 100%, 2% lang daw ang maaaring totoo. Dahil alam nating lahat na tayo ay alipin ng kasalanan dahil sa tukso. Maraming pangako na hindi natutupad ng tao. Dahil siguro sa mga pangyayaring hindi natin maiwasan o di kayang labanan dahil sa katotohanan na tayo ay tao lamang. Salamat, Ma'am George and Dr. Hart. Sana sa lahat ng panahon, ay nandyan po kayo. Ay, talaga naman. Hi sa mga taga-Tanogan and hindi, sa Tanogan at Langga family. Mga langga natin dyan. Yes. Isang po sa may Don Carlos Bukidnon from Altans ng Kugman.
0: Good morning. Gusto ko yun. Oo. Sabi naman ni Lady M, Happy Monday, Lady M. Sabi niya, relate ko sa inyong question of the heart. Kasi nakita ko sa aking pinsan, maaga siya.
1: Kaya mo yan, George.
0: Kaya ko to, Lady M. Tatlo. Maliliit pa ang kanilang mga anak, mas sa apat pa ang panganay. Ah, okay. Tumas ang kanilang pangalawang anak. Since then, never na siyang nagka-interest na mag-entertain of some suitors. Pagsan siya sa okay na lang siya sa kanyang mga anak, para sa kanya isa lang ang kanyang minamahal, ang kanyang namayapang asawa. Nanumpa na sila hanggang wakas.
1: Gaya din na sinasabi ko kanina, George, di ba? Only love can tell.
0: Correct.
1: Yan natin matidetermine kung gaano talaga kalalim.
0: Yes.
1: Yung ating pagmamahal dun sa isang tao. No?
0: Correct,
1: hindi
0: correct,
1: man kayo
0: correct.
1: Tinadhana. May mga instances na ganyan. Di ba? May mga sitwasyon. Minsan na papasok tayo sa ganyan na hindi kayo tinadhana, pero deep inside you really love that person. Di ba? At para sa'yo, till death do us part, yung pagmamahal mo sa kanya. It may not be a commitment, but that the feeling will be till death do us part.
0: Sabi nga, di ba? You always have that special place inside this person.
1: Ang sarap ng mga sabihan ka, you always have that special place in my heart. Di ba? At sasabihan ka, kahit ano man ang mangyari, andito lang ako.
0: Sana all.
1: Sa mga sinabihan ng ganyan, ano masasabi mo?
0: Sana all.
1: Alright. Sige, keep your messages coming para sa ating question of the heart. Pag-uusapan natin lahat ng mga views ninyo, ha? Yung reaction sa ating question of the heart. Alam nyo na yung ating text line at alam nyo na rin yung ating Facebook page. Makikita nyo dyan yung ating Facebook post na question of the heart. A minute before hitting 10 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. Heart.
2: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di need to detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: radio with heart.
5: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7, 891-3285 or 0920-980-0034. Or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice, ang ice na masaligan.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: mga nakikinig sa atin dyan, ha? And may pahabol nga pala itong si Mommy Amy. Mommy Amy, ayan, sabi niya, greet niyo naman ng happy birthday. Happy, happy birthday, Sheila Villacruzis. For medyo na siya naka-Heart FM. More years, yes, more years. Ang tawag dyan, meron dyan eh, MBTC. More birthdays to come. Happy, happy birthday. And speaking of birthday, belated happy birthday, Dr. Heart, kay Miss Joyce.
1: Ma'am Joyce.
0: Belated happy birthday,
1: belated happy birthday
0: from your Heart FM family.
1: Ayon.
0: And si Papa Ro, good morning. Hi, Romina. Good morning.
1: At syempre, sa lahat din naman nagbe-birthday ngayon. Ha? Happy,
0: yes,
1: happy birthday po sa inyo lahat.
0: Ang dami nagbe-birthday today. Si 3393, listening po from Porokuno, Patpat, Kadingilan, Bukidnon. From Alexandra Oriel. Good morning.
1: Dami na yung message mga taga-Bukidnon. Sige nga, send nyo nga sa amin. Saan kayo? Ayan, saan kayong parte ng Bukidnon nakikinig?
0: Correct. Ayan, correct,
1: check
0: correct
1: lang namin. Ayan, mas pinaganda at mas pinalakas natin yung signal natin dyan sa Bukidnon. Na, diba? Siyempre. Efren Uwayan, good morning. Mayong buntag and happy Monday sa'yo.
0: Oh, ang Uwayan family. Good morning, good morning. City Homes, Malanang Upol. Si Ate Marifel naman, sabi niya, kapanimbaot, yun akong kaunuran anang, I don't wanna lose your love. Love and hugs to you, ate, ha. Maraming salamat.
1: Yan, eto naman mula kay Gigi Hazel kay Tuna Ming. Sabi niya, oo, naniniwala ako sa till death do us part. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manatili sa isang sitwasyon o sa isang relasyon. Kahit may paulit-ulit na pananakit, kawalan po ng respeto o abuso. Para sa akin, ang pangmatagalang pagsasama ay hindi lamang tungkol sa pangakong hanggang kamatayan. Kasama rito ang pagpili sa isa't isa. Araw-araw, katapatan, respeto, pagpapatawad at ganoon din sabay ng sabay na pagharap sa problema. Shoutout po sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan po sa may Para Makabalan. Ming family, thank you so much.
0: Happy morning. Ito si Alpa, sabi ni Alpa sa ating Facebook Messenger. Shoutout sa mga people dali sa NEVA Emission Test Center na nag-share po sa ilang different thoughts.
1: Sige about, nga, ano nga thoughts ninyo dyan?
0: Sa question of the heart, ay ganunog-ganog daw tayo doon.
1: Ay talaga.
0: Sabi niya, music is my greatest relief. Hopefully you'll always be there at my ups and downs. Parang kanina, parang sinabi lang to kanina ni...
1: Diba?
0: Ni sino nga yun kanina. Sabi niya, sana lagi kayo nandiyan.
1: Oo nga, nandito naman lagi ang Heart FM. Basta nandiyan na kayo lagi, di ba?
0: Yes, oo. Ito talaga
1: till
0: totoo.
1: Death do us part tayo.
0: Yan nga gusto kong sabihin kanina. O, di ba? Maraming ding salamat sa mga sweethearts natin na talaga nag-share ang kanilang mga experiences at mga thoughts sa ating question of the heart.
1: May mga comment nga dyan sa ating Facebook post, ano? Ayan, saan ba tayo magsimula dyan?
0: Okay.
1: Kay Melissa Robete. Sabi niya, good morning. Para sa akin, hindi ako naniniwala sa till death do us part. Nagkahiwalay din kami, akala ko kami na talaga, pero hindi pala. Masakit man isipin, lalo na may mga anak kami. Nagpe-pray ako kay God na malampasan ko ang lahat-lahat. Sa ngayon, move on na ako. Ayan, thank you. Ayan, dito lang nakikinig sa Heart FM habang naglalaba.
0: Ay! Maraming salamat.
1: Sarap na mga ganyan. Nasa background tayo lagi. Kasama nyo lagi. Kahit ano man ang gawin ninyo, saan mang kayo mapunta, kasama nyo lagi ang Heart FM.
0: Ay, God.
1: O, diba?
0: So, nakatouch din na through their ups and downs, Dr. Heart, kasama nila si Heart.
1: Oh,
0: gusto nilang kasama si Heart.
1: Parang ano lang yan, parang angel niyo si Heart FM.
0: Correct.
1: Diba? Angel of mine. Kasi yung angel, hindi umaalis sa tabi mo.
0: Correct. Diba? Yeah, they're there to protect and guard and guide you.
1: O, diba? Till death do you part.
0: Yes, totally.
1: Till death you part.
0: Simba ko.
1: Diba ganyan yun?
0: Totoo.
1: Siyempre, pag wala ka na, paano ka naman sasamahan ng angel mo?
0: They are our invisible protector.
1: Ayan. Angel, nasaan ka ba?
0: Ibang angel.
1: Ibang angel pala.
0: Angel Luxin pala
1: yun. Ibang angel pala. Uy, wag naman yung ibang angel ang hinahanap.
0: Baka nga din nakikinig si Miss Angel Luxin. Hello, Miss Angel. Eto, matingin ko lang very

0: quick Dr. Heart yung mga sweethearts natin dyan sa Chinky Tea. Sina Miss Jenny, Miss Jenilu, Miss Jinsky, Miss Bonalos na Chica from Tibas, the Deimos. Ah, Damon Cagadas, dyan sa may Eden Celeste in The Hague. Hi din kay Lily Efferns, sa kanilang resto manager na si Mr. J.M. Bonalos, Jules Caestanio, Ena Destanio, kay Eric Danlag, at, ito mula kay Tibas the Damon Cagadas. May deepest sympathy din sa kanyang beloved aunt, Miss Justada Cagadas, de la Peña, sa may Mandaluyong City. Congrats sa kanilang resto manager, Mr. J.M. Bonalos, sa kanyang loving wife, si Miss Joy Escobedo, sa kanilang newly born baby, si Jay Maverick Escobedo. Ayan. Thank you, and hello sa inyong lahat.
1: May bagong angel sa life nila.
0: Congratulations!
1: Ayan, good morning din mula kay 9758. From me, May Ann Saison siguro ito. Licensing from Kadingilan. Ayan. Sa munisipyo siguro ni. Hi sa inyong lahat dyan, mga taga Kadingilan, Bukidnon.
0: Thank you
1: for always listening sa Heart FM. 2745, sabi niya, hi, good morning, always listening to Heart FM. Thank you, maraming matsalam.
0: Nag-promise lang makasend.
1: Ay, oo, dami
0: nakikinig dyan. Si Mami Ophelia Restore. Maraming salamat po, Restore Family, sa pakikinig.
1: Oras natin, 47 minutes after 10 o'clock. More music coming right up. At saka maraming pansikahan, ha? Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Sa Bangaba, 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Heart FM. Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay Ate Anne.
3: May buhay! Sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Tessie Doll. Yung last line ng kantang yan, 'di ba? Hanggang sa kunin tayo ng may kapal. And prior to that, 'di ba? Hanggang sa dulo ng ating pagmamahal. Parang sinabi mo na rin till death do us part. Wag lang yung till death do us part. Kasi mabaho yun.
1: Yung part lang.
0: Kaya nga sabi ni Papa Ru eh, sabi niya mabaho yun dahil till death do us part.
1: Walang ganun.
0: Tao, hindi kayo magsasama talaga pag nag-fart ka. Pag umutot ka.
1: Pero kung tanggap niya naman, di ba?
0: Ay, ganun?
1: May ganun.
0: Ay, sarap-sarap ng amoy.
1: Yung tipong, sige. Kahit mabahong utot mo.
0: Tahanan mo ako.
1: Yes.
0: Lagi mong tandaan, andito lang ako.
1: Mm-hmm. Alam mo ba, may isa din na...
0: Hi to you, 1120.
1: Good morning. Ito, meron ding isa, Dr. Ano Hart, that really sige loves this song.
0: Sige nga,
1: ayan,
0: sige
1: si Miss Hasmi. Sabi niyo, I like what you're playing.
0: Sina,
1: si Miss Hasmi.
0: Hasmi?
1: Balumadres. Oh.
0: Ah.
1: Ay, sa GL. Si Miss Hasmi sa GL.
0: Ayaw.
1: Ayan. Para daw kay Mayor Miles. Sa gusto ko yung piniplay niyo. Thank you,
0: ah, diba? Ang dami na LSS dyan sa kantang yan.
1: Ay, grabe.
0: Dahil kasi nakaka-relate, diba?
1: Oo.
0: Yung baga tipong muntik na sana akong sumuko pero hindi ko ginawa, I still pursued to love you. Nandito lang ako. Nag-aantay sa pagmamahal mo na mahalin mo rin ako. Diba?
1: Kasi,
0: mga tipong ganyan.
1: Oo.
0: Tapos eto na nga, naging tayo na nga. At nandito ako lagi para sa'yo.
1: Ay. Kasi yung word na tahanan, it has deeper meaning.
0: Ano?
1: Alam mo yun, it rooted to that one true love na kapag nasa tahanan ka, you are yourself. Diba? Parang ikaw na ikaw yan.
0: Alam mo yung ano, diba? Tahanan is a place where you dwell, diba?
1: Correct.
0: But, parehas lang yun sila ng bahay. Pero magkaiba ng meaning, di ba? Iba kasi yung bahay lang kesa dun sa tinatawag mo, yung bahay mo, isang tahanan.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct. Kaya para pag sinabi mong ikaw yung tahanan ko.
0: Parang ihubad na to sa English,
1: your
0: a
1: mind
0: house
1: mind
0: is not a home without you.
1: You are.
0: Di ba?
1: Ay, naku, Dr. Hart, pwede bang may English version ito? Soon, baka magkakameron yan.
0: Gagawa tayo
1: ito. Ito may humahabol, Dr. Hart. Ito, ANC Fire Extinguisher Trading. Diyan sa may NJ Phase 1 Kauswagan, magandang morning. Thank you sa inyong pakikinig. 4866.
0: Batiin ko lang uli si, asa na ba yun? Nawala yung message. Nung ano, talaga si Kuya Genji's Khan Paasa ng Makahalar Eagles Club. Maraming salamat, Kuya, for always tuning in. At saka, once again, mga ate and kuya ng Tagaloan Dos Eagles Club and Tagaloan Dos Lady Eagles Club. Maraming salamat. Makikinig daw talaga sila lagi ng Heart FM. Tsaka yung iba doon, nakikinig na talaga ng Heart FM.
1: Good morning, mga ate at kuya.
0: Salamat.
1: So, thank you. Si Ate Carla naman, si Gigi Cupamino sa inyo. Salamat. We love you too, Ate Carla. Thank you.
0: Alright, magpapaalam na tayo, George. Time for us to wrap up the show. Maraming salamat sa mga nag-participate dun sa ating question of the heart. Ikaw, George, paano na yung ano natin?
1: Hindi.
0: Tatanungin pa bakit, ha?
1: Alam mo, Dr. Hart, eto na lang. Maraming salamat mga tahanan namin.
0: Aha.
1: Tahanan namin kayo at naway kami din ay naging tahanan ninyo sa inyong mga puso.
0: Ayan. Maraming salamat for making us your tahanan.
1: Correct.
0: Mahal, maraming salamat. O, di ba, mga tibong ganyan?
1: Tahanan namin.
0: O, ano? Irene, ano? May sasabihin ka. May tahanan. Uuwi ka na sa tahanan ninyo. Kaya pala, nagbababay.
1: Thank you.
0: Asa, tayo magpapaalam na. George, babalik ka mamaya.
1: Mamaya, launang hanggang alas 3 tayo, dear heart, ha? And it's gonna be a date.
0: Ayan. At syempre, susunod na po ang programa ang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Today is September 28. Ilang araw na lang?
1: 88 days na lang, Dr. Hart, at magpapasko na.
0: Ayan. And of course, we're gonna be leaving you a song from Backstreet Boys, of course, Christmas time. Again, maraming salamat. This has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa Heart FM. Always remember, ingat kayo lagi. And tandaan lagi, we heart you.
2: Heart FM plays the tune of the Christmas season.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Happy Monday everyone! Welcome po sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Among Heartbeat. Siyempre, Harvey's Donut at your service. O, yung mga pabati natin dyan ha, i-andam na na. O, para at least tuloy-tuloy na yung basahan ng mga shoutouts natin maya-maya lang ha. But anyway, I would like to say happy listening at saka happy birthday po sa mga birthday celebrants natin ngayong araw na to. Yay! Happy birthday, di ba? Another year, another blessing coming from our Lord above. At saka pasalamat tayo ha. Dapat yung mga may birthday ngayon, magsimba muna bago mag-celebrate, di ba? Happy birthday kang Ma'am Joyce Gomez. Happy birthday to you, ma'am. And may you have many more birthdays to come. At saka, tataas pa yung buhay natin. At saka, ang dami pa mga blessings na isi-share niyo, di ba? Happy birthday din po kay Ma'am Emily, ang ating guwapang principal dyan sa may Puerto National High School. Nako, grabe, 5 lechon daw ha. Lechon galing sa bakery. happy listening sa mga teachers din ha sa Puerto National High School. At saka happy birthday once again. Yung mga kasabayan niya, birthday din ng best friend ko kahapon ha. Sana gumaling na siya, na-stroke kasi eh. Happy birthday to you, brother. At saka hope to see you soon. Kilala mo na kung sino ka, di ba? Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Of course, ang ever loyal nating mga sweethearts natin dyan sa BBQ family. And hi kay Roxanne Macha, kay Wilma Osorno, Lorimer Sakala. And also birthday greetings din kay Sheila Villacruzes at saka kay Malin Tantismo. Oy, happy birthday sa inyo ha. Ang dami pala natin mga celebrants for this month ha, September. So, yung mga kasabayan ni George. Magbe-birthday this month. Next month naman, di ba? Ang daming din magbe-birthday. Anyway, para sa inyong mga pabate dyan, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Let's move on! Oras natin 11:41. Okay, magbabalik pa right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom og duha ka kapsula sa

0: Drapirikling.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: So I'll give a hoot what you do. 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 11:51 ng oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Mayong mayong unto din ay sa ating mga sweethearts dyan, may bukid nun ha. Malay Balay City, shoutout po sa inyo. Ayon din po dyan sa may Valencia City and of course sa Maramag at sa buong probinsya po ng Bukidnon na naabot po sa ating ating signal. O, paramdam kayo sa akin ha, kung gusto po yung signal natin dyan ha. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Demsoy, mayong uto dyan sa mo Demsoy. Ikaw na ba ang gwapo din ha? Okay, dapat mukha ko ng gwapo ha. Kaya bawal ang gutom sa gwapo, sa mga itsuraan. Good morning sa imo, Demsoy. At sa mga kasamahan mo sa may JRS Maramag. At saka, eto din, pag-greet muli ng happy, happy birthday kay Malin Tantismo, 83 years old. At saka, kaya... Sino ba to? Kay Samuel Musqueda, kay Menard Tismo, kay Teti Tismo, kay Dudes Tismo, at sa ating mayor. Oh, good morning sa amo mayor di ha, si Mayor Miles. Kumusta na yung gupit natin di ha, Miles? Alot mahay pa rin. Happy, happy listening din. At saka, happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Don Carlos Bukidnon ha. At saka kay Gina Ravidas. Happy, happy birthday din sa imo, Gina ha. Oh, ulat nang ta sa imbitasyon ani Gina. Duol ra kayo ng liluyong bunbun. And also kay Mommy Marilyn, happy happy listening sa imo Mommy Marilyn. Basahin natin yung mga pagpabati mo mamaya Mommy Marilyn ha. Oh. 11:52 ng oras natin. Magbabalik ba ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Patay ang isang retiradong miyembro ng Philippine Army na nagsisilbing personal driver ng isang abogado matapos marilin sa sitio Bugtong, Barangay Kamanmanan, Cagayan de Oro City. Ayon kay Police Major Peter Tahor, hepe ng Cogon Police Station, dalawang anggulo ang kasulukuyang tinututukan ng polisya sa investigasyon. Batay sa paunang impormasyon, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang lumapit sa biktima. Binaril ito at agad tumakas. Patuloy namang sinusuri ng polisya ang mga CCTV footage at kinukolekta ang mga pahayag ng mga saksi upang matukoy ang mga suspect at malaman ang motibo sa nasabing krimen. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello, kamakabuhay. Welcome now sa Satong Tulumanon. Sudso sa kaoras managkuyog itag makat-on sa daga mga butang. Labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Badud.

0: Dili ka gyud unta ang nga muanhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana og pultahan? Ni akita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wako'y labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinan... Iyan ka o ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Hindi!
0: Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Libibato dalawang araw po na hindi bumalik ng bahay ng aking ama si Banjo. Ni wala ho siyang pasabi kung saan siya pumunta. Nadaragdagan pa ang aking pag-aalala noon ng aking kapatid na bakla na si Abon, dalawang araw din na hindi umuwi ng bahay. Iisa ang nasa isipan ko noon, Lady Batod, na magkasama silang dalawa sa kung saan mang lugar sila pumunta. Nagngingit-ngit po ako noon. Hindi ko maipaliwanag ang selos na aking nararamdaman.

0: Niabot na si Mama Bunday Mayani.
1: Niya na sila si Banjo.
0: Wa si dong Banjo day. Si Mama Bunra ang nahibalik.
1: Ha?
0: Ingon sa husto sinugnog sa iyang hunahuna. Nawa sila magkuyog sa pagbiya.
1: No'y Teban?
0: Sulagma lang yung tingali. Ngadungan silang bibiya din isabay. Pero, wa sila magkuyog.
1: Unsa?
0: Day Mayani. Kung mahibalik na si Dong Banjo, pangutan alang. Ayaw pada sa imong emosyon. Ayaw awaya.

Batol, hindi ko ako naniwala noon na hindi magkasamang umalis si Banjo at Abon. Nadrama lamang ni Abon ang kanyang pag-uwi ng mag-isa sa bahay para mabura sa isipan ko ang aking duda na sabay nga silang umalis at magkasama sila saan mang lugar pumunta. Sinabi ng minsan ng gwardiya na magkasama sila dahil sumakay si Banjo sa kanyang sasakyan. Kinabukasan na po Lady Bato dumating si Banjo. Ibang katulong ang nagparating sa akin na bumalik na siya. At dahil may pride ako, hindi ako nagkandarapa na salubungin siya para uriratin kung saan siya nanggaling. Hinayaan kong siya mismo ang magkumahog na magpaliwanag sa akin. Tutal ay kilala niya ako kapag hindi siya nagpaalam. Nagagalit ako.

0: Sorry, Mayani. Bile ko kung wala may paibaw ni mo. Naibaw ko, gikasukop mo ang gibuhat ko. Pero mas gipili mong ibaliwa ako, Banjo. Nagipasagda na lang ko ni mong maghuna-huna kung nahain ka na.
1: Emergency, Manggud.
0: Emergency?
1: Gikuntag ko kalit ni Adto sa kumanghod. Iba pa uli ko. Kay gidaan nila sa ospital ang among apuhan nga mauy may padako na mo. Wala na ko makahuna-huna sa pagpanamilit. Nagdali ko mibiya din eh.
0: Ugsud sa pipila ka mga adlaw? Wala ka gid makahuna-huna sa pagkontak na ako? Nga tuwa ka dito kauban sa imong pamilya?
1: Pasaylo ako, Mayani.
0: Unya, kumusta naman si lolo mo?
1: Okay na siya. Nakagawas na ganiha. Human makapauli. May balik na dayon ko din eh.
0: Banjo.
1: Sorry, Mayani.
0: So, dili tinuod ang pagduda ko nga nagkuyog mo si Abon. Dili tinuod? Nga nasayop ko?
1: Isultihan ko na ikaw kung hain ko. Dili na mistil pang mo explain pa ko sa bisan unsa, Mayani.
0: Oh.
2: Unya, ingon na lang ni ini. Mikipon ka mong puyo na mo din eh, nagpabuhi. Unya i-project sa mga tao ng mga kwartahan, usab ka mong duha sa imong hinigugma. Status symbol mo na ba kini, Mayani?
0: Sir.
2: Magsalig ka na lang kini ay sa sustenso o galawan si Drigo ni Monsa. Manghukhuk ka lang kini ay sa akong anak.
0: Ako siyang amahan.
2: Ang imong toyo sa pagpaila ug ingon man sa imong pagpatimaw ug sa pag-insister nga anhi mo payo aron gatasan mo lang siya.
0: Sorry, sir. Dili ra ko makigirgo pa nimo bayan ni ana ug sa bisan unsang butang. Dili ko gusto makasulti ug dili mauni mo. Ako kang apuhan bisan dili mo ako ilhon nga apo. May pagtahod ko nimo.
2: Maot. Oh. Kun may uwaw ka pa, bukanaog ka na din hisa mo panimay. Mubalik ka sa inyo, dito sa kiliran sa kundatan mong inahan. Adto ka nila magpaabot sa sustento ni Rodrigo, dili kay magpaugat ka din hiuban na mo. Permi lang maguba ang among adlaw tungod ninyo. Tungod nimo!
0: Sir! Kung ka natiguang nataba no, unya ina na atong batasan, ma-worry ta. Kaya wala ba ta mahibawang tanan no, kung unsa tang adlaw ko haon si Ginoo, unya, ngilad ang ato ang tratamento sa uban, unya, matigok tag pinakalit. Ay, Diyos ko, uway ang pagmahay. Anyway, kung makabuhay unag, ikadahog na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Mayani ang atanabati. Mupadayin ta, unya, human sa pipila ka mga painumdom, kaya napa ikatulog katapusan nga tipaka isip parte sa chapter 8 sa iyang storya. Kanang tanan, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
5: Ipi Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
7: Dayang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre usbo nato sa ato ang paghisgot. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule na mo'y atong imuong partner every day. Aron nga kita himsog kanunay o protektado sa mga balatian. Isip atong dietary supplement kana nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghan kada mga ingredients nga giusa lamang diha. Usa sa daghan nga mga ingredients mao ang oregano. Dai mga pipila ka mga sakit nga pwede nga tambalan pinaagi sa oregano. Sama anang paso. Dukdukon lang ng dahon sa oregano aron nga mao'y imong ipahin. Itapion nimo sa affected area ug mawagtang na dayon ang pagpanakit, ang pagpanghapdos sa paso sa imong skin. Gawasan ang paglabad sa uo katambalan usab pinaagi sa oregano. Ang dahon usab kana alang iipit-ipit lang nimo, papuga-pugaon nimo, ibutang nimo sa imong sentido para maibsan, matibhangan ang paglabad sa imong uo. Kana pinaakan sa insekto, aba ipangtapa lang ng dahon nga kanang slight lang imong pagadukdukon sa parte sa imong lawas nga gipaak sa hisgotang insekto ato apektado mismo. Para sa anang natusok para kag alupihan or alakdan kay minana ba or sa imong hubak, aba naman bonggang-bongga gyapon ang oregano. Ug ang atong oregano usa lamang sa bongga usab ug daghan nga mga ingredients kag giusa lamang sa atong kapsula ka makabuhay mo nang everyday na pag-inom. Ayaw gyud pag miss ug bisan usa ka adlaw kay para safe ka kanunay. Inom na everyday, isipin mong partner o isipin mong dietary supplement sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health. Go for live with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Naman ang bonggang-bongga. Ito naman sa mga mahiligo na mo inumog kape. Naasad tay EXL Coffee Mix 17-in-1. All-in-one nga kape. Iusa na di atanan nga mga nindot nga mga ingredients nga okay kaayo gatong kakuhaan. Source sa mga bonggang benepisyo para sa atong lawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa sa 17 ka mga ingredients nga na diha mao ang agaricus mushrooms ka makabuhay. Usabay gamit ang agaricus mushroom Lady Batod. Pantambal na ug paglikay. Halimbawa wala pa kay cancer, makalikay ka sa cancer pinaagi sa agaricus mushroom. Panangita na kay cancer, magamit nimo giha hapon ang agarikos mushroom para tambalan o wadon sa imong sistema ang cancer. Gabas ni Ana, siyempre, pangtambal usab sa mga inflammatory conditions ang agarikos mushroom. Unya kung doon na kay allergy, aba, makatibhang ninang tanan ang agarikos mushroom. Unya, komplementaryong pangtambal po na sa diabetes mellitus. Unya, antioxidant pagyod ang atong agarikos mushroom. Gawas ana, pampaligun, diba? Sa immune system, siyempre, ang agarikos mushroom. Usalaman ka na sa 17 ka mga ingredients, kaya naasa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya, gawas sa agarikos mushroom, kamakabuhay, ng bonggang-bongga, nausab diha ang ato ang native pulpul corn. Unyang taod-taod hisguta nato na para unsa na, unsay naaana, ug unsa nga makabalatian ang pwedeng ayuhon pinaagi sa native pulpul corn. Balik sa atong agarikos mushroom. Usa lamang kana sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Manaon sa paimong gipaabot ka makabuhay. Mahiligon kag kape, bisag once a day, okay na. Diba? Mga pinakita sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong Suki. Madagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
8: Lady Batu!
0: O ganun sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa revelasyon ni Mayani. Abtik din niya lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: patod araw-araw na lamang po ay iniinsulto ako ng sarili kong mga kadugo. Hindi ko naman sila masisisi noon dahil bigla nga rin kasi akong sumulpot sa buhay nila. At hindi na nila tanggap ang aking ina noon paman kung kaya't alam ko kung saan sila nanggagaling. Pero hindi ko rin pinaniwalaan ang paninira nila sa aking ina dahil batid kong hindi siya ganoon. At pawang katotohanan lamang ang sinabi sa akin ng aking ina patungkol sa lahat ng sinapit niya noon sa poder nila maging sa ginawa sa kanya ng aking mismong ama.
1: Bago pa ang sakyanan mo, wa pa'y 5 kabuwan, may daghan ng garas.
0: Dili akong sa kun nga nung nahitabo ka na pa. Misulti na ko ni mo ni ana. Gawas pa, nakabayad naman sa bang may sa ana. Nagpaabot na lang ko nga ipatawag sa kasa aron ihatod ko dito ang sakyanan. Anyway, insured man sab. Matod pa nila gamay man lang ko no ang mamay mo kong participation sa tanan. May puruhan pa ganing zero ko no.

0: Nga no may duol ka na ko din eh.
1: Nga no, gidili ba di ay ang pagduol ni mo mayani? Ayaw kalimot, ikay nakisa ka din eh sa mong panimay, ha? Wa kay katungod aron mo dili nga duulon ka ni bisan kinsa din eh sa bay.
0: Unsay to yung?
1: Well, gusto lang na kong ipaabot ni mo nga swerte ka kang banjo. Ha? Kay gentleman ka ayo siyang. Gawas nga gwapo, macho. Swerte ka niya mayani. Swerte. Naibog kay kaniya abon. Well, we bisan kinsa nga dili makagusto kang banjo. Ug ang kunon ko, like na ko siya. Pero, wa ko'y planong makigrelasyon niya. Oh, igo nang nakabanding ko siya ug ang iyang pamilya. Unsa? Wa ka ba di ay niya sultihi nga ako ang miabaga sa galastuhan sa iya mismong apuhan dito sa ospital? Ug nga gigroseryhan ko sila? Abon, oh, so sorry kung gilimod ni Banjo ka nabutangan niya ni Mayani. Sorry, naligas sa mga kundila. Wa man sabog ko niya ba uri nga dili mo tabi? Nagkuyog gidi ay mo? Sud sa pila ka adlaw?

Batol, pinigilan ko po ang aking galit noon. Hindi ko pinahalata na nais ko nang sumabog noon. Hindi ko sinumbatan si Banjo sa sinabi sa akin ni Abon. Hinintay ko siyang magtapat sa akin. Pero ramdam kong wala siyang planong umamin. Pinilit kong kalimutan ang lahat. Sa halip ay mas ginawa ko pa ang lahat para hindi tuluyang mailayo si Banjo at mawala sa akin. Mas lalo akong kumapit sa kanya. Mas lalo akong nagbantay sa kanya. Mas lalo akong naging alerto.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Do you have it, kamakabuhay mong nabati, ang kreatibok ang chapter 8 sa relasyon ni Mayani. Wa pa mi ended to na apay sumpay sa iyang story. Oo. Pero mamalik taon niya human sa pipila ka mga pahinomdom para itong lakbitan o gisgutan ang itong nabati ng kreatibok ang chapter 8 sa iyang kasaysayan. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batod. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang pa ako. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
1: Salamat ng bonggang-bongga. Dako ang atong pagsali, kamakabuhay sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong pagatumaron everyday. Isip atong dietary supplements. Ako nasugdan ka ganihas, kabahin sa oregano, nga usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa dia sa atong kapsula. Siyempre, daghan tag mga benepisyo nga makuha o kaayuhan mismo para sa atong panglawas, gikan sa oregano. Labi na sa mga kababayenan diyan nga bago pang mga nanganak o ipainom lang ng linaga nga dahon sa oregano. Sa mga inahan nga bago lang nanganak, makaayo na nila para mas dadali ang ilahang pagkabaskog pagbalik. ikaw gikabag. Aba, okay usab. Kundo na kayo na nga matang sa kondisyon, ikaw na kay constipation, di ba? Nga mo inom ka sa linaga nga, dahon sa oregano. Kundo na kay mga butoy-butoy sa skin, o ikatabangan ka. Itapa lang ng mga gidukdok na dahon sa oregano diha sa imuhang affected areas. Oo, di ba? Kaupat sa usa ka adlaw lamang pagabuhaton, ma-okay na. Na kay sore throat. Ang pagpanakit sa imong natutunlan tungod sa sore throat ka makabuhay, pwede nga matabangan ka ana. Sa lisod ba itulon anag mga pagkaon, no? Bisa pagtubig ani imong imnon kay murag sakit gyud basta na kay sore throat, no? Kanang gilaga nga dahon sa oregano, kanang dahon mismo nga gipauga usa da before gilaga. Mao na imong imnon, maayo kani ana sa ikan sa imong sore throat. Kanang pagpanakit sa imong daunggal, apa bonggang-bongga usab nga pangtanggal sa pagsakit sa dunggal. Ang kanabitaong tinulo sa kanang fresh nga duga mismo sa dahon. Sulod sa imong dunggan, dahon sa oregano, ganyan. Ug ang katapusan ko ikaw giubo diha, ang ubo lisod kaay na nga magmaayo, dugay mawa sa imong lawas, nya magbalik-balik na. Kanina na nga matang sa ubo, nako katabangan ka ana, basta mo inom lang ka sa linaga nga dahon sa oregano. Pwede usab nga imong tunlo nang usa ka kutsara nga fresh nga duga gikan sa dahon sa oregano. Kana ang mga nindot ug pipila lamang nga mga benepisyo nga tumakuha sa oregano. Inagin ang oregano usa lamang sa mga ingredients nga naa diha sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumarta ni ana everyday isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang iyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Siyempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay ang Tambagi ko, Lady Batod nga program gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, protection sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato na para sa mga adult. Usa nga to sa duha ka kapsula every day. Unya ang tubig nga pag-inom, inadlaw ha ka ng warm water. 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung doon na kay balatian, mas daghano nato ang dosage. Himuon na nato ng duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Siyempre, ang tubig nga paggagamiton sa pag-inom, inadlaw gihapon or warm water sa dili ka pamukhaon. Pero pwede ra sad good nga after na kamukhaan pero paabutan sa nimong usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Sama na ako ug sa uban pa ka makabuhay. Batasano na nato ang pag-inom everyday. Isip atong partner sa pagkinabuhi. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Unya manginom pagitag kape ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Di ba murag kampante na kaana? Labi nag healthy po imong living, kanang imong lifestyle, wa kaga abusar sa imong kaugalingon ganon.

0: Kama kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kaganiha ito na feature ang kinatibok ang chapter 8 sa Revelasyon ni Mayani. Again, wapami end dito kama kabuhay ang iyang story, ha? Maunang sundan gyapon nato ang sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon, sama sa atong naandan. Pero karon sama sa wisulti ganiha, lakbita nato, hisgutan nato na bati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom kama kabuhay, smile, smile, smile, ganon. Waro ba na'y bayad? Libre na niya imong idao sa imong kaugalingon. Ah, no. It's a no for me. It's a no for you as well. Ganon. Smile lang kita. Nindot ang motivation ka makabuhay as lagi kong sinasabi. Dahil, di ba, kanang ang ato motivation man good kay kanang positibo ta sa tanan bisan natin mga problema nga giatubang natin mga gipas-an nga mga bisan unsa nga hibug aton mga negatibos kinabuhi, pero kung naka-smile tagaan lang nang tanan ug magpabilin nga ligon ang atong prinsipyos kinabuhi, ganon, and God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat si mong kaagi diri sa atong tulumanon na daw pa ta matapos mag-feature ni nang tanan, pero thankful gihapon ko from the bottom of my internal organs og mapasalamaton sa bato mga suking tigpanubay at mga suking tigpaminaw sa imuhang gi-exert niya effort para madungog na mo imong kaagi diin every day kami makapupo og pagtulunan niya nang tanan og ma-apply na mo, especially sa mga tao nga naka-experience og susama sa imong naagian. Masayod sila kung sa inyong buhaton, labi na kung mabot sa punto nga manghatag na taog tambag. Pero kung basahin nato ang chapter 8 sa imong kaagi, dili lalim, lisod actually nga kanang mahimutang ta sa sitwasyon nga ato bitang idudhog yun itong kaugalingon aning grupuha, aning pamilya ha, nga madawat ta because kay bauta nga member ta nila, kadugo nila tayo, mga ganyan. Pero dili ta dawat kanang naungunta sa pagsulti, naungunta sa pag-insulto, naungunta sa pag-abog, naungunta sa pagsulti nga disgusto sila sa atong presensya. Di ginalalim, no? Ang uban diha, kuy, bahala mo diha, bahay mo, oy, ana. Pero bilib ko sa imuhang ka-brave, imuhang kanang kaisog ba, sa imuhang pagkabot yun sa imong gustong mahitabo, sa imong goal, no? Mayani at mga panahuna kay, mi dukot ka yun, nagpabilin ka yun. Bisa pag muingon mi, muingon ang mga naminaw nga, naong nigkwarta si sender ba, sustentor gig alawans ki apas anin niya plus sakyanan, katungod ba ni mo po, di ba? Kay anak manggigkar kintahay niya. Daw bunga lang ka sa giingon ni mo nga paglugos niya sa imong mama, nga kanang gidinay nilang tanan nga di lagi kuno na maoy nahitabo. Pero, kung basihan lagi nato ang chapter 8 sa imuhang kaagi, nakatunan na ako nga dili dautan nga magpaka-brave ta, magpaka-isog ta, kanang atong i-insister ang atong katungod, bahala na mo diag mga suko mo, basta kay ako ang akong tuyo, ma-okay lang ang tanan, matumanan lang na ako kung kaugalingon sa akong gusto nga man ako'y amahan, bisag utro pa ng imong amahan atong mga panahon, di kanya dawat giabog kagani niya, no? Pero ang courage ni mo sa imong kaugalingon, madigin mabangbang, dili mabalik, bisan pila pa ka mga members sa family or mga kadugo ni mo ang mi-insister nga dili ka welcome sa ilang kinabuhi, naagid gihapon ka. Because siguro optimistic ka ba? Kaya di magidautan magpaka-positibo tas kinabuhi nga mahitabo ragin ang tanan ng akong gusto. Maging mo raging hapsay ang tanan og kanabitang everything will fall into place gayod in ana. So, mo na usa sa mga daghang leksyon nga tumakatunan karong adlaw ka makabuhay. And Mayani, sa imuhang chapter 8 sa imuhang story nga di ta pwede magpakawa sa paglaom. Kay at the end of the day, kun dinios ang atong tumong, may tabo gyud na kun para sa gyud nato. And when it comes to relationship, nagin yung mga pagtayog, no? Depende rin na ito sa saan ito pag-deal ang tanan. Basta atong iampo ang tanan o doon at ay giya, gikan sa kahitasan. Anyway, kamakabuhay, atong sundan sa musunod pa ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Mayani. Again, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Hi! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.

Okay, may unlaw sab kanatong tinan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininisa inyong higala si Kuya Arn, may higoban ka ninyo sabay sa paghatag na usap og laing pagtagad sa laing tampos o sa kababae nga si Ma'am Mona nga lumulupyo kuni sa probinsya sa Misamis Oriental. Kumusta taga Misamis Oriental? Taman sa nakabati sa atong programa. No, manghinaot ko na sa mayong panglawas o kondisyon sa matag-adlaw. Labi na sa atong sinder karon, manghinaot ko na karon sa iyang nahimutangan si Ma'am Mona nga nagpaabot sa iyang kaagi kung kanos akini na tumatagaing pagtagad. Karon Ma'am Mona, manghinaot ko na karon diha sa sakop sa Misamis Oriental. Kumusta no ang tanan taga Misamis Oriental taman sa nakasulay na sa atong mga produkto nagasalig hantud karon. Ug labi na usab sa tanan nga mga lugar nga naabot sa atong programa nga nakabati sa atong mga produkto nga atong gina-share sa matag adlaw. Mahinaot ko mahigala no padayon yung paggamit o padayon yung pagsalig og labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kahibalo ko nga makatabang kini kaninyo. Labi na kining paghinlo sa atong sulod sa atong lawas, makatabang ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya gitawag kini siya o cleansing effect, mga higala. Cleansing effect ang tawag sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Budaghan ang imong pag-ihi, naikausaban ang imong pag-ihi, butpasabot pasay gayon nga budaghan ang imong pag-ihi, nahinahinay na sa pagpagawa sa mga hugaw nga nasulod sa imong lawas. Tungod kay cleansing effect lagi, mga higala. Ug dayon maangko na sab nato ang pagbawas sa matag adlaw. Kay naay mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Bulaktaw tag isa adlaw, duha ka adlaw. Dili man gud na siya maayo mahigala. Magka problema kita mahigala, magkadaot atong tinae kay hugaw na gud na nga maistak pasulod sa atong tinae. Nga dapat nato lang ipagawas. Muna sa matag adlaw kinahanglanon nato na ipagawas sa atong hugaw. Muna siya mahigala ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pagtunga lang sa kutsara, nagkantidan lang ka na o 4 pesos o 5 pesos. Mauna ang pinakataas nga matagtimpla ninyo mahigala. Ingana itong Coffee Corn, makasib mog maayo. Pero wala'y problema kung inyong usahon ka kutsara. Wala man siya overdose tungod kay wala man siya chemicals nga sagol. Pure organic ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon usab mahigala, maangko na nato ang taas-taas ng oras sa atong pagkatulog. O mo ka ng lugang pangaitabang sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahibalik na ang imong normal nga pagkatulog, makaangko na kagtaas-taas ng oras. Ano? Mabalik na imong kondisyon kay namagay mga tao nga labi na mitukarang insomnia. No? Mitukarang insomnia mahigala, maglisod yung kas pagkatulog niya na. Manaingon kung maminti na nato ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, goodbye insomnia. Mao ka na imong isulti mahigala sa imong nahuna. Basta mamintin lang nato ang maong kape, ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mutisting mo ni Ene, itong mula pa makasulay, at ito lang mo sa parmasya, tapos kung mapalit mo, ing na lang ang parmasya nga, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ako naginatuyo mahigala kay daghan may Coffee Corn Gold. Dito sa mga parmasya, Coffee Corn. Kining ato ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Paghatag sa taga-parmasya, makita ni mong silver nga pouch niya may pagka-black, may pagka-gold yellow. Na itatak nga 200 grams, mao na siyang pinakadako. Kay tungod kay naapod kita ay 110 grams. Dayon usab na dito makita niyo ang rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free sugar, pre o pure organic mahigala. Pasabot nga, bisan na kay gibati mahigala na kay problema, high blood baka, diabetes baka, pwede kay kamuinom ni ini. Kaya na may mga doktor nga musultigod nga bawal sa kamangapi, kay na kay gibati. Dili ni damay atong Coffee Corn Gold mahigala, kay kuan man siya kining pure organic man. Bisag na kay gibati, mabata man hantod sa mga dagko, pwede nga muinom ni ini. Para sa tibok pamilya. Sa lain bahin usab mahigala, gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sa kinininyo ang atong Coffee Corn Purple. Ang epektibo na itong Coffee Corn Purple, gitawag ni siya og plus it herbs tungod sa mga sangkap ni ini. Ang Coffee Corn Purple mahigala, doon na po'y daghang mga benepisyo. Kaya ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, then makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Dayon duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og asyataba mahigala.
Mangustin ug asitaba makataba nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Ug dugang usab mahigala na siya sagol nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pag yun, no? Napagod siya ay guyabano. Makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos, sa blood pressure, ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Okay? Napod siya ay ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, then makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, ug makatabang sa digestive health. Dugang pa yung nasa'y spirulina, nga sagol, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O chia seeds, nasa'y chia seeds, makatabang sa timbang nga imong giatiman, no? Makapaubos timbang, makahatag tamatamar nga timbang para sa imo ang edad, o ingana siya ba, no? Then makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function mahigala o mahimong mas regular ang pagbawas o maangko na nato ang taas-taas nga paghinanok sa pagkatulog. Busa, mag-coffee corn purple matag-adlaw. Ayaw lang niyo himo ag magic mahigala, no? Nga mo ipikto dayon human nimo sa pagpangapi. Ato tunay-tunay lang ni mahigala. Budangat pa kini og duha ka adlaw, tulo ka adlaw, una niyo ma-feel ninyo ang ipikto sa atong mga kape, sa atong coffee corn gold ug sa atong coffee corn purple. Ayaw ninyo ipareha sa sili, ha? Pagpiga, muhalang dayon, ha? Mahinaot ko nga nasabtan ninyo mahigala. Okay. Padayon ta mahigala, napod kitay mga liniment nga kinahanglanon sa atong lawas nga magpahilot ta, magpamassage. Gamitan ninyo, ipagamit sa maghilot o sa magmassage ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang gina. Ubay-ubay na nga mga tao nga natabangan sa atong Orion, bisan sa mga external nga parts sa atong lawas, labi na sa atong mga pamanit. Nga unsay na diha, makita nato nga makahasol, no, sa atong kaugalingon. Labi na sa mga bata nato. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala nindot ni sa pagpanghilot, labi na kung nakay anak na nabikil baka ang lawas or napiang, kani ang ipagamit sa manghihilot kay epektibo gini siya, makatabang ni gawas nga naulian sa paghilot, mahilikay pud sa panuhot ang gihilot. Og dayon pwede sab nimo dadon ni para magpamasad ka mo ipagamit sa magmasad sa imuha. Og nindot sab ni sa mga buntis para mahilikay sa panuhot. Og protektado kita nga dili kita matugdungan og lamok, dinggi o guban pang mga insekto. Tungod sa citronella nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Citronella, herbal na mahigala. Napod siya Acapulco og himag o kakawati. Daon sa bayabas o glaminosab sa luya o guban pang mga herbal. No? Manghinaot ko mahigala, testingan ninyo ni. Kanindot sa niyog sa mga katul-katul spanit o dayon sa mga allergy o mga nuka sa bata. No, na mga bata ang kusog kay magdula-dula nga nasa mga hugaw nga area. Yung bata lagi intawon wa kahibalo, mo na pangnukahon, makatabang natong Orion kinahanglan nga magbaton mo Orion mahigala nga nasulod sa inyong mga balay. Og labi na usab no sa atong mga bukol, simba ko na ay bukol nga mukalit sa imong tunga, ati manana mahigala ay kumpiyansa. Magkuha og gapas, ninitaplak dito nga nay Orion ang gapas og sa mga matagtiki, makatabang na siya mahigala. Kupos ng matagtiki, bugawas na ang unsay angay pagawason sa matagtiki. Taplaki gapas nga binutangan og Orion Herbal Liniment Oil ang gapas. Og labi na usab no sa mga adunay mga musugmat nga almoranas, kung nito karon yung almoranas tungod kay nakakaon mo og bawal, magkuha og gapas kada gabi, butangig Orion, itaplak dito sa imong lubot. Hantod nga maulian siya. Mga kutog, lusa og kuyaman sa mga bata, haplasira ng buhok sa mga teenager o mga bata ng mga tag-asog buhok, kay naagi na sa ilaha ang kining kuto, no? Mao na nga magkuha din og silupin, pag malukop na nimo pag haplas ang buhok, putsa siya usa ka oras sa silupin. Pag human sa usa ka oras, tanggal ang silupin. Mamatatanggal na, maghinahinay nagpangambak ng mga kuto, mga matay baka. Tungod sa citronella mga higala nga nasa atong Orion. Og dayon usab kining mga pinakan sa mga uhipan na makatabang na atong Orion mahigala.
Pero kung mapaakan kag iro, makawa siya sa ngol-ngol, sa samad, pero di lang ta magkumpiyansa may gala. Kinahanglan gid ta magpa-injik og anti-rabies. Ha? Nga na ay magkumpiyansa kay kanang rabies mangod mo, suot mo na dito sa mga kaugatan, hantod, simbako, makadaot sa tao. Kini atong urayon mahigala sa external lang ni siya, no, sa mga samad. Kung samad gani, mutangon yun ang dugo, huwag dahil mawala, ang kangol-ngol dayon. Dali po siyang maayo kay nga, no, tungod sa himag. Pero kung mga pinaakan na sa mga iro, kinahanglan magpa-injik yun mo, ha? Magpa-injik mo. Sa samad rin atong urayon, mga panuhot o uban pa, basta sa external lang apart. Huwag dahil sa mga higala, paabutan niyo ang kaming nato nga Supremo Herbal Oil. Dili pa ginauna nato ni mapalit sa mga parmasya. Kaming pa rin siya mahigala. Ako lang gina-advance pagpahibalo sa inyo ha. Kung mapalit na kinininyo, nahibalo na mo kung unse naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Og makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy og dahon sa bayabas nga sagol ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan og dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibihan usab ang muscle pain o parakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala. Mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batiun na nimo ang relieving effect. Dili usab mo doo lang lamok ani mahigala sa higayon nga makapanghaplas ka tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Sa orayon, citronella, no, ang sagol nga dili ganahan ang lamok o mga insekto. Dili sa atong Supremo samuyaw. Kung haplas lang gikinahanglan, no, masaligan sa mga atong Supremo Herbal Oil. Hinaot ko na sabtan ninyo ang atong mga product. Manghinaot sab ko nga plaster na mo diha karon sa paghatag na itong kinabuhi sa usa ka sindir nato nga si Mona nga taga Misamis Oriental. Mga higala, kasagaran ka nato, planado na daan ang atong kinabuhi. Pero dili nato matag-an ang atong ugma. Ikaw higala, kontento ka na ba sa imong kahimtang karon? Mao kini ang kaagi sa kinabuhi ni Ma'am Mona. Para masabtan ninyo mahigala atong tagaan usab og kinabuhi, pero ato sa ipabati kaniya yang gipangayo nga awit.

Nay, mo ito na ko na spalingkin, nay. Lahala sige, anak. Basin makaapas ra ako. Ay na lang sa tatay, nay, nga mo ito na ko spalingki. Ha, sige, sige muna. Kumpasi ang oras karon nga, mintras napay mga tao karong orasa. Buntag pa, mga alas 8 pa, napay mamalingki karon. Hantod taman, alas 11. Oo, nay.

0: Ay, bangos mo niya, bangos, bangos. May galunggong.
1: Apila man ni siya, day?
0: Aka ni day, pila man eh. 140 lang ang atong bangos na. Nanay tay galunggong o tsintara ang kilo ni ana. Sige, tagay tag isang kilo aning bangos bi o usapod kilo aning galunggong. Lamin niya sa paksiwon. O nang, presko pa kay kina itong isda na. Ikaw, sir, ako sa may name, sir.
1: Pwede ba nato na mapahinloan ang bangos? Mga 2 kilo ako.
0: Okay, problema, sir. Atong hinloan, atong himbisandaan.
1: Sige, 2 kilo lang, ha?
0: Ay, salamat mo rin. Ubay-ubay na kung halin ka rin. Malipay kito si nanay kung makaapas to si nanay. Diyan siya ng Minda. Ayun ang Minda. Palitin sa uista din ng be. Ay, pila man ang kilo niya na imong bangos? Hamo na. Anang, 140 lang nang. Kamahal po na ana, oy. Ay, di, barato-barato nang. Kini akong galunggong nang. Nakutsintara ang kilo nang. Kamahal ba na imong baligya? Dili ba pwede 100 na lang? Ay, nang. Grabe, ako na ginagibabaan na. May nalangsan. Ay, kamahal ba ninyong maligya, oy. Ay, pastilan. Pila na imong galunggong nima? Kutsintara nang. Ay, mahal-mahal, magpalit na lang kong karne kaysa na ng isda nga. Langsara pa ng isda ninyo. Nabay isda nga dili lang sanang. Ay, basta di ko ganahan. Sige, magkarne ka na lang nang kaya di man di ka ganahan ng isda. Mauna na, ingana mo kanunay. Perminti mo pobre. Perminti mo uyayod. Kay wala mo'y klaro nga ikasulti ng mga tao. Kamu nga pamilya. Labi na kayo mong inahan. So, wag yung klaro na imong inahan. Nang naumsa man ka nang, nangalit man lang ka. Kung sa'yo nangalit, parihar mo sa'yo mong inahan. Napay utang na wala mabayre. Magsurog yun akong dugo makita sa inyo ang pamilya. Nang bayaran man na muna, nang. Pag-upagani may nakautang si Mana, pagani wala nung mabayre. Si Mana bitaw, pero kung iyon yung nanggibayra, naruling na ako akong kapital sa akong tindahan. Mogid mo, muna perminti mo. Uyayod, perminti kakatuka. Nang ay pagpagana na, nananaw na ng mga tao na, bis napay mo duol nga customer na, nakaingon na lang sila na, nag-away ta lang. Kaya tinood man saan ba, kakatuka mo? Muna ning ana mo, kaya dili mo mayad sa inyong mga utang, inyong tanang obligasyon. Nang kadagan ba ni mo giyaw-yaw nang, oy, bawa na diyan nang, sabiakan ta nga ng tubig sa isda. Oy, maulagi na, muna, maldita ka para sa mong inahan. Ay, kapila-apila kong inahan din nang ha, ihagat na ka na sa pagpalit o isda. Grabe naman siya ng Minda.
1: Hoy, unsa man to? Muna.
0: Ambot amo man itong silingan, no?
1: Kakatuka daw.
0: Pobre man sir, may sa amo, Muna nga, nakita niya, kakatuka mi.
1: Unsa kakatuka? Nagnegosyo mong isda, kakatuka. Kambugig na po atong bayhana.
0: Muna na na siya, no?
1: Ay, kung ako to, gisabiyagan to na kong hinuga sa isda ba? Sos, naminaw lang mi. Grabe nga ba eh. Sainan ka inong kakatuka. Kay anak tapaka muna, isang biyagan na sabto na akong hinuga sa isda.

O anak, wag tong takwag sa palingke anak, kay para magdala ko mapaniod to. Gilaay ko dito, nay. Gilaay ka na ba kay halin? Ay, oh, nay, ubay-ubay akong halin. Naglagot lang ko dito sinang Mindanay ba? Ah, namalingki si Mindanay, nipalit. Nipalit ba? Nga, imisa akong gihagad. Gihangyan ako nga papalito na ako bisa usa lang kilo. Mahal ko no kay 140. Yan ko na ibarato nga galunggong. Uchintara, dili ko no siya kay langsa ko no atong mga isda. Dili na presko. Gingnan ako nga. Ipatanaw lang ang hasang. Presko ba yan? Dungan ba yan mga isda sa mga lamisa nga pagpangabot? Gusto ginya, dautong ginya akong pamaligya nay. Grabe ginang bayhana. Giskitan pa niyang utang nato sa iyang tindahan nay. Nga dekang mga tao nga nagagiagis palingki. Pati mga silingan nato nga mga lamisa po na maligyang isda. Nakabati. Ulaw kayo. Mato naglagot ko. Ging na rin ako siya. Dili ka nang mapalit magkakarne ka na nindot ng karne kay maka-energy giyod. Maka-hatog ko kondisyon sa lawas. Nasuko nay kay mato paniwa ko na siya energy. Moro man to akong sulti. Grabe nang bayhana na. Lagutay na ako na yung kahilakon ko. Naglagot ko na kahilakon. Labaw sa tanan. Iging nang bagay ko kakatuka daw ta. Parehar daw ta nga pamilya. Mo na uyayod kakatuka. Kay dilihi mayad ang utang. Nakainga na sa sayo mo ha. Karagang tao di nagagiagi. Kisingit-singit maghani anay. Itudlo-tudlo bagay ko ni anay. Pirti yun akong laguta. Siya ang nakatamay sa ato ah. Grabe kakatuka daw tanay. Sige lang, tinuod ba sa mga pobrita? Pero dili na lang ito na isulti niya. Kaya tungod ano na siya abundag pagkaon na siya ay abroad. Doha kabok abroad niya. Masalamat siya ang giswerte. Dapat maluoy pagani siya sa ato ah. Ugma, bayaran ko na basta natin income sa atong isda.

Unsa kaya kong himuon na? Wasenso sa kinabuhi. Igor ako nakagraduate ka school. Tungod sa kawad doon, may nalanggani na may panginabuhi nga mamaligang isda sa palingki. Pero igor agad sa pagkaon. Makapalit og bugas, kinanadaan may sudan. Ay, kanauntang makatagamtamunta ako mga ginikanan o kaharuhay gamay. Parehas ka ng minda. Nanay abroad, duha ka anak niya, di hayahay gud siya. Unsa kaya kong himuon? Para makatabang ko sa akong mga ginikanan. Nga makita po ninang minda nga dili kami nga nakainotil. Ginoo, ikaw ragayon akong saligan. Masin matagaan ko ni mong sakto nga plano. Nga may nalangsad. Nga muangat among kinabuhi, Ginoo. Napay akong tulok ang mga manghod. Nga nangandoy nga makatapos magtuon.

na may nag-hise ako, ah, kinsa man eh, di ba kani iskam? Akong tistingan ni Group Levy, pero mangayo gani kwarta, iskam na ni. Pero kung dili gani, tistingan ako, be. Okay. Hello. Ay, di na. Ako na isin. While in my mind I can see nag-reply. Oh, pwede ba na siyang tawag sa ko, ah? Okay, sige. Okay. Sige.

Alang gidong ako. Nakabidyo call kid me. Fariner yung dilin siya iskam. Matun pa niya. Ngaon sa kuni akong gusto. Pero basin og gusto niya ipakita na akong lawas. Dilin yung kumasukot bahala na. Niya. Mga, how much daw, how much? Oh, but pasabot pa pila akong starting, be. Isan lang o 15,000. Makakumpra na kami isdaan eh. Mas hindi ay.

Okay. Oh, tomorrow. Oh, sige. Oh, padala na ko niya, ugma.

0: unsa ka to anay? Hamo na, nay. 20,000 na gipadala sa akong amigo nga foreigner nay di aranayo. 20,000 na para daw sa kapital nato sa atong negosyo nga isda nay. Dili na kita magangkat-angkat kinahanglan cash na gyud tanay para di ta magka-problema. Ay Ginoo ko, nakasalamat kayo, nakadiskarte ka anak.
1: Ay, pastilan muna. May nuuna ka kwan ka.
0: Ah, unya, musulti lang daw ako tay nay kung sa akong kinanglanon. Ya musugot ba daw ako? Manguyab sa ko ah.
1: Ya, o si plano ni mo anak.
0: Natural na musugot ko. Yan ang kita bangan, bahala na. Total wala bitaw siya diri, layo bitaw siya. Pero miingon lagi siya nay, tay. Masin maabot ang ikayon nga makabisita daw siya diri sa ato ah.
1: Ay, ikaw pero maulaw man tani ang atong balay anak.
0: Sige lang, kaya ako rin sa ingon tayo, akong picturean atong balay, akong videohan, akong isin sa iyaha. Para makita ganyan, tinood yun nga, atong balay, dili pa pwede bisitahan niya. Nalang, pagpakatotoo yun anak, ha, ayaw pagpakuan yun. Kung sa problema ni mo, isultik, masi makatabang siya sa imo, ha? Oo, anay.

0: Nay! Nay! Oh, Mona, ang saka na. Nay, kinanglan daw ato rinubit ang balay. But pasabot niya rin, rinubit doon daw na itong balay. Unya, magpadala siya ang kwarta. Kinanglan daw ang isa na ito kwarto. Nga mo, ano siya diri? But ang harugir kon. Mauma. Unya, pila kay padala niya anak. Nay, magpadala siya. Og 500,000 ay para irinubit sa itong balay. Kay naluid daw siya sa ito ang kemtang. 500,000 tayo, okay na baka ako no?
1: Ay, siguruhan lang sa anak ko basit kung iyara ka ng atik-atik o at takabalon yung panahon na ikaroon, daghan kayo bugamit ra.
0: Tay, nakita na ko tay nga, naka-video call me nga siya agad tay. Baon ba? Nakano sa man daw? Mangita na daw kung ka na mo trabaho sa itong balay. O niya, basta daw matarong niya, patanga daw kisami, wamanik kisami atong balay. Nakuralon daw. O, basta tarugo lang na ito niya, basta ang isa kwarto, patanga daw aircon para sa iaha.
1: Naala, sige.
0: Mangita ko panday yung magpahakuan kung pila magasto.

apostila ni mo muna oy. Kanindot ta ba sa inyong balay? Ay bayot. Kaloyan gapon sa Ginoo. Nakahigala ko og foreigner.

siya. O na nga, isa kwarto akong gipa-aircon. Niya, giplastaran gina ko siya, gigdaanan. Na itelevisyon niya, gipalitan ako. Bugno na yung iriya, ganahan na siya. Ah, kanindutas yung balay. Niya, umahawa ng Amerikano, mula kang balik na sila. Ikaw na maghidahigda niya. Ah, simpre, ako na. Kaya man siya. Niya, inulog ka niya. Ay, dili daw, ingon siya. Ah, more respeto rin sa akong pamilya. Ay, kanindutas yung balay. Pasak ako, may pa-snack ako. Sige na. Wala mablisay niya na. Kanaro man yung gusto di ay. Ay, grabe, di ko na ito ibala ng tao ba? Di ko na ito ibalaan. Ay, uya ka ito yung sa ito istorya nga. Kanay mo silingan nga si Minda nga. Kakatuka daw mo. Grabe, nabunaog ng istorya. Dito daw nas palingkid, kaya nakabati nga. Mga silingan na mo dito nga. Ikaw lagi daw giaway aning inyong silingan nga na itindahan niya nga dako. Nga gilang Minda. Gisingit-singgitan daw ka nga kakatuka. Dili daw himayar utang. Ah, wala na may utang sa iya bayot. Ako nagibayran tanan, clear na, dili man ta mo dumot god. Kung yun sa tao, dili lang na to dumtan. Pero wala ko'y utang. Ay, grabe, wala ko na, dili yung kumpalit niya. Pakitun pa na ako nga, mag-asal-alsa ko sa akong pinalit sa laing tindahan. Kaya diya sa iya, never, diya yung ko. Sobra rin yun mo kabuutan, sab. Paisnak ako. At to na ganit, tatadali. To ay mga karne dito sa akong remnant. Isda, gusto na magsugba, gusto na magpirito, tulata. Ay, kalak, ay, gididig yung ka, ma-rich ba, kurtana yung ka. Uy, paminog, maayo. Ay, padala naman ko niyan, ako pa kayo ng sobra sa half million, na pa'y 100 kapin. Akong ipakita sa ang resibo para makatugit siya. Picture na akong resibo sa tanan gasto na ay sobra nga kapin 100,000. Ya, ganahan daw siya sa kawa, kaya honest ako. Pero, dungagan niya, sunod si Mana, una siya mo rin dire para makaandam daw ko sa akong kinanglanon para sa iya ha, magpadala pag itiyak kwarta. Murang kwartahan ng Amerikano ba? Oo. Basta nagnegosyo siya, retired sundalo siya, ako nagsweldo dahi dito dahi sa ilang nason. Muna nga taro nga ginaday, muna ni makahaon sa imong kalisod, karo na haon nagi ka. Tanato ta sa inyo tayo, gutom na ko. Tanay.

tayo. Papalitan ng Minda. Ay, mayo kay Mintin yapon mo palit dire na dato naman dai mo kuno. Muna. Ang imo taro inahan magagiagira dire. Ah, pero magpalit ni nang dire man gihapon mi nang magpalit sa imo ha. Yagi lang si nanay, maulaw lang si nanay sa imo ha. Ay, ano maulaw man? Ha? Ano maulaw man? Ha? Ah, maulaw lang kay buwat sa kabalo. Ay, grabe na gito ni kakarboso, no? Kay ni dato na mo. Tayo pa, unsa may nakapadato sa inyo? Nagsabo mo? Nag-dealer mo droga? Ha? Ay, pagpagana nang, uy, grabe na, nangamatay na ang tamin diha, nang ipandakop na ang tamin nang. Sa tinood lang nang, para masahid ka nang, ha? Unsa may inyong gidatawaan ninyo? Anong nindot naman ka ninyong balay? Mas nindot naman yung darisa mo, ah? Ha? Grabe ka nang, grabe ka maldita nang ba? Lisod pod, mga kakatuka man mo, pero nga naunsan man mo karon. Nang ingon palagi, dili sa tanan panahon ngayon ana ang tao, mas na kaluyan lang sa Ginoo, mo na magbinuotan tanang. Nagdroga mo. Nagdeal mo droga, ipadakop ka mo, ipakwanta mo sa polis, nga nagdroga mo. Ala nang, ipasurvey mo na diyan nang. Abi ni mo nang sa tinon nang, nakaapam ko nang. Ah, nakaapam ka? Oo nang. Nakuha na ko sa kumisinger nang mga na nag-highs ako ah. Kitagad na ako. Nagtuogan ko nga scam, simpangayuan ko niya kwarta. Pero kung kwarta niya isgutan, di ko mukagat. Pero kay siya naman hinon mo hatag kwarta niya, hunaw na ako. Pag hatag kwarta niya, basinog kinanglan daw kong bayad, di ba nang ana nang? Automatic man ganyan na makuha na daw na akong kwarta sa primero of 20,000. Moto, ginahinay na mo ng pagkapital, among isda karon, dili na inangkat. Kas na tanan, niya among balay, ipadaalan ko niya half million. Mo na na, kagahapon po, nagpadala siya 200,000. Grabe naman na, oy! Oo nang, sunod si mana nang. Maanhin na siya mo nang nangandam ko para kung siya gusto niya kaonod, ako nang mapalitan. Kaswerte good ni mo. Mo na, dilis tanan panahon nang, kayo itong ingon ni mo nang, nga inotil me. Grabe sab si manang, oy! Ay! Kalagot mong gunay mong inahan. Si, pasensya na kayo ha, pasensya na kayo. Ito niya itong hikayo na muna. Walang kumagtuo di ay nga. Nasinso nag-demo nakita.

ako nga, kaya ako nagdruga na mo. Kaya naghimi niya sinso ko sa druga nga, wala to'y bali nga, druga din na sinsohan. Ay, grabe sa mga nang, uy, delikado man dana, nak. Nakapapam lang ko nang. Ay. Sorry na kayo, ha? Sa tanan akong ikon, pasilo alam ko. Kaya usay, high blood lagi ko. Maghunano ko sa mong inahan nga, dili himayari utang. Basta nang hawa na may utang ng minda, ha? Oh, wala na, quits na. Mayo kaya dili pa katigpalit. Sa mga istorya na ako nga sakit. Nang dili mi ka ba lumadumot? Hindi mi ka ba lumadumot nang, uy? Amigo, hindi ka na magmaayo. Ah, sige, sige. Mahinoon kay nakaluyan mo sa panahon ang ginoon ng naghatag kaloy, diri ka na mo.

ug manay. Sugatan ako sa Davao, matukog Davao, ug manay. Nala, sige anak. Pag-amping ka dito, ha? Oo, nay.

Diyan ako sa airport. Doon ko saan ang magpaabot. Kadagan man tao din sa airport. Ay. Masi maabot na itong aeroplano rin ngayong gisakyan. Dito ko magpaabot sa nahin. Dito itong mga tao nga nagpaabot po. Muna na ni aeroplano. Na aeroplano.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang layas. Una dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon pa nang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap po sa ingihi.
1: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
2: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man po ko.
1: Thank you kayo. Okay, na ha. O padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
2: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigun na itang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan ginako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawhan nga ko sa mga kauban dito kay ako ra nga ibatan-on nga mga plus.
3: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
4: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila ra pilo kay ngano ako ra man puyway pamaol kada humaguli. Mm. Sila puros la aray-aray mata nila ugma og buntag wa na puro la pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommend sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mo ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naan ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon. O makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mo balik ang ganas pagkaon og gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pagagwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay say 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. Oh, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usalang kadlo o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinarog inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O dili punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakanihan ang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
6: Ay, may gani anak. Murag nakita na kong Amerikano nga nag-standby sa driog. Duha kasi mana, perte ng lipaya. Nya, uway nahitabot ninyo anak kasi giniyog suru-suru eh.
7: Tay, grabing respeto sa Amerikano diri ka na ako, si Winston.
6: Winston dahil nga antun niya, no?
7: Oo, tay. Bisan asam eh. Ako siya isoroy. Anto mi sa area na to diri sa Misamis Oriental nga ni dagat. Ganaan man siya. Hilig yung siya dagat, tay.
6: Ay, mahinoon niya. Unsa may plano niya diya sa inyo, ha?
7: Tay, magunaw na daw ko kung sa mayo nga business na ako nga para malingaw daw ko. Na dili lang ako mag-focus sa palingki kay murag dili siya ganahan tay kay gidalaben ako sa palingki tay grabing nananaw sa amo tay nga swerte na gyud kuno nako ingon sa mga parehas natong mga negosyante isda sa palingki mo na swerte na gyud kamo na nindot na ba atong lamisa sa palingki tay
6: ay oo nindot na kayo atong lamisa kagado nagsuga unya pinintalan na ang mga tubo basta nindot na.
7: Pero dili siya gusto tay nga magmintindo ko sa isdaan tay kinahanglan daw na daw magdumala sa palingki.
6: Ay, kami ni nanay ni mo. Pero igod na lang si nanay magkasir, magsuklit. Kinang na si tindiro o tindira baka.
7: Ingana na lang yun, tay. Namoy tindira o tindiro. Niya ka mo na lang mag-atiman sa pagparukli, ana.
6: Ay, siktumani na, anak.
7: Niya, mangita daw kung kanang iriya diri tay nga pwede na ako mapalit nga. Matukuran daw na akong groceryhan. Iingnan ako siya, tay, nga mag-wholesale ko. Pwede, daghay mga barangay diri sa mo, ah, nga mangumpradaan.
6: Ay, anak ko, sa'yo gusto, tumani anak, kaya iya man ang gasto.
7: Nga, pabot na ng panahon nga makigminyo siya din sa ko, atay.
6: Nala, sige.

na mo na. Oh. Ay, kada magito ko diyan nga kanang building nga murag iguy ko kada ko. Di mo man kuno na, nang utaro ko sa building din ha, nga tindahan. Murag tindahan man na. Oo, bayo tindahan nga. Grocery yan, mag-wholesale ko dire. Muna ko maninda ka dire na ka mag magkumprahan sa ko. Ah. Ay, dili, si maninda ko. Ay, nga dire ko trabaho sa imo at patrabaho ako. Imura kong sweldohan. Kung pili mo isweldo sa kuwara, akong dawaton. Paano ko patindahan? Huwag ko'y kapital. Huwag ko'y kapital. Di ko mag-araw-araw. Mga pital ko niya, mag-araw-araw. Ay, dili ko. Manarbaho na lang ko sa emo muna. Tamangi ko. Kay ikaw na ginang miangat sa atong barkada nga. Miangat ang kinabuhi. Nga tinamay ka niya to karon. Ginapi ko, ginapala ng kwarta. Ay, da. Patrabaho ako, ha? Oo, masige bayat. Ang sami mo gusto. Ay, balik tindiran ako diha. Tendero, di kaya tindira. Ay, yun sa may pagtuwa sa kuhan mo. Boy, girl ko, girl, tindira akong gusto. Ah, sige, sige. Masi masaligan po ka na ako din sa tindahan. Ay, masaligan yun ko ni mo. Dili ko manguhap isang piso. Di ko gusto mangurap. Tubangan yun ko ni mo, ha? Para na ako ilingaw ng trabaho. Para dili po ko ingurap. Pakanon sa ako mga ginikanan, ha? Ah, sige. Patapos na, basta kay diri ka kanunay, ha? Tod. Para makasalig na ko sa imo, ha? Kanang nagtrabaho din, ha? Ikaw na yung magpa-snack sa ilha, kay swilduhan ta na ka. Ay, kibali, trabaho ti na nga building ay mong gipahimo, ha? Ong sabi di ay, tigpa-snack ra ka. Ah, sige. Mausay, mabisi mo ko. Ato ko sa palingki, ato na ako si nanay. Mustaho na ako. Ngayon, magka, ito yung mong tatay nga dinaro kapatindahon sa palingki. Ah, pero mag-atuan lang ko, di lang ko maninda. Mag-atuan lang ko kay nanay. Ah, sige, imo nang i-report sa ko, ha? Kung mga trabaho nila, ikaw mag-supervise sa ilaha. Ah, sige, ako'y magtanaw para tuloy-tuloy ang trabaho sa mga trabahan. Di ko siya mag-sigarilyo na, wala yung nahihimo. O, tanawal nga ako'y magmanid sa ilaha. Ay, nasalamat mo na, ha? Ah, sige.

0: Maganda ko ba rin ang tindahan ni mo muna? Asin ang Mindanay? Di na nagkumprahan na eh. Kay barator daw ko kayo dito sa uban ngayon kumprahan. Ay, tanawal lagi. Di lang gina to hibalaan. Kita magpalitan sa iya karon diha na siya magkumprahan. Oo, nay. Sige lang, nay. Importante, nay, nga. Muginan siya gamay. Pakasuldo ko ni Bayot o sa iyang makauban. Ay, napay mo mga... Kuano mga sana, magkuanay sa mga soft drinks. Oo, nay, kinanglan ko na soft drinks. Ay, anak. Mahinaot ko dilin mo usbon imong batasan, anak. Kay nakita na ko nga, miabot na imong swerte. Hibalo ko nga, gikan ka na sa kahitasan. Hibalo ko, nay. Muna nga, kung unsay nakita na ko kanang minda sa una, nga grabe pang panglait niya sa toa. Dilin ako na himoon sa kapareha na to kaniad to, nay. Nga niangat atong kinabuhi karon. Kaya dili mo sugot ang Ginoo nga siguro nga kanunay na lang tadog-daogon sa atong silingan nga sinang Minda.
1: Anak, ay, tanda po'y nangumpra anak ko. Ito na nakapulikin ng bayon.
0: Ah, doon sa ako, tay. Ay, Ginoo ko, may nariyakan rin, madam. Si Madam, Madam Mona. Grabe, naglibog na ko. Ay, kulang kinatuntindira, Madam. Nagalit ang customer. Sige na, ako na yung bahala sa uban. Manindira ko. Ay, ikaw manindira ka? Ay, di ako na lang, di ako na lang. Dihara ka. Dihara ka si Kasir. Manindira ko ako diri. Kay masinsunod adlaw, magkuhatabi sa duha ka buk tindira. Duha ka lalaki, duha ka tindira. Murag ang tagap uban barangay nga layo diri sa tuwa, diri na nangabot. Ay, grabe na ginutuwa. Sila na pinipili na sila. Uy, grabe naman. Agog yung kayo. Saman mo angal ka. Ay, dili, oy. Masanay sweldo lang. Ay, da. Sige, sige. Aray, ikaw manindira ka diya. Kaya ako ang imong amo ron. Ah, ikaw akong amo. Ah, kanindot.

Oh, nang Minda. Sumay mo nang. Ay, papili ako diri mga barato-baratohon kay diri ko kay barato man disay mo ha. Kontra sa akong suki nga murag mahal man. Okay, ikaw repili dyan ang nahihalos na ito na mong gusto nga mapalit na mo dito sa inyo ha. Ay, nakuha na yung customer dito kaya na may kaugalingon groseryan, wholesale pagyod. Sige lang, gondang. Lingaw-lingaw mo na ito as kinabuhi nang lumalabay rin ni nang. Oh, sige nang pili lang nang, naman ko yung mga tindira di ha. Ay, daghang kagusilduhan niya imong kaser ang bayot pagyod. Sos, waray balin ng bayot nga kaser na. Sige lang nang, iara nang lingaw. Sige nang, magpili lang niya sa imong ipamaligyan ni mo dito sa imong tindahan nang. Ah, sige, sige. Ngita ko din.

0: Hapit na ka, maminyo ka niya, anak.
1: O, atay. Dagan sa plano sa mo, aday. Pero ako si Gangyo nga, diri lang ko magpuyo. Tal, kung gusto niya diri siya, ang yung pension niya, atay, pwede naman niya makuha.
0: Ah, maog yun. Ngayon sa'yo maingon niya. Kamura ba magkasinabot na to kay English baka man to. Di pasabot. Maingon ako si Gig. Yes, yes. Ako permente siya maging sulti. O siya, makabantay siya ng murag araw kasabot siya ang isulti. Mukataw, pahiyom siya, mupanglingo. Niya lamir ba kay ang mga imnunon nga kipamalit. O niya, unsa may sudano niya ato karon?
1: Ah, ibalo na ka ng mga Amerikano, tay. Ah, gusto niya muna yung burger, yung fast food, yung mga ingana, mga pagkaon, mga karni.
0: Ay, biglibilanggi ko siya, no? Kay, wapamangyug ka niya. Ingon nga, gi, kauban siya yung kwarto nga. Siya na permente siya, nag-inusara sa kwarto pagkagabi. Ah, buwag maghigda.
1: Oo, tay, wapaman may makasal, tay. Magpakasal sa daw, may ingon niya. Kay, grabe daw yung respeto na sa inyo, ha? Ingon niya.
0: Ay, mahino na katunong tag-umagad nga buutan kayo, pero edad-edara na po lagi kay retired mo siya tawag na.
1: Retired nga Air Force, tay.
0: Maudin ako ng sweldo ng tawhanan eh. Ay, magani, misugod siya. Nga, diri lang yung kamintin. Plano maghat niya nga ubanon ka dito sa ilang nasod.
1: Mauna, gusto niya, tay, pero gihangyan ako siya, tay, nga diri lang ko. Namang ko'y tindahan, nung saan na lang, mapasagdan. Mauna, nakasabot siya, tay. Nga, maguna na nasad ko, no, kung unsay maayo nga idugang negosyo para sa panginabuhian ko na, tay. Mintras pa ko no nga naapa siya sa kalibutan. Ah, pero magbatunog ko no may anak yun, tay.
0: Ay, natural. Makaanak man yun mo. Pirting gwapo ha siguro lalaki na inyong anak, no? Kay mama na kasagaran. Basta Amerikanong aman, gwapo, gwapa ang mga anak.
1: Maugi na, tay. Amo tayo sa pilain ako negosyo, tay. Magunahon na pa ko.
0: Nindot unta, anak. O naiiriya nga pwede ka mag-gasoline station, anak.
1: Gasoline station, tay?
0: O anak, mukhang nag-franchise baga niya, anak. Murong milyon lagi.
1: Tay, masugot siya, tay. Bisan unsa daw, basta makaya niya.
0: Ay, murag nga naman ko na, franchise ba'y tawag, ana, oy, kaning, sana, ay, mukuan ka dito, ana, example ka na ng mga kumpanya sa, ana, nga gasolinahan, mga petron, mga, unsa na din, ha, ka ng, ay, basta, unsa na din, ha, makita na, nga na, sa mga placard, mga Caltics, o, unsa na, basta, mukuan ka, ana, pero, manginta, agyo, kag-iriya nga, murag distansya, gyapon ko, no, anak, umamala akong nabatian.
1: Ato ng plano, hurong maayo tayo.

pero dili ginawa kalimtan. Ang miagi ka namo ni nanay tatay uban sa akong suod. Nga grabe kalaban kami ni nang Minda. Wala magdakom. Dinigin na tumatagan ang panahon pero at least nga gihimo na ako nga dili ko magdumot sa mga tao nga naglait ang daog-daog ka namo. Labi na ka ng Minda ingnong yun may kakato ka. Pero karon di anas krusirihan ako mga umbra. Himoon doon ako giingon ni tatay na magtukod ko gasoline station. Og dayon gusto niya masin makakita may iriya sa beach nga bisan gamay lang. Ako unahon ang beach tood para makalaglag siya. Mangita ko masinay na maligyag mga iriya nga naas dakat. Kahimaw na upong digosyo gyapon para malaglagan po niya sa higayon kaniya sa diri sa mong lugar.

0: Kini nung beach diri muna. Oh, nindot kayong dagat diri tinaw. Ito mo siya ang buhangin. Pero mamagini siya diri sa atong lugar sa Misamis Oriental. Mga itong mangin ang bato. Pero nindot kayo tanawa.
1: Oh, nung nindot kayo no?
0: Baligyan ako ni. Bisan og mga 1.2 lang. 1.2. Kini, ikan diri og atutunahan.
1: Kung saan ikataas no?
0: 500 meters. Oh, oh kani oh. Ikan diri.
1: Ah, sige nung, sige nung. Taas-taas po nung, oh.
0: Oh, inyo ni Kuanan Ri, itukuran din he, yung cottage. Kunya, pwede mo makakwadrikirya nga, function hall. Presko kay diri, unay mga kalubian. Inyo na ng kalubian, package na sa pagpalit ninyo.
1: Oh, sige nung, ako ni picturean, videohan ako ni. Ipakita na ako sa umbana, tuwara dito sa balay.
0: Oh, dali alang kaysa makauna, kinaginahan din may kwarta, day. Oh, akong duha ka mga anak, nag-eskwila. Mauni akong ipatiwa sa ilahang halin ining beach na ako. O, ako manigito kong tukuran gudog cottage kay may nalang na mga ligo, mga kwarta ay ginagmay o ipabalon sa akong mga anak. Ako nalang ni Kwan ikumplito tagpapila din eh. O.
1: Ah, sige nung, balik ko na ako nung ha. Masinsunod na nalang makabalik ko sa desisyon sa kumbana.
0: Pastilan, wa lang na mo ibalid eh. Namakitaan ba yakan ako sa palingkim ang malingkim eh?
1: Nakamayong ko sa imo ano?
0: Ay, ikaw kita yung ka na ako kay maninda man ka karon mupalit na og beach kunya na nay groceryhan. Ah, pastilan sige day, palitan ni day.
1: Ah, sige na mo balik ko sunod adlaw.

Amin mo ko yan. Daw sa damgulang ang akong kaagi. Pero nakita na ako ko yan, nasudong na ako. Ang gitabang sa kumbana nga si Winston. Nakatukod ko gasoline station, Nami Beach, huwag na ako'y duha ka dakong tindahan. Nga doon ay na nagdumala na nagdala nga masaligan ako. Parang ato na lang nga tungari ko. Mga kumbana, usahay. Tag-unom ka buwan, una mo balik diri sa among lugar, sa Misamis Oriental. Kaya na po yung negosyo po dito sa Laing Nasod nga siya ang nagdala. Huwag diri usab, ako ang nagdala. Huwag tanan niyang ma-income ko yan. Naabot niya dito sa Laing Nasod. Mo nang ginapadala niya ka na ako. Nga mo'y nakahatag ka na ako, medyo nakahuas sa kalisod. Dagay may hanga ka na ako kuya Arn. Kaya dagay nakailas ako as palingki diri sa among lugar sa Misamis Oriental. Mo nang ha, nga nung usbon man ako akong ugali na ako. Nga niyan ako sa miangat nga kinabuhi. Hibalo ko, nga gipahulam ra kini kanako sa labaw makagagahom kung unsa gyud ko. Lay mga higayon kuya Arn nga gihimo kini sa uban nga miangat pod ang kinabuhi nga manabang sa mga naasdalan nga nangayo og tabang. Magmotor ko kuya Arn, mangita ko og mga angayan usab tabangan. Hantud na batin ako imong programa. Hantud nga wa sila kay balo kuya Arn. Nasa cellphone na lang kong nagapaminaw. Naglagubo ang imong programa sa matag alauna. Naka-standby ko, nakaingon ko nga sa manilingki kalingawan. Mauna nga. Itistingan ako, ganahan ko na minaw. Smooth kayo nga pagka hatag nimo sa kinabuhi sa nagkalalaing mga kaagi sa tao. Huwag ako kining gisulayan. Sa pag-take sa imo para magka-istoryahanay kita. Salamat nga diin nagka-istoryahanay kita. Dagan salamat Kuya Arn, huwag diri na lang ko taman ang imo magtatampo, Mona. Dagan salamat Ma Mona sa imong kaagi na wala ko magdahom nga ikahinabi na ko sa cellphone o sa hindi pa na ako tubagon mga higala. Huwag ko magtuo mga higala nga sus. Bigati manilis Ma Mona di ay. No? Simple ra kay siya. Mailhan nato mga higala nga ang kinabuhi niya nga pero ang yang ugali niya nagpabilin niya po siya nga pwede nato siya mahalubilo sa pinubri nga paagi nga pagkasultihanay. Okay, pupri rin siya kanaway kasulti pero di ay nanay siya beach ay Misamis Oriental. Mona, salamat kayo no, sa iyong pagsalig ni mga higala. Ultimo rin po na iyong gikahinabi ma'am si Kuya Arn no? So one at a time no? Dekan salamat Ma Mona, hibalo ko nakahatagirig inspirasyon ni iyong kaagi ngayon mong gishare din sa itong programa ang mga panid sa kagahapon. Dekan salamat mga higala no? Ay kalimti ninyo ato mga product ha, mao ni pinaka the best, pinaka importante para sa inyong tanan no? Gani ka no si Ma Mona, magpalit ko no ni ini. Og sa atong coffee corn gold with malunggay and santon og sa ato usab nga coffee corn purple with malunggay and santon. Kung kapin mga igala ha, coffee corn gold og coffee corn purple pili-pili lang mo puros na makahatag og mayong binemisyo makatabang sa inyong mga kaugalingan. Og sa atong Turbo Max coffee para sa inyong gibuhaton sa matag adlaw nga condition mo kanunay. Og sa atong Orion herbal liniment oil para sa tibuok pamilya kay wala ni siya ihalang, pwede kay sa mga bata. Why chemicals? Og sa atong kami nga Supremo Herbal Oil. Labi na usab sa atong Nerviplex Syrup ang kumpletong vitamina para sa mga batang elementary nga nag-eskwela ni ana, babae o lalaki. Nerviplex Syrup nga vitamins mga inahan. Og sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos hantod sa mga idaran, tigulang, pwede mo take na ini basta nawala ang ganas pagkaon. Og sa atong B40 ang high dose nga B vitamins capsule. B40 capsule mahigala. Para sa mahigala sa nato diha nga medyo idarana, nakabaton og nerves neuropathy og naay man nusok-tusok sa ilang tiil, binhod nga kamot og tiil.
ay na pasagdi mag B40 capsule atus parmasya pangita ang B40 capsule. Ug dai usab sa atong Megacare soft gel capsule ang dagang health problem ang itikar. Pwede ang mga high blood, pwede mga diabetes, ha karang high blood para maglig-on ang ilang kaugatan, mga diabetes para mag-increase inyong insulin sensitivity. Uban pa mga problema mga nanay, tatay, no? Matabangan mo sa atong Megacare soft gel capsule nga mahilig kay mo sa Alzheimer's disease. Uban pa mga problema sa lawas may gala labi sa mga hubakon, mag Megacare mo sa mga babae nga mag-agwanta sa dysmenorrhea. Og labi usab sa Fervite capsule para sa mahigala nato nga luya ang lawas, gamay nga trabaho daling kapuyon, maglipong-lipong luspad katan-aon. Mag Fervite capsule mahigala. Daghang kaayong salamat kinis Kuya Earn ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o igunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello sa tanan atong mga pinalanggang suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karong adlawa, may kalabutan sa kahimtang sa atong panglawas. So nindot po kay nino nga naatay programa para makapadala po mo sa inyong mga mensahe dire sa atong hotline. Ang hotline number 0909-304-8924. So sa mga kahigalaan nato din na, no, nga dunay problema sa panglawas, please message lang mo sa number nga akong gihatag para kani ma-assist sa ato ang pinalanggang doktora nga ani anato karon kauban. As always, si Doktora Choi. Hello, Doc.
2: Yes, hi ma'am, no. Mayong adlaw udto gabi dana sa atong mga listeners, o thank you kaayo. Gitagaan ta nila og chance, no, makakuyog sa ila ang kuan afternoon, no. Murag siesta time na biya ni kasagaran i-show or iko Andre sa Dipolog ang ato ang mga alas dos, no, Dipolog or Zamboanga del Norte. Pero no lang sa ubang area, no, na ako noy buntag, na po ko noy gabi, no. So thank you og mong giauhag kung pwede mag-message mo kung naamoy mga gipamati or naamoy gikalibgan sa inyo ang mga tambal or sa mga gipamati sa inyo ang ginikanan or inyong asawa ba or bana ba, no, or inyong mga anak nga gusto ninyo ipa-explain sa amo, so nana, no. Pero syempre dili biya ni ingon nga kami mo reseta, ha, dili biya ni ingon nga libre konsulta de la reseta. So kuan na ni siya, medical advice rin itong mahatag, no, kay syempre labi na sa mga emergency cases, ma'am, no, labi na katong mga gipanghilantan, no, katong mga naay na yung mga diabetes, unday na siya infection, no. Mas may na as soon as possible makapacheck up sila doktor, kay basin labi na kanang kinahanglag antibiotic haro matagaan dayon, no. Inana or ka na mga chest pain, naglisod og ginhawa, ano may inana, adto gyud mo sa hospital or sa outpatient department kung sa tan-aw ninyo dili ra siya emergency nga ang imong gibati, ana.
1: Sige, doktora, no, thank you kaayo, doc. So sa ato ang hotline, daghan naman po nga na message. So mabasa ta aning una nato nga texter sender. Sa iya ang last 4 digit nga 7201 sa 0936. Ingon siya diri, doc, nga kusog kuno kayo ang sakit sa iyang ulo. Kasukaon pod ko. Dayon, di ko ganahan mo lantaw sa hayag, doc, ug ma'am. Kay mabati ko nga sulaw. Usahay, naapod dayon na siya ikanang iya bitong pananaw, doc. Mag-usab-usab daw, doc. Nga na daw, ingon ani man daw iyang gibati, unsa nakahaya ang sakit karon na, ano, baka ako'y cancer?
2: Basin siguro na siya ay parente, no? Or kaila nga, inana ang gibati, tapos cancer sa utok, no? Nagimain, inana, yun nga simptomas sa cancer sa utok, no? Kanang lipong ka, maalain yung pananaw, uban na, sakit ang ulo, nga persistent kayo, no? And then, inig CT scan ay tumor dito nga nag-occupy sa area nga mo'y nakakos sa mga symptoms nga gibati sa pasyente, no? Headache, dizziness, blurring of vision, no? Pero ang uman, ana, it's more on migraine or it's more on kanang nalay, ginang may bara sa ilaang ugat, no? Kanang mga ischemic, chronic ischemic diseases sa brain, no? Ang uban, ana, siguro is kanang problema lang yun sa mata, no? Na ay problema sa grado sa mata or nag-start na siya cataract, no? Or nagi po yung uban yun nga kanang cancer sa mata, no? Nabi yung ubang inanag yun, no?
1: Na po dahi, ana, doc?
2: Yes, na? Oo. So, CT scan, nakita na siya gihapon, no? Pero ayaw lang po dahi yun pag overthink, no?
1: Mm-hmm.
2: So, mas maayog yun nga mapa-check up sa, no? And then ma-work up sa For the meantime, siguro, pwede siya makainom og mega care. Mm-hmm. Once a day, magabi, haron, basin lang di, taas lang siya cholesterol, no? And then, omega-3 niya, parisan niya, og B40, no? So, neuropathy or nerve nga mga problems, makatabang jud ang B-complex. Labi na ang atong high dose nga B-complex, nga B40, no? So, once a day po na siya imong imnon. Pero, wala gani kay alibyo mabatian within 1 week or 2 weeks time, ayaw gyud taon pagdugay-dugay, pagpa-check up, harun ma-work up ka, no? Kay, basun lang na pa yung mga kinahanglan nga mga tambal needed sa imo ano. So, pa-check up ka og doctor sa mata, pa-check up ka o ganang IM ba or FAMED ba, no? Kung pwede ma-requestan ka og CT scan, cholesterol test, sugar test, no? Inana. Kaya ang uban, ana, basin ko lang di ay. Kaya nabitan taas lang cholesterol, no? Or basin di ay benign positional vertigo lang di ay, no? So, na may mga inana nga cases nga na-ear problem, makakos pa na siya dizziness, o inana, no? So, pa-work up lang sa ta, no? Dili lang po ta mag-think dahil nga grave, no? Para nangingon niya nga na nabaday kay cancer sa utok, no? So, basin lang ba na yung mga inanang symptoms, ang iyang parinte, or iyang kailang na dito'y brain cancer, no? Pero dili po kumodinay nga kuan, isa na siya sa simptomas sa mga pasyente nga naapoy cancer sa utok.
1: Aha, salamat kay Dok, no? Pero ma'am or sir, kani nag-message na to karon, no? Wala mang kagihadlok po nga base na kay cancer. Kaya wata ka balo, base nga nag-migraine na day na, no? Pero aron kita ma-sure, mo to ingon ni doktora na ipa-check up ginadayo na to. Nabi na nga inaani nga mga cases, imong gibati, nga murag severe na jud bitaw. O, di na kita maglangan, pa-check up, rag yun.
2: Or, basin, very common is kanang overuse ra kasi mong mata. No? So, sige ra kaga-gadget, sige kaga-cellphone, exposure to radiation. No?
1: Yes. Oh.
2: So, basin, nagpa-check up din mo sa mata, resitahan lang na siya. Og,
1: vitamin sa mata.
2: Lutein, o no? Kwan, antiparang, anti-radiation. Oh, no? Basin, nana ra.
1: Lagi. Kaya, wala mo po niya giklaro dari, Dok, ba? Wala mo tadyan kabalo, no? Moingon si Dr. Choi nga. Lami magitong magkita mo face to face kay aron maka istorya gyud ka unsa jud imong tinod nga gibati labi na karon nag-message mo di man po siya ingon kompleto, no? So mo to giingon ni doktora base na sobraan day ka sa screen time. Mo po ni bati kag ingon ani no nga imong pananaw medyo lahi. Nga mag-usab-usab gud yung pananaw dok ni ani ba. Labi times ginana og daot pud ang mata ginana ba. Or medyo nag-edad na po ni si mom or sister, no? Wa man na mention, no? So, inani lang.
2: Kasi na si K-drama.
1: Oh, kanapod.
2: K-drama or kanang naana sa cellphone, kanang mga short dramas.
1: Free, oh, mga free reels, mga short, no? Short
2: mga
1: reels.
2: Mga short reels, inana nga. Hala. No? Kabuang, kagpangita dito.
1: Lagi, huwag asa na sunod na episode. Ganaanapod ba?
2: Alam ko sa hay, ma-streaming. Katlaong dako na to paghihapon. Kaya gusto ma, nabitin ka ba? Nabitin ka sa episode. So, pangitaon na nimo ang full nga kanang salida na makita ra mong gid po nimo. Pero kana sahay putol-putol ra din nana gani, so sahay malbilar ka inana
1: kana po no wala na mention
2: so
1: kana jud dok, so
2: isa po na siya nga reason sahay.
1: So insakto jud ma'am or sir nga di jud ka magunahon na dayon nga sobra ra ba na cancer na, no? Dili ta ana, dili na to na i-manifest ngayon ana. Sige, thank you kasi mo ang pagpadala sa imong message diri sa atong programa, no? Thankful kayo mininyong tanan sa mga nag-message. Katong nag-message sa atong hotline again, gi-invite mo sa atong message hotline number. Mo-message lang mo sa 0909-304-8924.
2: Yes.
1: Diri na po ta, Dok. Basin, bingawon ng uban ba? Magunahon na sila. Asa naman tong Facebook ni Dok Choi? Wala naman sila nag-invite. So, focus ata din sa atong hotline.
2: Focus hotline.
1: Aha. Dari na po ta, Dok, sa ato ang lain nga nag-message. Yung last 4-digit kay 0106 sa 0910. Ningon siya nga, Dok og ma'am, naaman ko'y discomfort sa upper right abdomen. Kapoy pod ako ang lawas. Unsa kaha ni siya, Dok? Maka-detect pa daw ka sa iya ang gibati ka nun. Namahimura na dyan ko anin ko, Dok. Manalag na. Pero o, discomfort sa upper right nga abdomen, tapos kapoy yung panglawas, dok.
2: So, ko ano? So, basi na siya yung infection, no? Ano, gikapoy man siya. Basi, very common biya, kaya na sa atay dapit man na siya sa so right upper, no? So, og sa ilalong pod, ana, sa imong atay, actually, ang imo ang gallbladder, no? So, nabuli mong abdo. So, ang uban, ana, basi na yung mga infection sa gallbladder or infection sa atay, no? Ngano kapoy man, no? Pero dili na to pod mawala sa atong una nga basi naapod sa right side ng kidney niya, no? Kay kung nakay mga kidney problems, dili mapagawas og ayo ang atong mga gipangkaon, atong gipanginom, no? Even atong mga tambal, no, dili magawas og ayo kay na dili kayo makadetoxify ang atong kidneys, no? So kaya nang itawag na to uremia, no, nang taas og krea, taas og blood urea nitrogen, no. So kapoy po ng lawas, ana. So mas better siguro or magpa-check up siya, no. So for now, mas may siguro magvitamin sa siyang Nerviplex AE.
1: May pa
2: dayon mag B complex siya, no.
1: Kompletuhan ba yun sa kuandok? Mega care, no.
2: Pwede rasad. Pero ang ako my advice is Nerviplex AE o B-complex lang sa siguro. And then, obserbahan niya for 2 weeks. Kung wala alibyo, mas may magpa-check up na siya, no? Mas yung kailangan lang siya magpa-blood test like cholesterol, sugar, dayon CBC, tapos ultrasound whole abdomen. Kay unsa ka nang nakakos sa iya ang kapoy diyan na sa iya ang upper parts sa abdomen nga pain nga ma-feel niya, no? Kay kung appendicitis na, lower part man sa right side ni mo, no? Sa imong abdomen man, sa upper man. So, more on the atay, more on the gallbladder, or more on the kidney. So, isa lang ka ultrasound whole abdomen, hopefully, basin dato, makita na rin na to, haroon mas specific na rin na itong pagtambal sa iya. So, dapat maduol yung chag doktor di ana sa ilaha, check up yun siya. May siya request, no? Ultrasound, CBC, cholesterol, sugar, uric acid, yeah, ang kidney, chorea, o SGPT, ana. More or less, a little jud na mara kompleto-kompleto kay kung kulang rapong kaayo good ang atong laboratory, basta hindi na ito dahil masakpan, no?
1: So, sakto jud.
2: Unless lang kung kuan, naanay dyan siya problem na yun. Gibaliwala lang niya ang sa una niya ng mga sakit, no? Sinani siya yung mga maintenance na undangan niya, no? Very common na yun, high blood, diabetes, nag-iundangan nila. Yan ang uban na da yun, mag-herbal lang. Tapos, na-daota da yung kidney, no? Dialysis na da yun ang itong labas, ani, no? So, yun na naraba na sa high kapoy, luya, sakit diri dapit sa upper part, no? Sa kidney part. Basin, naanay siya kidney stones dani sa upper part na napasagda niya, no? So, work up lang sa siguro ta, no? Work up lang kay nakanindot naman tayo mga yakap clinic available, no? So, naay sa gobyerno, pili ka, naay sa private, no? Or, pwede ka magpa-check up lang yun sa imo ang suking ang doktor diyan na sa inyong area, no? Ana, haroon, ma-assess siya kung unsaya ang kuan. Like, example, kung dali siya sa Buanga del Norte, di pwede siya magpa-check up sa kuwa.
1: Mawag siya
2: mato sa DepagMed, no? Every Wednesday and Saturday morning na diha. Or kung dito siya dapat doon sa Manukan, o pwede ta dito sa Manukan Doctors, no? Nga lang i-text ang hotline, no? Kung ganun sa kuna, ano? 0961-132-8256, no? Muna siya. Or, masearch na siya sa Facebook na live Facebook account ang Manukan Doctors, no? So, or kung layo siya dali sa ato, ah, modul siya o kuan doktor nila di ana sa Ilabang Center or sa Ilabang Gobyerno Hospital or basi na siya private nga suki. Pwede rin yung kaayo.
1: So, Dok, basta makapacheck up siya, Dok, ito imo ang recommend sa iya ang kuan, vitamins, labi na itong ato ang Nerviplex AE o gatong kuan, B-complex, pwede rin ipadayon niya, Dok, no? Bisan pag naa siya mga tambal o niya nga makita sa kuan, yang check up.
2: Para sa ako, wala rin may problema, no? Unless, maingon otherwise ang iya ang doktor. So, kanamay nana, nga naanak kay doktor, nga nag-manage siya imo, dapat jud unta no inyo jud ang isulti sa doktor ninyo kung unsay magi pang inom ninyo haron mahibaw-an niya haron pod ma-check niya kung wala ba na siya counter reaction sa imong gipanginom pero sa before te o sa kuan multivitamins nga Nerviplex AE most of the time wala raman poy kakontra niya nga tambal no so okay ra gyud kayo pero syempre in respect sa doktor niya mananghid lang pod siya
1: aha mo si doc thank you kayo doc no sa ato ang texter sender thank you kayo makabasa pa taglain daw sa hotline no nagingon siya diri ba nga naa daw siya problema sa iyang pag-ihi kay ngano daw magbula daghan kuno kay bula iyang ihi doc murag beer dayon ingon pa gyud siya doc medyo magpanglipong siya dahil nang iya ang tiil murag nagmanas oh doc tabangi ko og ma'am unsa naning nahitabo nako
2: basin taas ni siya sugar sa akong makuan no sugar manggod nato usually natamis po kay nato ang ato ang ihi ng sobrang sugar ang gawas naman na sa ihi nato no so ang uban murag makakuan sila either bula or amoy ngon sila nga duulon og amigas. Actually funny kayo tong doktor nga researcher manggod na siya to kisa ko tong doktor na limat ko nga iya yung gitilawa ng ihi atong isang hamaw
1: pero good.
2: Kaya manggunguban sahay lahi po mag-think ng mga researcher good nga mga kuan pero isa gito sa kuan ba just to prove
1: maujud
2: ang storya sa uban
1: Nadia
2: diabetic
1: Nadia gin yang tilaw dok no okay ra pod no at least nga
2: amiga sa leto patilawon no eh
1: mao
2: pero natay mga dipstick sa unang panahon ko yeah sa una pa to pang testigo na yung ihi na yung murag stick gamay nga iana then sa color manggawas makita ang level sa sugar karon na upgrade naman ta no so kuan na lang og kanang sugar diri sa ato ang kamot no and then ang uban upgraded na gyud kayo ituslok lang diri sa ila ang bukton no and then cellphone lang nila ipaduol nila kabalon din sila sa ilang sugar no for 2 weeks na kanang gitawag na nato og continuous glucose monitoring which is munay fad karon no pero syempre sa mga maka-afford lang sa kay mga 2.5 to 3.5 manggood pod ang isa ka gadget no pero tipid po noon siya kahit mo last month po siya og 2 weeks no ideal sa mga elderly or kanang mga ma-admit no haron dili masigig tuslok no labi na na may ubang pasyente nga naay fear of needle no so isla ganahan tuslokon sila so okay ra tong isa ka gamay nga tusok then itapot na dana silang bukton nga murarag batunis no and then ang uban gani dili na kinahanglan ipaduol ang cellphone mo alarm lang imong cellphone or every pila ka oras imo ang rang iset kanus siya maghatag og resulta no so naay mga inana karon na labanan ng mga CGM na pod karon or glucose continuous glucose monitoring no so naay mga sa Abbott naay mga sa InnoCare na pod lain na pod nga mga brand nga available no sa online nakanindot lang gud sa kanang naadaan na sa pharmacy kay ang kasog daot no mauli nimo
1: Or
2: inana ba? So, isa lang po na. So, pwede mo mga tanas ninyong doktor regarding sa availability, ana, sa mga uban nga interested inana, no? So, ana siya. So, ang akong tag-ananing pasyente na ay dakong symptoms nga diabetic siya, no? Makakos na siya og medyo manas ka, na ang imong tiil, no? Agi kay hinay ang blood flow, no? So, na ay pooling of blood. And then, uban ana tag aspog uric acid no isa maguna siya sa component no sa uric acid no ang sobrang sugar mahimo into fat then ang fat mahimo na pod into uric acid no so cycle lagi na siya no so mura na siya gigagaw ining musaka gani imo ang sugar dako pog chance nga musaka imong cholesterol musaka imong cholesterol dako pog chance musaka imong uric acid no so inana na siya that's how our body kanang uses up sugar no and then ang atong kuan siya is as soon as possible kung pwede magpa-check sa siya sugar uric acid o cholesterol maskin kana lang sa ang yang buhaton haron kabalota kung unsay angay nga tambal sa iya ano. So iya nang ipakita sa doktor di ana sa ila kung taga sa Buanga del Norte ka, so pwede ra gyud siya magpa-check up sa ako ang clinic. So may na kanindot di ana sa clinic kay sa mga pasyente nga muanha nga walay dal lang laboratory. So pwede ra gyud mi magkuha og random sugar, cholesterol, og uric acid, no? Kay usahay man gud nang walk in lang bitaw, wala sila dala ang mga labs. So at least sayo na ko ma-detect ang mga tag-as o cholesterol, tag-as o sugar, tag-as o uric acid. Mm-hmm. Siyempre, dili yun na ingon nga kuan. More on, apira na sa akong monitoring, no? Or screening, no? Digid siya ingon nga kanang iagi yun na mo ganang mga dago nga mga machine, no? So, after ana, inig-follow up nila, ako na yun na silang taga ng mga laboratory request nga kanang kwaon na yun dito sa laboratory, no? So, sa ganang akong ina-promote ang Prime Med, no? Na diyan na sa atbang sa A4M o sa Agape, na ay Prime Med diyan na. So, kompleto na sila, na ay clinic, laboratory o ganang pharmacy, no? So, kung ganaan sila nga, diyan na sila mapacheck up na ko, pwede sila magpa-schedule o Friday sa morning. Panawag lang sila daan sa Prime Med, no? Sa 0997-234-1215 or pwede na nila ma- search sa Facebook ang Prime Med sa Dipolog, no?
1: Mm-hmm.
2: Na ako i-alat diha nga half day sa Friday morning.
1: Okay. Salamat kay Dr. Choi ug salamat kaayo sa tanan natong pag-ubanay karong adlaw mga higala, no? Sa tanan ng mga nag-message, sa tanan ng mga nagpa-shoutout, invite po mo, no? Mo message lang sa atong hotline. Again, it's 09093048924. Unya, Dr. Choi, kanakabsa na mo sa oras. So, muna po ni panahon nga manamilit na po may mga kahigalaan, no? Huwag magkita-kita na po ta sa sunod na po nga adlaw, no? Sa sama nga oras. Mm-hmm. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga magpahinumdum ka na tong tanan nga prevention is better than cure. And is always cheaper than cure.
2: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, kaayo. And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapuna, nakapuko po ako. Tsaka pansarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Kagendioroy 93.7 Heart FM Bukidon 248 now. And it should be, it's got to be nothing else, just L-O-V-E. Ilang minuto na lang ha? Oo, sa ating programang Dear Heart. And you're locked. Wala kay choice. Nag-e-enjoy. I know, I feel you. Sa mga sweethearts natin na lagi nakasubaybay sa atin ha, maraming maraming salamat. Yung tinatawag nilang ano, ang tawag dun sa may pwesto, sa may... pwesto. Nakikinig ng Heart FM yan. O sa EE Electrical dyan sa may Ilaya Carmen. Hi and hello.

0: Thank you so much for always tuning in. And nagpapabati din ang Mars Laundry Hub. Salamat sa inyo laging pakikinig. We're ready na, George. We're getting ready for the, ano, yung sabayang kainan mamaya. Uy, grabe. This is really something special. It really should be done, not only today. Kung pwede nga eh, di ba, araw-arawin yung magkaroon lang ng kahit isang meal a day where all of your family members are just in one table. Busy man ni George. Lagi. Ang mga bata nasa school. Kami work. Something like siguro dinner. You know? Hala, kung dili gani magpatuman, nako, laba. Igna. That is really necessary nowadays. So that you guys, the communication, and being, you know, the foundation of the society, which is family, kailangan establish yan. So that the children will go or will grow then outside, di ba, ng maayos. Nakukuha nila yan sa bahay, eh, lahat, di ba? Just wanna remind you. Si Mami Amy, hi sa mga nagligid-ligid karon. Sila Mami Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Men Artismo, Samuel Mosquida, Lorna Vismanos, Dudes Tismo, si Teti Tismo, and BBQ Family. Happiest birthday kay Ma'am Sheila Villacruces and Malene Tan Tismo. Thank you so much. 2745, always listening. Love you heart. We love you too. Restore family. Oh, at si Mami Ofelia, dyan sa may promised land, makasanding. Antabayanan ang aking final set. Ihabol na din ang inyong mga pabati through our text lines at sa ating Facebook page. You better stick with me dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong gibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Pumunta akong ingon nga, ginuotuntui ko kung sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabag sa atong kinabuhi.
5: Makabuhay!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 101.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Magbibigay ng tulong pinansyal at administratibo ang Police Regional Office 10 sa pamilya ni Police Senior Master Sergeant Shelviv Cabog na nasawi matapos mabundol ang isang sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint operation sa Jimenez, Misamis Occidental. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, aasistihan ng PRO 10 ang mga naiwang anak ng nasawing police sa pagproseso ng kanilang educational scholarship benefit mula sa National Police Commission o NAPOLCOM. Bukod dito, makakatanggap din umano ang pamilya ng kaukulang buwan ng pensyon bilang bahagi ng mga benepisyong ipinagkaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng nasawing pulis. Binigyan din ni Navarro na bahagi ng tungkulin ng mga pulis ang pagharap sa iba't ibang panganib habang isinasagawa ang kanilang mga operasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: boom boom girl.
1: Heart 92.7.
2: 93.7.
3: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayo kang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
6: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Hard FM kagayan, the other city 93.7 Hard FM booking on. If we get 29 minutes down 3 o'clock, oras at isa atin ang Kevin Enterprises where your piso gets more value. Pakulimlim na naman ang ating hapon, mga sweethearts. Teka muna, mainit kanina, no? Tapos bigla na naman, eto na naman siya. Pero okay na lang din to kasi sabi nga, meron daw tayong super El Nino, di ba? So siguro, maganda rin tong umuulan-ulan para makapag-imbak tayo ng maraming tubig, di ba? Oo, para at least magka-super El Nino man o talagang maranasan man natin, eh marami tayong impact na tubig. Mas okay na rin to, di ba? O sige, o kamusta po ang lahat ng mga sweethearts natin dyan, yung mga nagbibaryanta na, o di naman kaya nagpa-plano pa lamang, wala, pigam-piga na talaga, no? 28 ngayon eh, dalawang araw pa bago ang sweldo. Kaya pa ba? Agwanta. Ano na balita? Meron pa ba? Meron pa mapipiga? O talagang pigang-piga na? Uma na ba ang lahat? Uma? Umaasa na sa mga kasama? Jason Stila, ang kapiling nyo hanggang 5 o'clock on this very beautiful, medyo makulimlim, na hapon ng Lunes, 28, pero sabi nga natin, ano pa nga ba, yung ating mga favorite music, ang enjoy na lamang natin ngayong hapong ito. Mm-hmm. I-text mo naman ako, pangalama may load ko dyan, ha? 0961-892-4927, at di naman kaya 0917-1579-927. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik tayo with more. May hapon sa tanan, madahin lang sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood water. Pang-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus. 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.7 Thunder FM ke Gaya Deoro City. Dari 3.7 Thunder FM Bukit On. Time right now, we get 43 minutes after 3 o'clock. Time's brought to you by Fresh Katuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Kina-apren na wayan, nag-enjoy ngayon. Oh. Magandang hapon sa mga taga City Homes. Malanang Opol. Kamusta di ha? Dag-umsad. Dito sa aming pwesto sa May Carmen. Dag-um na. Parang any moment, luluha na naman ang langit. Parang magkaparehas kayo ng nararamdaman. Ikaw, sweetheart, medyo naluluha ngayon. Parang isa kayo nararamdaman ng langit. Luluha na rin siya. Magandang hapon! Teka muna, yung mga nagme-merienda ngayon. Pag umulan na, masarap na merienda na ngayon. May sabaw-sabaw na. Kanina, masarap na merienda kasi mainit pa. Parang something na malamig, ice cream, stuff like that. Pero ngayon, biglang sudden switch, ano? Mainit na tayo, doon na tayo sa mainit. Alam niyo naman ang panahon, pabago-bago. Lagi ko paulit-ulit na sinasabi. Ang panahon natin sa ngayon, parang ugali ng mga babae. Diba? Okay ngayon, maya-maya, wala, saputon. Saputon na tayo. Okay karon, sapot unya. Ano yun, ice cream? Wala, uulan na eh. Ano naman? Tiga. Sure ba? Oo nga no. Wow, may ice cream nga. Oo ba?
1: Happy birthday kay Ma'am Joyce.
0: Kay Ma'am Joyce,

0: Magandang hapon! Padayon lang sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore!
1: Heart 93.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
1: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का गया दियोर सिटी 93.7 FM की नोन. Hey, we got 16 minutes after 4 o'clock. और असली चांद इन प्ले टाइम एंटरटेनमेंट. Born for happiness. That's Dochi for you with Anxiety. Para sa lahat naman nakakaranas niya, Diyos ko po, Ginoo. Huwag yung palalalain, ha? Dapat eh, kino-comfort yung agad yung pares niyo kapag ina-atake ng anxiety. Alam niyo naman, ang anxiety, kapag naramdaman niya ng pares mo, nako-convert yan sa noise. Keep on trying me. Alam niyo kung bakit? Really mag-yaw-yaw na, bay? Mag-yaw-yaw. Sige, yaw-yaw. Ganun talaga. Isa maulang hapon sa inyong lahat, mga sweethearts. Sobrang ulan, ano? Grabe! Ay, nako! Di bali, ang daming blessings niyan. Sabi nga natin, ang ulan ay tubig at ang tubig ay blessings. Right? Yan po ay preparasyon na rin. Sabi ko nga sa inyo, mabuti na yung umuulan tayo palagi. Para naman meron tayong reserve, water reserve para sa super El Nino, hindi ba? Yun. Sige. Okay, ano ba yung mga pauwi na? Sige, pag ano muna, ha? Paghulat sa. Huwag susugod sa ulan. Alam niyo daw ba, ang mas, eto may trivia ako tungkol sa ulan, ha? Makinig kayo mabuti, mga sweethearts. Alin daw ang mas nakakabasa? Yung ambon o yung kusog gaayong nga ulan? Alin ang mas nakakabasa? Yung taligsik o yung mas malakas na ulan? Mas nakakabasa po yung taligsik kesa sa sobrang lakas na ulan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nakita mo sobrang lakas ng ulan, hindi ka nalalabas eh. Pero pag taligsik, sige, dagan-dagan pa. Ayun, nabasa ka tuloy. Yun yun. Okay, mas nakakabasa po yung taligsik kesa sa sobrang malakas na ulan. Now you know! That's info pop. Sa last hour na the program, ako pa rin to, ha, Jason Steele, hanggang alas 5 ng hapon. I-shoutout natin ang mga sumusunod, ang Gales family at Tatay Nicolas. Magandang hapon po. Isang maulang hapon po sa inyo. Ang family Aburgar ng Capestrano, nakikinig din sa atin ngayon. May hapon! Jose Maria Dania, ito masarap ikape ng mga ganitong panahon. Diba? Sige, 18 minutes after 4. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon sa lahat po ng mga sweethearts natin. Padayo na sa Magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7.
1: Hey, ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa Capricorn, so ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya araw paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 FM kagayan the oras city 33.7 FM bukid on 4:31 at the clock oras ay hadisan din ng Playtime Entertainment Born for Happiness. Ay magandang umaga, teka muna, parang medyo humina yung ulan, galing na matindi ngayon, parang alam niyo naman yung ano, di ba yung sitwasyon kapag ganitong matindi ang ulan, di ba? Sa una sobrang malakas yung buhos ng ulan. Tapos, maya-maya ng konti lang, medyo hihinto na. Yan. Kahapon yun. Pero ngayon biglang humina, pero ang tanong lang dito, ihinto kaya? Papunta na kaya sa paghinto? Kasi usually, kapag humina, hina lang siya. Pero hindi siya tumitigil. Diba? Anyway, sige. Enjoy nyo lamang yan. Magluto na kayo ng ano, ng noodles. You know? Noodles na medyo maanghang, maraming paminta. Yun, masarap na merienda. Diba? Sa lahat ng mga seaters natin dyan, hindi lahat ng oras nilang kape ha, kapag maulan. Maganda din kayo, noodles. Ganun, diba? Kung may RM nga, yan ang masarap eh. Isang magandang hapon muna. Shoutout natin sina Eddie Kinia. Okay, kamusta kayo lahat dyan? Maraming salamat. Saan area ba ito sina Eddie Kinia? Ganito malakas ang ulan din. Ano nga pala, maalala ko yung mga drivers natin. Ako po, maiipit na naman sa mga lugar na medyo mahihain. Tatago sa ilalim ng tubig. Ganon ka mahihain ang mga lugar. Kapag ka umuulan, mahihain sa tubig yan. Nagtatago sila sa ilalim. Isa sa mga, alam mo na, magandang way para masabi na baha dun sa lugar na yun. Mahihain ang lugar na yan. Itong Carmen, medyo mahihain din to eh. Pero pag sobrang lakas lang talaga. Diba? Eh, teka muna. Kamustahin na natin ang sitwasyon ng ating mga lansangan. Aras natin, 4:33 na. Ito na ang ating traffic update.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
0: Nasa lider natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, may hapon!
2: Mayong hapon, Jason Stel. Maula na kahapon nun. Baha na po dito sa banda po ng Kauswagan Highway, Jason.
0: Yun! Nako!
2: Pag malakas ang ulan, automatic na, Jason. May baha na po dito sa banda po ng Kauswagan Highway. Papunta po ng NHA. Mataas na po ang tubig dito, Jason. Lalo na po dyan sa banda po ng NHA Phase 1, Jason, mag-divert na. Divert na to yung mga maliliit na sasakyan, Jason. Maluwag pa naman ang mga daan, lalo na po dito sa banda po ng Bulua Terminal. May kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo ng Bulua Diversion Road. Maluwag, nakabalik tayo ulit, papunta po tayo ng Patag. May kaluwagan pa naman. Patag, papunta po ng Bulua National Highway. Maluwag, Jason, kasi hapde lang po yung pasok ng mga nasa government na elementary school dito sa banda po ng Bulua Highway, Jason, at saka Bulua High School. Dito ta ngayon, Jason, sa papunta po tayo ng Domingo Lipunan. Maluwag naman po dito sa banda po ng Bara.
0: Ayun na. Sige. Mag-ingat sa pagmamaneho. Madulas ang kalsada, ha? At ingatan ng mga pasahero. Thank you sa iyong report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
2: Welcome. Yan ang latest sitwasyon ng mga sarang daanan ko ngayon. At Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.

0: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: The Prize is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, 46 minutes down, 4 o'clock. Shakira, Boomer Boy, and it's Die Die. That show is brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Oh, eto na ha. Sa lahat ng mga sweethearts natin. Oh, teka muna. Oh, matindi pa rin yung ulan, no? Yung mga naghihintay na huminto yan bago makauwi. Ay, wala. Mag-relax-relax muna. Makipagkwentuhan ka muna dyan. Makiano ka muna. O, umatak-atak muna kayo sa mga kalalakihan, ano? O, sa mga boys dyan. O, mag-ano muna kayo. Team attack. MLML muna. Habang nag-enjoy, ha? O, sa background na mga music natin. Siyempre ba? O, naka-Hard FM. Thank you so much, ha? Eto na. Oy guys, alam niyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At guess ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako ay napakahilig kong kumain, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy. Alaging sauce o yung golden curry sauce ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, the McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026. And for a break, be back with, you know, final stretch ng ating program. Stand by lang, mga sweethearts.
1: 93.7. Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon, ako, mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala ako na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

32.7 Hard FM. Kagayan de Oro City, 93.7 Hard FM. Mugino, 3 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. That's a Peter Karma, pag-ibigay kanibalismo. Mga sweethearts, I guess that's about it for me. Time for me to bounce. And kita-kits ulit tayo bukas ang umaga, alas 6 hanggang alas 9, ha? Maraming salamat po sa inyo. Mukhang huminto naman na ang ulan, eh. So, time to go home, mga sweethearts. Siyempre, follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. That's a Jason Space Hard FM. Alright, maraming salamat. Mamaya, abangan nyo si Harveston at around 7 p.m. para sa ating Heartlight, sa ating live na shoutout. My name is Jason Steele. Hoy! Mga sweethearts, ha? Wala maglilipat, padayon lang gihapon sa pagpaminaw. Manatili na katutok, dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore!

0: Maing adlaw, mga pinaga, what if kung usa sa mga sikreto nga mabuhi tag usa ka healthier, posible nga taas pagyud nga kinabuhi. Dili kay lahi na pod nga medisina o tambal, another nga supplement or another nga health information. Pero magtuon lang ta nga consistent nga buhato nato kun unsay mga nahibaluan nato nga maayo sa ato ang mga kaugalingon. Kunauna agud mga pinangga, kabaluta nga maayo ang exercise, kabaluta nga kinahanglan enough ang atong tulog, insakto atong tulog, 7 to 9 hours tong tulog, kabaluta nga kinahanglan dili busog matulog, kinahanglan ta nga healthy food atong pagkaon, kabaluta nga ang pagpanigarilyo, ang sobra nga mga alcoholic drinks, too much nga asukal, og walay pag-ehersisyo, more lingkod lang nga mga lifestyle, makadaot tong mga panglawas. Kabalutaan na mga pinangga. Pero nganong lisod gihapon buhaton consistently? Nganong dili mangyud nato consistent buhaton? Dili mangyud nato permintihon pagbuhat ang healthy lifestyle? One major answer is self-discipline. O ang siyensya naghatag na to connection ani with longevity. Pag nakay, disiplinas kaugalingon, dakong tsansa nga mabuhi kag taas nga with satisfaction pinangga. Taas nga kinabuhi nga healthy nga kinabuhi. Taas nga kinabuhi nga walay aray nga kinabuhi. Taas nga kinabuhi ligon gihapugtuho, dili hanap ang mata. Ligog kasing-kasing, way gibati pinangga. Pwede pinangga. Number one, self-discipline. Nayusa ka meta-analysis. Sa 20 ka independent samples, nakita nila nga mga tao nga nag-scored higher diya sa conscientiousness. When we say conscientiousness, usan siya ka personality or trait of personality nga nag-appeal sa kanabitang organized ka nga pagkatao, persistent ka nga tao, responsable ka nga tao, o disiplinado ka nga tao. Nakita sa siyensya o sa meta-analysis nga mas tag-as ni silag mga kinabuhi. The strongest associations involve persistence and discipline, organized behavior. Napagyoy lahi na pod nga analysis mga pinaga. Sobra 76,000 ka mga adults ang nakita based study or research, nakita nga pag naa silay low consciousness, sa ganitong low consciousness, but pasabot, dili kaayo ka organized, dili ka persistent, dili ka responsible, o dili ka disiplinado. Ingon dito, mas taas ilang risgo nga mamatay sa'yo. Importante di kaayo ang self-discipline pinangga nga usa ka mga fundamental nga mutaas ang imong kinabuhi. Og napagyoy, bag-o na usab, systematic review o meta-analysis, nag-appeal sa more or less 570,000 ka mga tao. Pipila ka mga kontinente. Dili lang na isa ka grupo, kundi pila ka mga kontinente, mga pinangga. Nakita lang dito gihapon nga kadtong mga tao, nyaning more or less 570, almost a million, more than half million ka mga tao. Nakita kadtong mga tawhana nga nagkinabuhi consciousness. Mas baba gyud ang ilahang mortality risk. Di sila sagad nila dali mamatay. Pag mayon gitag dali mamatay pinangga, wala ka makaabot sa life or below ra ka sa life expectancy sa imuhang kaliwatan. Kung ang imuhang nasod like Filipinas, nata sa approximately 72 years old ang edad, no? More or less sa mga babae sa Pilipinas 74. Ang sa mga lalaki, 68. Daghang kay mga lalaki na matay, wapay 70. Sagad po sa mga babae, nasa mga 74. Kung ang tunga-tunga, lalaki'g babae, nasa mga 72. So, ibig sabihin, kung di ka kaabot sa mong life expectancy, which is 72 years old sa Pilipino, so, like for example, namatay ka 70, 71 lang, nabilong ta sa premature death. Actually, ka na ganing even kanang 72 ta mo pahulay na makonsider kita nga mo na lifespan sa mga Pilipino, premature paghihapo na siya nga naman. Technically, ang lifespan sa tao, based sa siyensya, moabot kita more or less 120 ang edad. Sumagod, kisa may namatay din ni og 72 70 and 80 tungod sa katigulangon. Di man na makonsider nga tigulang namatay ka tungod sa pagkatigulangon anang mga idara. Ngano man, namatay man na tungod sa atake sa kasing-kasing. Lahi itong namatay sa katigulangonon, kana bitawng ginhawag taron wala giatake, kana bitawng nagampo pa, onya niingon lang, Lord, akong itugyan ang kinabuhi sa imuha, kay luya na gid akong lawas. Pero wala atake sa kasing-kasing na hitabo. Ang tawag na sa data mga pinangga, sa ilahang labinat death certificate, ang tawag ito frailty lang or katigulangon sa lawas ang hinungdan, or frailty of old age. Tungod lang sa katigulangon na matay ning tawhana. Nagpasabot nga wala sila'y particular nga sakit. Ang ilaha lang ang mga selula nila sa ilang mga lawas niabot na sa gitawag nga cellular senescence. No, tarungong yun itong pronounce rin pinanggan, okay, ulaw kaayo. Nag-expire o nihunong na og trabaho ang ilang mga organo sa natural nga pamaagi tungod sa kahuyang nagyud sa lawas. Frailty of old age. So, ang mga tao, mga pinangga, nga more conscientious, mas nakita nga nag-practice sila healthier nga mga behavior, mga naandan, ilang pamatasan, pamaagi, mas healthier ang ilahang practice ug nag-avoid sila sa mga risky behaviors. So mga tao ha nga conscientious sila hang lifestyle. So ang bottom line, dili lang kita nga moingon nga unsa akong nahibaw-an sa panglawas or about sa health. Dapat ang ato ag yung ipangutana, do I consistently practice what I know? Diha tang bahina nga mo push gyud, no, kada adlaw nga ma buhat gyud nato consistently nga gina-practice nato ang ato ang nahibaw-an. Because you may know everything about healthy living, but if you don't sleep on time, you don't exercise, you don't control what you eat, and you continue harmful habits, knowledge alone cannot become a healthy lifestyle. Dapat maabot gyud ta sa usa ka punto. Discipline converts knowledge into lifestyle. Kailangan na itong disiplina sa kaugalingon. Nga ang atong kahibalo, kinahanglan ma-practice gyud sa lifestyle. Ang self-discipline nagpasabot nga, mutuon ta unsay dapat atong mga buhaton, unsay mga benepisyo ani, bisag di nato gibati nga murag lami o nindot buhaton. Sahay kapuyon ta, di taganahan mo himo, pero atong nasabtan ang weight of evidence. Ang learnings na agyud, ang knowledge, ang light, ang kahayag na agyud. Mauna atong hisgutan kung unsa ang self-discipline maka-apekto sa tuang kahimsog sa panglawas, sa kalipay, sa tuang productivity, and even contribute to a longer, healthier life. Lain biya ito mga pinangga, imagine ang imong lawas, busy kayo, sama siya sa construction site, nga nag-try siya o repairs, yung kaugalingon, gikan sa injury, surgery, or long-term nga mga sakit. Most of us kabalog yuta about proteins, vitamins, pero naapoy hidden group of compound champions, gitawag na sila og phytonutrients. Kini ang mga natural chemicals nga mohatag sa plant sa ilahang color, distinct smells, og defense system. Kung mukaon ka sa mga phytonutrients o makatake ka o mga phytonutrients, especially sa mga supplement, nga atong ginarecommend po din he, mga pinangga. Kadtong mga defense system nila, mahimong imong defense system. Even if you are taking daily maintenance medications for conditions sama sa high blood pressure or diabetes, phytonutrients mo trabaho siya as a powerful natural clean-up crew nga mo trabaho alongside your medicine to accelerate healing. Nga naman, unsa may siyensya o nga naman nga dali ka maulian pag naa kay mga supplements nga puno kayo sa mga phytonutrients. Nga naman, una sa tanan, ang mga phytonutrients mga master ni sa anti-inflammatories. Ang pagkaayo magsugod siya kung ang imong lawas ma-address ang mga pagpanghubag, ang mga inflammasyon sa imong dugo, sa imong tissue o sa imong mga organs. Ikaduha, ang mga phytonutrients mga pinaga, mga supercharged antioxidants ni sila. Ang mga damage ng mga selula nato, nag-produce na sila og mga gitawag free radicals. Mao na sila'y makapaslow down, makapahinay sa ato ang immune system. Kung man-neutralize kining mga harmful particles, ilahan ning limpyuhan ang imong lawas maka-rebuild dali mga pinangga. And lastly, ang phytonutrients nga naas itong mga supplements nga atong ginarecommend din hi, maka-boost sila sa mga micro-circulation. But pasabot, i-improve ang daloy sa dugo. I-ensure, isiguro ang oxygen o mga vital nutrients nga maka-abot sa mga dugo, mga na-damage nga tissue nga nagkinahanglan o pag-ayo. So kung nag-take na ko o maintenance, mga medication, nagkinahanglan pa ba ko niini? Yes, kinahanglan pinangga. Ang maintenance medication, iyang ginamanage ang symptoms, timan ina. O ang atong mga vital numbers, iyang ipastable, like BP, imong sugar. Pero, ang mga maintenance, dili ni sila maugyod ang mupa-rebuild yud sa imuhang tissue. Ang phytonutrients, mauna siya ay mu-feel sa gap. They don't replace your doctor's prescriptions. Instead, they optimize your cellular environment so your body can respond better to treatment. Ingon ni Ana Pinanga. So ayo kalimot pag-inom sa ato ang mga supplement nga ginarekomenda din hi.
1: Stay tuned in mga Pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support. Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya, kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kag BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani mga pinanga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko na to ang tinuod nga kahimsog o dugang kabaskog matag adlaw. Earlier, mga pinanga, atong gisgutan may tungod sa i-build na to ang discipline, self-discipline. O ato ang gisgutan ang unsay mga sikreto nga mutaas ang atong kinabuhi o di tadali mamatay. Atong gisgutan ang conscientiousness. Ang conscientiousness, usan siya ka personality trait nga responsable ka, organized ka, persistent ka, careful ka o disiplinado ka. O sa research, iyahang gipakita gyud nga ang mga tao nga grabe bitaw ilahang nagkinabuhi gyud sila aning conscientiousness ba. Mas lower ang mortality risk nila o better ilahang longevity outcomes. Nga naman, dili tungod kay ang conscientiousness is magic protection na siya. But most likely, part sa rason nga no ang mga conscientious nga mga tao mas mutaas ilang kinabuhi tungod kay sila nagapractice pag-ayo repeatedly sa mga healthier behavior. Sa ato pa, nag-exercise sila regularly, nag-follow sila sa mga healthier routines, nag-control sila sa mga harmful habits, o ilang ginamanage ang ilahang time. Ilang gina-follow ang mga health advice o nagaw-nahuna sila may tungod yun sa long-term consequence. So, mauni siya ang mo dala nato balik sa self-discipline. Ang self-discipline, kada adlaw na siya nga practice of conscientious living. But pasabot, nagabantay jud ka ba sa imong ginakaon, sa mga health principles, sa mga advices, gina-practice jud nimo. But pasabot nga, ginahimo nimo ang mga beneficial katong makaayo sa imo ha, bisag di nimo gusto, di nimo gibati nga nindot kaayo, pero gipractice man nimo nahimo mang habit ha, nahimong ganado, nahimong sayon. Kabalo mo pinangga ang pag-ehersisyo baya every morning sa di pagka mamahaw then humagpamahaw mulakaw pag yung ka 15 to 30 minutes nindot kay na siya nga makapa ligon sa imong metabolism, makapa steady sa imong blood circulation, labi na simong brain health, brain function, tibuok adlaw pinangga. Mas makontrol kinimo imuhang temperament. O niya, para pagyud nga mas effective kaayo imuhang exercise every morning, para gana imuhang kaon every morning, sayo tulog, kumahimo, ayaw tulog nga busog.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Maayong panglawas, bato bisan

0: Puso, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL, Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapot, o sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL, Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Sa nagtataas na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Basta healthy, happy!
6: May kasabihan. A long life is not built in one big decision. It is influenced by thousands of small decisions repeated through the years. Tinuig ni Pinangga ang atoang labanan. Tinuig ang atoang basihanan. Hinumdumi ang imong muscle, di na mudako. Pag di ka kaabot og pila ka tuig nga mag-gym. The same gihapon sa imong brain, di na siya mulig-on. Og mo-expand ang iyahang mga connectivity sa imong mga brain cells, mga brain neurons diha. Nga para mas magiging active imong brain, mas magiging healthy ang imong overall health. Mga Pinangga, basad walay persistent o consistent nga practice. Ayaw i-ignore ang mga gikinahanglan sa imong lawas. Dapat ipangutanan nimo unsa man ang gikinahanglan sa kong lawas. Kada adlaw tun-ina Pinangga. Tun-an na to. Ang word for today, mga Pinangga, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. I keep under my body and bring it into subjection. Ang akong lawas, ginadala gyud nako ni siya sa self-control. Kung asa siya mas beneficial dito na ko ni ginapraktis mo, na giingon ni Apostle Paul. Mabitaw giingon sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, nga ang self-control, fruit of the Holy Spirit. So sa ato pa di ay ang kaning self-control pangayoon po nato ni sa Ginoo di ay kadaadlaw, di ba? Usahay, nabuhi mangyunta sa ato ang madawat, di ba? Nadawat nato nga swildo, di ba? Nadawat nato nga mga ginansya, nabuhi ta pinaagi sa atong nadawat. The same sa Holy Spirit. Ang self-control is bunga, fruit man di ni siya sa Holy Spirit. Pangayoon ni mo, dili lang ang kwarta gikan sa Ginoo, dili lang maging successful ka sa mga butang, even sa imong character, even sa imong self-discipline. self-control, pangayuan na sa Ginoo kada adlaw. Hilaki na pinangga. But pasabot nga gitagaan ta sa Ginoo og lawas para ati manon, dili usa ka lawas nga ang appetite mo ay nag-control sa atong lawas. No, kita'y mag-control sa atong lawas, dili ang atong appetite. Kita'y mag-control sa atong appetite. Diba? Nag-pray na sa Ginoo, Lord, makabayad unta mi sa mong utang. Amahan, tabangin mi pagbayad sa mong mga bayronon. Ato pong iampo, Lord, tabangin mi nga. I-bless tong katong nakautang na, nagpautang na mo, Lord. Kato pong nakautang na mo, Lord, i-bless po to, Lord. Ato pong i-pray nga, ang nagpautang na to, i-bless po sila sa Ginoo, no? Kumahimo kadahadlaw na tutot sila i-ano? Utang na loob or grateful lang man na siya, no? Di na sino to nagamito ng utang na loob. Being grateful. At the same time, mga pinangga, kaning pangayoon po rin na to sa Ginoo, dili lang iampo na to katong mga external things. Ato pong pangayoon sa Ginoo, ang internal things. Kaning mga self-development na to pinangga. Self-control. One at igong time, this is Doc Bri Palangi, magpahinomdom nga wala ta nag-build, nagatukod og panglawas alang sa kaugmaon nga pinaagig isa kaadlaw lang. Ato nang gitukod ang atong kaugmaon nga mahimot ang himsog ugma damlag pinaagi matag-adlaw sa atong mga pagpili. I-build ang self-discipline, i-build ang healthy habits, i-build ang imong kinaiya, ang atong kinaiya. And by God's grace, mga pinangga, atong i-build ang usak ka malipayon og healthier og more meaningful nga kinabuhi. Ang grasya o galinaw sa Dios, mana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gunan Dios.
5: Basta healthy, happy.
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
7: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape.
8: Samang makapuhay.
7: Okay, ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ay pangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity og diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery and CCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutically.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
1: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na dyan, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertig yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko, nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha, sa paniudto, duha, panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Ako si Layda Laig, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na din siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magila ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
1: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palarundunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palarundunan. At din syempre yan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. Rice Boss Herbal Capsule, Rice 4 in 1 Premium Glow Soap.

Kaya naman, saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladadunan. Tawag po kayo sa ating po naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Ngayon na. Tawag na po mga kaibigan sa ating po naman numero 0969-226-9623.

Kwento ang kalusugan tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.

0: Hawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Teresa Ramos po, sir. Ito, dito sa Isabela po.
0: Teresa, okay. Nanay Teresa ng Isabela. Okay po. Nanay Teresa, ilang taon na po kayo, Nanay Teresa?
1: 65 years old, sir.
0: 65?
1: Esperanza po. Esperanza.
0: Esperanza. Sorry. Esperanza. Saan ko na ko yung Teresa? Esperanza.
1: Sir, nakabili na ako ng family smoke doon sa Kabagan po. Pinuntaan ko talaga.
0: Pinuntaan niyo talaga yung Kabagan para makabili ng ating rice coffee. Yan po yung dapat.
1: Nakabili
0: kasi
1: ako ng 5 box. Balik 7 box, sir.
0: 7 boxes na. Bumili po kayo ng 7 boxes ng ating rice coffee para hindi na kayo pabalik-balik. Tama po.
1: Opo.
0: Very good po yan.
1: Kaya lang kuya, magastag.
0: Apo.
1: Alam mo kuya, yung isang box hindi pa umabot ng 2 araw.
0: Hindi ba? Ilan po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Walang kami, Mr. Sia.
0: Apo. Pero po nanay, ang kagandahan po nito, dahil matutugunan po yung mga problema po natin sa ating kalusugan. Yung pera, nakukuha lang po natin. Pero kapag po napabayaan po natin yung atin po namang kalusugan, mas lalong magastos. Kasi kapag tayo po'y na-ospital, nagkasakit tayo dahil hindi natin natugunan yung pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman, hindi natin nabigyan po ng pansin, doon po tayo nagkakaproblema. Okay lang po yun, nanay. Importante po, ang importante ay maging maganda yung ating kalusugan. Nanay, nakakailang sachet kayo sa maghapon?
1: Bali tatlo, kuya. Kasi nakabili ako, kuya, kasalukuhan sumasakit ng sikmura sa noon, kuya.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw ko nang pupunta sa doktor, kaya pinuntahan ko yung Kabagan,
0: Talagang pumunta po kayo doon. Ano pong butika doon sa Kabagan kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Sa North Star Drug, kuya.
0: South Star Drug. Okay po, tama po yun. Tama po yun. At marami po yung binili po ninyo. 7, sabi po ninyo, 7 boxes.
1: Oh,
0: very good. Okay, talagang pasiguro, no?
1: Pero kuya, magde-deliver ba kayo sa Rojas? Rojas Isabela po?
0: Rojas Isabela, okay po. Nasabi ko na po yan sa ating po namang mga deliveries at gagawan po nila ng paraan yan, panigurado. Gagawan po nila ng paraan yan. So nasabi ko na po yan, napaabot po na po natin na napaalam na po natin na wala pa po dyan sa Rojas Isabela ng ating po namang rice coffee. Kaya alam ko po, nagagawan po nila ng paraan yan. Okay po. At kapag meron na nanay, kung meron na po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli.
1: Opo kuya, okay.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. God bless. Ipagpatuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Yan po si Nanay Esperanza ng Rojas Isabela. Umiinom na po ng ating rice coffee at pumunta pa ng Kabagan para lang po makabili ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much po naman, nanay. At sana po may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At matugunan po yung lahat ng mga problema po natin sa ating kalusugan. Lalong-lalo na yung mga iniinda po nating mga sakit.

Eto, sabi dito, tayo po'y napapakinggan dyan po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat. Sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin dyan sa radyo natin, Bonpen. And sa radyo natin, Odjongan. At hello kay paring Sunny Boy na nakaantabay po naman sa atin at live tayo dyan sa Goa Camarines Sur. Sa lahat ng mga nakaantabay po naman, inaabot po naman ang signal dyan po sa Partido Area ng 94.5 FM Arkham Sur, Goa. And syempre, sabi dito, happy fiesta. Sabi ni Sunny Boy. And also, dyan po naman sa Kawayan Isabela. Dyan naman tayo po yung napapakinggan sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz. 88.5 MHz. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakakasin.

Taon-taon po yan, mga kaibigan, libo-libo yung mga namamatay sa buong mundo dahil nga po sa karamdaman po sa atay na dulot po ng sobrang alak po sa katawan. Marami yung napapabalita din na namatay dahil po sa mga aksidente na may connection pa rin sa alak. Ngunit kung ang inaakala daw po natin, sabi po sa mga nababasa po natin, na sakit sa atay lamang at aksidente lamang yung masamang na idudulot po ng sobrang alak sa katawan, nagkakamali daw po tayo doon. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, mayroon pong halos 60 uri ng sakit ang may kaugnayan po sa maabusong pag-inom ng alak. Ano-ano po yun, mga kaibigan? Una dyan yung anemia. Ang sobrang alak daw po sa katawan, mga kaibigan, ay maaaring maka-apekto po sa dugo. At kung ito po ay magpapatuloy, maaaring humantong po ito sa sakit na anemia. Bumababa po kasi yung level ng oxygen sa dugo kung madalas na umiinom ng alak. At dito po nagsisimula yung sakit na anemia. Kaugnay po ng sakit na ito, ay maaaring maranasan po ang madalas na pagkahilo, hirap po sa paghinga at madaling pagkapagod. Nandyan din po, mga kaibigan, ng cancer. Ang madalas din po ng pag-inom ng alak ay maaaring maiugnay sa pagkakaroon po ng cancer ayon po sa pag-aaral ng mga dalubhasa dahil po sa chemical daw po na acetaldehyde na isang carcinogen na nakukuha po kapag umiinom ng alak. Ang mga bahaging nanganganib na pagsimulan po ng cancer ay sa bibig, lalamunan, atay, bituka, suso at tumbong. Sabi pa po nila, mga kaibigan, mas tumataas din daw po yung panganib ng pagkakaroon po ng sakit sa duluyan ng dugo, yung cardiovascular, dahil po sa madalas na pag-inom ng alak. Kabilang po sa mga sakit na tinutukoy po dito ay yung stroke at atake sa puso na parehong nakamamatay. Naapektuhan kasi po ng alak ang mga platelets po sa dugo na kung magpapatuloy po ay maaaring humantong po sa pamumuo ng dugo sa isang bahagi po ng ugat na daluyan. Nanghihina rin po yung mga kalamnan ng puso kung mapapasobra po ang alak sa dugo, mga kaibigan. Ang pinakakilalang masamang epekto po ng alak, mga kaibigan, ay ang pagkasira po ng laman ng atay o yung cirrhosis.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila?
1: Namagdala na escorting sa Bugo sa ano, Argao?
0: Nasabi ko na po, nanay, wala pa rin po ba hanggang ngayon?
1: Wala pa rin. Ano, nilagdala na ba nila?
0: Ang alam ko po, nanay, basta po nasabihan ko na po sila, ipa-follow up po natin ngayon. Pwede rin naman natin i-follow up ngayon, nanay.
1: Ah, hindi pa rin nalagyan?
0: Ah, hindi ko po alam, nanay. Basta po nasabi ko na po ito sa kanila, na malagyan po doon dyan sa inyo sa Bugo, Argao, Cebu. Apo, nasabihan ko na po sila, nanay.
1: Ate, kaya boy.
0: Apo. Okay po.
1: Okay,
0: okay. Okay po. Basta,
1: Opo,
0: basta balitaan niyo po ako, nanay, kung sakali na, ano, kung sakali na meron, na balitaan niyo po ako. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay, nanay, maraming salamat po sa inyo, nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sali mo naman kwentuhan, kalusugan pa rin. Siyempre, hati dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po ngayon sa ating mga ngayon, numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

Balikan natin yung atibunawang pinag-uusapan mga kaibigan. Sabi nga natin, isa po sa pinakamalaking masamang epekto ng alak sa kalusugan, ano po yung pagkasira po ng laman o yung cirrhosis. Kasi po mga kaibigan, ang atay, ang sobrang alak po sa dugo na siya namang lumalason na dito at humahantong po sa pagkasira ng mga laman po nito. Ang malalang kondisyon po ng cirrhosis ay hindi na malulunasan pa ng mga gamot. Kaya nga po mga kaibigan, pinapalitan po baga yung nasirang atay sa pamamagitan po ng transplant. Di ba? Kaya po naman, inaanyayaan po natin yung lahat na uminom po ng ating rice coffee, araw-arawin po yung pag-iinom po nito at makakatulong po ito sa atin dahil sagana po ito sa nutrisyon. Dahil po yung taglay po ng ating rice coffee ay nutrisyon. Kaya po mga kaibigan, nandun nga yung sinasabi po nating nakakatulong yung ating po namang rice coffee para maibsan yung lahat ng mga iniinda po natin mga karamdaman tulad po ng ganitong uri ng karamdaman po. Kaya imbes na alak po mga kaibigan na mas damihan po natin yung iniinom na rice coffee para po naman ay matulungan tayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman na pwede po pumasok sa ating po namang katawan. Ito po ay mapigilan at mapalakas yung ating immune system, mapalakas yung ating po namang resistensya nang di na po tayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Isa pa mga kaibigan ay yung demensya. Ang talas po ng pag-iisip ay natural na nababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit po sa taong madalas na umiinom po ng alak, doble o triple po yung bilis ng pagkasira po ng mga cells sa utak, kaya mapapaaga po yung kanilang pagiging malilimutin. Apektado din po yung ng sobrang alak po mga kaibigan ang mga nerves sa ilang bahagi po ng katawan. Tinatawag daw itong alcoholic neuropathy, yung kondisyon po ng pagkasirang ito dahil maaaring dumanas po ng pamamanhid sa ilang bahagi po ng katawan. Constipation o yung pagtitibi at maging pangihina po ng ari ng lalaki o yung tinatawag na erectile dysfunction. Pwede rin po magkaroon ng gout, ano po yung sobrang pag-iinom ng alak. Ang gout po ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Ito po ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan. Ang sakit daw pong ito mga kaibigan, kadalasang namamana o kaya naman hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi yung kondisyon kung madalas na umiinom po ng alak. At dahil din po sa alak mga kaibigan, pwede po tayong magkaroon ng alta presyon o yung high blood pressure. Kasi po yung kondisyon ng pagpapataas po ng presyon ng dugo. Isa po sa mga kilalang nagpapataas nito yung pag-inom po ng alak po mga kaibigan. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas po ng alta presyon. Isa rin po sa masamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina po nito sa ating po namang resistensya. Laban po sa mga mikrobyong nagdudulot po ng mga sakit. Mas mataas yung panganib ng pagkakahawa sa mga sakit kung madalas po na umiinom ng alak. Hindi po tulad kung tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, mas pinapalakas po nito yung ating po namang katawan, yung ating po namang resistensya, yung ating po namang immune system. Para hindi po tayo mapasok ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Na pwede pong sumira po naman ang ating po namang kalusugan. Kaya po yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, yan po yung ating po namang sinisigaw dito po naman sa ating programa. Para sa lahat ng ating mga kababayan, nang sa gayon ay makuha po natin yung sapat na nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po nito. Araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.
lamang daw po tiyan o yung at-atay ang apektado po ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng alak, maging ang lapay o yung pancreas ay nangihina rin ang pagkakaroon po ng alkohol sa katawan. Kung masisira daw po kasi yung pancreas, mga kaibigan, maaaring dumanas po ng madalas na pananakit ng tiyan at pagtatae. At napakarami ba pong iba niyan, mga kaibigan, ang mga sakit na pwede po nating makuha sa labis po ng pag-iinom ng alak, mga kaibigan. Kaya dun sa atin nagtatanong, mas maigi na bitawan na natin yung pag-iinom ng alak, mas maigi kung ito po ay papalitan natin ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Healthy coffee po ito, mga kaibigan. Ito po ay binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Ito po yung perfectong kombinasyon ng mga herbal na kung saan po ay pinagsama-sama. Hindi po ito, mga kaibigan, na sabi nga natin na biglaan lang na kinuha at pagsamasamahin. Ito po ay dumaan po sa napakaiging pag-aaral bago po nakuha itong 15 itong kombinasyon ng mga herbal na nakakatulong po para maibsan yung ating po namang problema sa ating kalusugan. Ito po yung perfectong kombinasyon ng ating po namang herbal ingredients ano po na nakakatulong para po naman maibsan ang ating po namang mga iniindang karamdaman.

0: At syempre ba mga kaibigan, available din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyong lugar. May nagtanong sa akin kung kahit ba wala pang kinain na pwede na siyang uminom ng 25-in-1 pagkagising lang. Kasi sabi ko daw kasi, ako, yung ginagawa ko personally, ano po, pagkagising ko lang yung 25-in-1. Tapos sabi niya sa akin, nakasalubong ko kasi siya, tinanong niya ako kung pwede daw na ganun. At nung trinay niya daw, nagkaroon po ng parang hindi kasi daw siya sanay na umiinom ng kape na wala pang kinain. So sabi ko, tatay, pwede naman po yun. At nasanay daw siya dun sa ating 14-in-1+1 sa umaga na iniinom yon. So sabi ko, wala pong problema yun. Yun naman po ay sa akin lang naman. Yung sinasabi ko po ay sa akin lang naman. Ano po? Kung gagayahin ninyo, kung okay po sa pakiramdam po ninyo, okay din po yun. Pero kung hindi po, balik po tayo dun sa nakasanayan po natin. Kung 25, kung 14-in-1+1 lang po yung iniinom po natin sa umaga, okay po yun. O kaya kung after pong kumain natin, saka kayo iinom nun, okay lang din po yun, mga kaibigan. Wala pong problema doon. Basta po, araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At meron din po nagtatanong sa atin, patungkol po naman sa matamis daw po kasi yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Sabi ko naman, depende po yun sa timpla po ninyo. Kung halimbawa yung timpla po ninyo ay konti lang yung tubig, talagang matamis po yun. Pero huwag tayong mag-aalala dahil po naman ang nagpapatimis po naman sa atin po namang rice coffee ay hindi po naman asukal, kundi stevia. O kaya dagdagan lang po ninyo ng tubig para po naman hindi gaanong matamis para po sa inyo. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Betty po ng Rumblo, 46 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, sa hindi ko ma-explain na sobrang sakit, nangihina po ako at saka wala akong pakunggan na kumain. Sobrang payat na po ako, kayo. Parang buto balak na po ako. Mm-hmm. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po aming napuntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawalan po ako ng pag-asa, kaya buna, gumaling pa po ako. Pero nung abang nag-iit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, itry ko lang ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko. At ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
1: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

pilit ko mga ikailimutan. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:11.
1: Mga kabuhay na isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Kuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.700 FM kagaya or seri 93.700 FM Buginoon. Hey, we get 14 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Isang good morning, may buntag ayo. Night out niha. Magandang morning po sa lahat. Mga sweethearts, brand new day today. Araw na Tuesday. Habang sabihin niyo, 29th day, Bisperas. Bisperas ng ano? Bisperas ng sweldo. Hindi na piyesta. One more day. Talaga naman, mamumulan na naman ng mga hasang ng mga sweethearts natin. Lalo na ng mga misis. Ano? Pero manapay agwanta. Na isang araw pa. Pero mapagdating sa isang araw, ayay! Kaya pa! Ano pa nga ba? Siyempre, brand new day, brand new set of music. At ano pa nga ba? Ako lamang ang luma. Ako po si Jason Steele, ha? At palagi ninyong kasama mula 6 o'clock hanggang alas 9 ng umaga ang ating pagsasama at pagkakapiling. Uy! Teka muna! Baka naman meron kang load dyan. Text mo naman ako, nanaminaw na ka. Dali na. Mag-chismisan muna tayo, mag-maritesan tayo. Baka meron kang gustong imarites sa akin. Dali na. 0961-8924-927, ha? That's 0961-8924-927. Isang text line muna. Mayan na isa. Alright? 16 after 6 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. May buntag sa tanan! Sweetheart! Uy! Padain lang ha sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. 93.7

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilOS Adventure website sa www.philosadventure.com. O di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977. O para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro, ug magpa-register for free. Libre kayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilOS Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: 92.7 FM ka gaya the aur city 93.7 FM ki don 6:29 at the clock risk it all Bruno Mars. Ay, may buntag. Teka muna, amoy pritong itlog na ah. Diba, nalima ho, nag-pritong itlog. O, magandang umaga sa lahat ng mga nasa kusina ngayon. Diba, nagluluto ng breakfast sila. May buntag! Unsa may pamahaw, diha! Na, sa mga nangape, magandang umaga din po sa inyo. Sige, dyan nyo lamang ha, ang inyong pan o kape. Wala pang sweldo, kaya medyo bulad-bulad lang sa ata. Diba? Mga ganun tipo. Masarap nga albusal yan eh. Typical Filipino breakfast. Bulad, itlog. Diba? Hotdog. Medyo ano na yan eh. Ano na tayo? Bulag hotdog. Bulag itlog lang tayo. Okay na. Pag ganitong umaga. Tapos alapang sweldo. Ha? O, magandang umaga. Tatay Nicolas, magandang morning sa inyo. Nakakamulog pangape. Oy, may buntag. Maraming salamat po sa inyo, mga taga Burgos del Pilar rito. Aga gumising ah. Ayan, good morning. Sa lahat po ng mga estudyante natin. Nagising na ba sila? Ay, mga auntie natin ha, nabisi na sa pagyaw-yaw. Magandang umaga, auntie. Ano pa nga ba? Hindi madala sa unang yaw-yaw. Sige, pas-pas eh. O, kailangan nating gisingin ang mga chikiting natin eh. Alas 6:30 na kaya. O, alas 7 ang mga pumapasok sa eskwelahan. Hindi pumapasok. Dapat nasa eskwelahan na ng alas 7 ng umaga. Mas maaga nga, mas maganda. Diba? O, dali na. Meron pang oras para mag-prepare. Ha? Sandali lamang. Oras natin yung weekend 31 minutes after 6 o'clock. Guys! Alam niyo ba nga McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako eh, napakahilig ko talagang kumain. Kaya naman, favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce, o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254 286 series of 2026. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asa isa kong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Bukidon. Hey, digi digi digi digi digi, that's it, DJ Ilham for you. Time right now, we got 43 down, 6 o'clock oras sa atin sa atin ng Playtime Entertainment Board for Happiness. Kapagkita ko baga kina Vera, all the way from Lapasan, sabi niya, dayon, sabi ko kasi kanina, ayo. Good morning, Vera. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Galanog-lanog na ang Lapasan. Ang dami nanginginig sa Lapasan. Eto pa, taga-Lapasan din ito. Si Ate Vel. Yun o, sa may San Juan Uno yata ito eh. Good morning. Thank you, ha. Habi niya, nabuntagan pagmata. Pero salamat sa Ginoo, nakamata pa. Ganyan dapat. Sabi ko nga sa inyo, pagkagising mo sa umaga, anong unang gagawin? O, sumalangit na yung pinaghugutan ko ng linyang ito. Actually, linyan niya ito eh. Namana ko to kasi syempre, mentor namin eh, narinig namin yung balita nung isang araw na siya po'y sa makabilang buhay na. So, ang kanya to, linya na to. Kanya to, tribute ko sa kanya to eh. Ito, sabi nga dapat, pagkagising natin, anong gagawin? Aba, tumingalangan sa langit, magpasalamat ka, buhay ka pa. Sa late Martin, di po yan na linya. Eto, magandang umaga muna. Good morning, kina Marisa Payagan Balansang. Maraming salamat. Hanaminaw din sa may Alani Blantapan Bukidnon. Hard FM Jun akong ginapaminawan, sir. Magandang morning. Thank you sa Balansang family. And friend, good morning. Magandang umaga. Happy Tuesday. 87 days na lang. Pasko na. Ang nga, no? Grabe na mamalayan. Ano, pa-konti yung araw. Tapos Christmas na. Diba? Pa-excited na tayo ng pa-excited. Mas na-hype na tayo. Diba? Ayun yun eh. Sige. At tabanan natin mamaya yung ating Hard FM balita. Ang mga mainit na mga balita mula po sa loob at labas ng ating bansa. Kaya naman standby lamang po kayo mga sweethearts. Ano? Few more hits pa yan. At siyempre pa, nako, ilang mga minuto pa. Kaya naman ba natin nangiginay mga sweethearts? Ha? Walang bibitaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: 93.7. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Dan dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Radio with Heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
3: Bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay.
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, bilyong-bilyong pisong aligasyon laban kay Bibi Sara, dapat seryosohin.
5: Excise tax ng LPG at kerosene sinuspindi ng BIR.
4: Libo-libong oras kailangan para suriin ang ebidensyang isinumite ng prosekusyon sa ICC.
5: At headlines para sa ating balita lokal, female dorm warden nagbigay linaw sa umano'y pang-abuso sa mga babaeng PDL.
4: Sa balita lokal pa rin, mahigit sa 6 na milyong pisong halaga ng hinihinalang Cebu na samsam sa drug bypass operation sa barangay Indahag.
5: At headline naman sa ating balita lokal pa rin, RTA nilinaw ang epekto ng green na GSME taxi sa tropiko at lokal na drivers.
4: Samantala naman sa balitang lokal pa rin ni Sammy Sorrental, pumangalawa sa Region 10 sa may mataas sa total sources of income noong 2025.
5: At headline sa ating balita, Bukidnon, halos 930,000 na ayuda ipinagkaloob sa mga dating rebelde sa Bukidnon.
4: Samantala, isang lalaki timbog naman sa search warrant operation sa Kalilangan.
5: At tatlong estudyante sa pangantukan i-turn over sa DSWD dahil sa hoax call.
4: At tayo naman sa ating balitang Mindanao, 100 million pesos na flood control project sa Davao City, 80% kompleto na.
5: At headline sa ating balitang international, 2 Pinoy na sawi, 8 iba pa sugatan sa bus crash sa Germany.
4: Sa balitang international pa rin, Pope Leo XIV, pinuri ang mga kabataan na dumalo sa kanyang misa sa Paris.
5: At headline naman sa ating balitang pampalakasan, Alcantara Rivera panalo sa mixed doubles.
4: At sa ating showbiz balita naman, Bako or RTC, hindi pinabura ng apela ni RG Alemania sa kasong acts of lasciviousness.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibutang Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Setyembre 29, ngayon taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Hard FM News Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos. Kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
5: Nel Arshaga.
4: Ako naman, Marlau Renio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
4: Oras natin ngayon, 22 minuto, makakalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Hard FM, Balita.
4: Iginiit ni House of Prosecution Panel Spokesman Representative Zia Alonto Adiong na kailangang seryosohin ang aligasyong natanggap o nakatanggap ng bilyong-bilyong pisong halaga si Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod na payag ng dismissed police Rodolfo Gracioso Jr. na nag-deliver siya na balebalet ang pera kina VP Sara, dati Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Paolo Duterte, alinsunod sa kautusan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Representative Adiong, posibleng konektado ang bagong aligasyon lamang kay VP Sara sa kanyang mga pinag-uusapang unexplained wealth. Iwalay man at hindi umano makakaapekto ang kaso sa articles of impeachment laban kay Bibi Sara, posibleng aniya ito makasira sa kanyang reputasyon.
5: Samantala, muling sinuspindi ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang excise tax sa liquefied petroleum gas, o LPG at kerosene. Alinsunod dito sa Executive Order No. 125 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umabot kasi sa $99.41 kada barrel ang one-month average ng Dubai crude oil, lampas sa $80 threshold. Dahil dito, suspindido ang excise tax sa LPG, maliban kung gagamitin bilang raw material sa paggawa ng petrochemical products o bilang multi-power. Suspindido rin ang excise tax sa kerosene, maliban kung gagamitin bilang aviation fuel. Babalik ang regular excise tax rate kapag bumaba sa $80 ang average oil price o pagkaraan ng 3 buwan kung alin ang mauna.
4: Oras natin, 7:24 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanin ng ating Balitang Nasyonal, aabot naman sa 16,000 person hours ang kakailanganin para masuri ang lahat ng ebidensyang isinumite ng mga prosecutor ng International Criminal Court. Ayon ito sa defense team ni dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa musyong inihain noong Setyembre 25, sinabi ng mga abogado ni FPRRD na may 62,130 na mga ebidensya bilang na mahigit 320,000 pahina ng dokumento at nasa 1,000 audiovisual materials. Dahil sa dami ng ebidensya, sinabi ng depensa na imposibleng matapos ang pagsusuri bago magsimula ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Ikinwestiyon o kinwestiyon din ng depensa ang ilang ebidensya dahil umanong sa maling impormasyon sa dokumento, duplicate files, hindi mabasang files at mga audio at video na walang salin o transcript. Hiniling ng mga abogado na bawasan ang case records sa 10,000 items at ipagawa ito sa prosecution bago naman ng Oktubre 7 sa halip na ipagpaliban kaagad ang trial.
0: Hard FM, Balita!
4: Aras natin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Hard FM, Balitang Lokal.
4: Sa ating Balitang Lokal, nagbigay linaw ang pamunuan ng Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory. Kaugnay sa mga ulat na umano'y pang-aabuso sa mga babaeng persons deprived of liberty o PDL, ay kay Female Dormitory Warden Jail Senior Inspector Mary Rose Pacana, maigpit na pinatutupad ang limitasyon sa pagkikisalamuan sa mga babaeng PDL sa mga lalaking PDL sa loob ng pasilidad. Aniya, nagkakaroon lamang ng pagkakatao magkita ang dalawang grupo sa mga autorisadong aktibidad at kabilang ang mga programa ng TESDA at Alternative Learning System o ALS. Pinapayagan din ang pagkikita ng mga PDL mula sa dalawang dormitoryo isang beses kada buwan, lalo na sa mga may kaanak o pamilya na kapiit sa kabilang dormitoryo. Binigyan din ni Pacana na mahigpit ang seguridad sa kulungan at hindi maaaring ilabas ang isang PDL sa kanilang selda na walang pahintulot mula sa dalawang warden. Alas 7:26 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin at pakinggan ang isang report mula po sa labas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa mahigit na 6 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu Abay nasamsampuhan dyan sa isang drug bypass operation sa may bahagi po ng Barangay Indahaga. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag, detalye!
6: Pagkadong isang 40-anyos na high-value individual matapos masamsam ang tinapeng 1 kilo ng hinihinalang shabu sa sinagawang drug bypass operation sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City, kinilalang suspect na si alias Bebe na naaresto ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, katuwang ang iba pang anti-drug unit ng Polisya at Philippine Drug Enforcement Agency. Pinatayang nasa 6.8 million pesos ang halaga ng nakumpiskang hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 1 kilo. Nasamsam din sa operasyon ng ilang sachet at pakete ng hinihinalang illegal na droga, cellphone, chest bag at lisensya na sinasabing pagmamay-ari ng kasama ng suspect na si alias Abu. Nakatakas umano si Abu at patuloy na tinutugis sa motoridad. Samantala, dinala na ang suspect sa Maharlika Custodial Facility para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon, habang isinasailalim naman sa laboratory examination ang mga nakumpiskang hinihinalang droga. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Bisyong May Puso.
4: Heart FM Balita. Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
7: Heart FM Balita.
5: Sa iwalay naman na balita, nilinaw ng Cagayan de Oro Road and Traffic Administration o RTA na hindi inaasahang makakadaragdag sa problema sa trapiko ng lungsod ang planong pagpapasada ng green na GSM electric taxi. Ayon kay RTA Head Doy Ramiro, hindi pa pinal ang operasyon ng e-taxi dahil hinihintay pa ang huling pag-aproba ni Mayor Rolando Clarick Sui. Kasabay nito, isinalang-alang umano na pamala ang lungsod ng mga hinaing at kahilingan ng mga lokal na transport operator at drivers. Ipinaliwanag ni Ramiro na 300 units lamang ang inilaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa buong rehiyon, kaya hindi lahat ng unit ay sabay-sabay na mamamasada sa Cagayan de Oro. Dagdag pa niya na sa El Salvador City ang charging station ng kumpanya na isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi sabay-sabay na makikita sa lungsod ang mga e-taxi.
4: Aras natin alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Samantala pang uli sa hari ng ating balitang lokal, pumangalawa naman ng Misamis Oriental sa 5 lalawigan sa Northern Mindanao na may pinakamalaking total sources of income noong 2025. Itibatay naman sa datos ng Statement of Receipts and Expenditures o SRE ng Bureau of Local Government Finance o BLGF. Nakapagdala ang Misamis Oriental ng kabuang 829,736,682 na sources of income noong 2025. Nanguna sa talaan ang Bukidnon na may mahigit 1.69 billion habang pumangalawa naman ang Misamis Oriental. Sinundan ito ng Lanao del Norte na mayroong 783.77 million habang nakapagtala naman ang Misamis Occidental ng 646.91 million. Pinakamababa sa 5 lalawigan ng Camiguin na may kabuang sources of income na mayroong 110.30 million pesos noong taong 2025. Aras natin, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Iyan pong natong hayaan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. 93.7
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
9: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako kaya adjust ang pagtake og high-fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: radio with heart.
12: The best mix of music
13: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Loud and clear din na napapakinggan via Heart FM 92.7.
7: Heart FM, balita!
4: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood. Ito na may sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Nabari nating i-follow ha ang ating dalawang Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
7: Heart FM, balita!
4: Itama inyong mga orasan sa alas 7.33 dito po sa ating live ha. Maaari po ninyong i-share ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento at maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po sa bandang dulo ng ating balitaan.
7: Heart FM, balita!
4: Ngayon naman, dumako tayo sa mga balita mula sa Bukidnon.
7: Heart FM, balita!
4: Halo, 130,000 halaga ng financial assistance ang inaprubahan para sa mga dating rebelde sa Bukidnon na nagsuko ng kanilang mga armas at nagbalik loob naman sa pamahalaan. Aabot sa 929,722 ang naturang ayuda mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Inihayag ito sa isinagawang third quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council at o PPOC at Provincial Health o Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC kamakailan na pinangunahan naman ni Governor Rogelio Neil Roque at DILG Provincial Director Rona Pedraza Abadilla. Bahagi ang financial assistance ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na nagbibigay ng suporta sa mga dating rebelde bilang bahagi ng kanilang pagbabalik sa normal na pamumuhay at muling pagsama sa komunidad. Samantala, tinalangay rin sa pulong ang revisyon ng Peace and Order in Public Safety Plan o POPSP para naman sa taong 2027.
7: Heart FM, balita!
5: Samantala, kulungan ang kinantungan ng isang 39 na taong gulang na lalaki matapos maaresto sa search warrant operation sa Purok 7, Barangay Barwarun, Kalilangan, Bukidnon. Pinangunahan ng Kalilangan Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang mga tauhan ng Bukidnon Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 10 na samsam umano sa sospek ang 10.45 na kalibre na baril, magazine, mga bala at 6.81 grams na hinina ng shabu na tinataya nagkakahalaga ng 46,308 pesos batay sa standard drug price. Nakuha rin sa lugar ang hinina ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 93 pesos at ilang drug paraphernalias gaya ng foil, totter at lighter. Ayon sa pulisya, isasampa laban sa sospek ang mga kaukulang kaso sa ilalim ng RA 10591 o ang Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Para sa atin alas 7:36 nagmamadaling umaga, samantala pangulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon, itinurn over sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tatlong estudyante ng Pangantukan Community High School sa Bukidnon matapos umano magsagawa ng peking tawag sa 911 noong Setyembre 22. ay sa ulat gumamit umano ang mga estudyante ng mga alias at nag-report na sinasabing active shooting sa loob ng paaralan na nagdulot ng pangamba sa mga estudyante guro at mga otoridad. Kinumpirma naman ni School Principal Kim Peter Diaz na walang aktwal na pamamaril at hoax lamang ang naturang report. Nila pag-iingat, agad na sinuspindi ang klase habang isinagawa ng mga otoridad ng kaukulang investigasyon at pag-aksyon sa insidente. Samantala, balik na sa normal ang klase sa paaralan simula kahapon, Setyembre
7: 28.
4: Alas 7:37 na nagmamadaling umaga, oras na yan, hating sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, they are very affordable.
7: Heart FM Balita.
4: Ngayon naman tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
7: Heart FM Balitang Mindanao.
4: Sa ating Balitang Mindanao, 100 milyong pisong flood control project sa Davao City. 80% kompleto na. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
14: Umabot na sa 80% ang completion ng 100 milyong pisong flood control project sa Talomo River sa Davao City. Personal itong sinuri ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Tizon kahapon Setyembre 28. Kabilang sa proyekto ang pagpapatayo ng gabion wall sa San Juan Village sa Barangay Bangkal. Ito ay bahagi ng mga hakbang matapos ang malawakang pag-apaw ng Talomo River noong nakaraang buwan na nakaapekto sa ilang mga residente sa lugar. Ayon sa DPWH, target na matapos ang proyekto bago matapos ang taon. Sinabi rin ni Dizon na patuloy na ibeberipika ng ahensya ang mga aligasyon ng irregularidad sa ilang flood control projects sa lungsod ng Davao. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: Heart FM Balita.
4: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
7: Heart FM Balita.
4: Alas 7:38 na nagmamadaling umaga. Ngayon naman tumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
7: Heart FM Balitang International.
4: 2 Pilipino ang nasawi habang 8 iba pa ang malubhang nasugatan matapos bumaligtad ang isang tourist bus na sinasakyan ng mga ito sa Bavaria, Germany. Patungo sana sa Oktoberfest sa Munich ang grupo ng mga Pilipinong turista na mawala ng kontrol ang bus, lumihi sa highway at bumaligtad malapit sa Buklow. Ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 30 Pilipinong turista at 2 driver ang sakay ng bus na nagmula naman sa Milan, Italy. Patuloy na iniimbestigahan ng German authorities ang saninang aksidente habang iniulat na iniimbestigahan ng driver na nagmamaneho nang mangyari ang crash. Samantala, kinumpirma ng Philippine Consulate General in Frankfurt ang pagkasawi ng 2 Pilipino at sinasabing tuloy ang koordinasyon nito sa German authorities para sa tulong sa mga pamilya at mga nasugatan.
7: Heart FM Balita.
5: Samantala, pinuri naman ni Pope Leo XIV ang mga kabataan na dumalo sa kanyang misa sa Paris. Aabot naman sa mahigit sa 700,000 na katao ang dumalo sa open-air na misa na ginanap sa special altar sa Place de la Concorde bilang bahagi ng kaniyang 4 na araw na pagbisita sa nasabing bansa. Bago nagsimula ay nagkaroon ito ng motorcade kung saan napuno ng mga tao ang kalsada ng Champs-Élysées Avenue. Lula ng kanyang Pope Mobile. Dumalo sa misa ang ilang mga politiko pero nauna ng nakasalamuan ng Santo Papa si French President Emmanuel Macron. Sa kanyang misa, hinikayat ng Santo Papa ang mga kabataan na panatilihin ang kanilang pananalig at hayaang umapaw ito para maambunan din ang iba.
7: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
4: Sa ating balita, babala nga sa matagumpay na sinimulan ni Francis Alcantara at Shira Rivera ang kampanya ng Team Philippines sa tennis matapos talunin ng Iran at umabante sa round of 16 ng Asian Games Mixed Doubles. Sa kabila ng rain delay na naigsi na Francis Alcantara at Shira Rivera kontra Iran. Sa score naman na 4-6, 6-1, 10-8 sa Higashiyama Park Tennis Center. Matapos makakuha ng Iran ang first set, bumawi ang tambalo ng Pilipinas sa second set para itulak naman ang laban sa deciding tie break. Agad na nakakuha ng momentum sina Alcantara at Rivera. at napanghawakan ng kalamangan hanggang sa makuha ang panalo at pumuesto sa round of 16. Samantala, hindi naman pinalad si Tenny Maddy sa women's singles at tapos matalo kay Japanese men Himeno Sakatsume. Samantala, nanaigding si Alex Iyala sa kanyang unang laban. Laban naman sa pambato ng Thailand sa score na 6-1 at 6-0. Isa lamang po ang naipanalong set ng pambato ng Thailand.
7: Heart FM, balita. Heart FM, showbiz balita.
5: Abay, hindi pinabura na Bacoora Regional Trial Court o RTC ang apela ng aktor na si Archie Alimanya, kaugnay ng naunang hatol sa kasong acts of lasciviousness na isinampa laban sa kanya ng aktres na si Rita Daniela. Naunang naglabas ng hatol ang Branch 2 ng Municipal Trial Court sa Bacoor City noong October 2025 kung saan napatunayang guilty si Alimanya sa naturang kaso. Nagsimula ang legal na usapin ng magsampa si Daniela ng reklamo sa Office of the Prosecutor sa Bacoor noong October 30 taong 2024. Sa naging desisyon ng Bacoor RTC, hindi pinagbigyan ng apela ni Alimanya kaya nananatili ang naunang hatol ng mababang korte. Uy, dalawang taon na.
4: Ay, ilang
5: magdadalawang taon na pala.
4: Ilang taon na ba, ilang taon ba ang hatol sa kanya?
5: Ah, wala pang inilabas talaga kung ano yung mga detalye.
4: Meron na, meron. Meron. Tingnan natin. Nahatulan na si...
5: Guilty na siya.
4: Oh, tingnan natin yung ilang taon siya, ha.
5: Tapos ang nakakalungkot pa niyan, habang tinitingnan mo, abay, hiwalay na sila nung kanyang partner.
4: Nako! Na si Gika na. Napanood ko nga, napanood ko yung interview sa kanya.
5: Grabe din yung naging karanasan ng Gikan last, Believe din ako dun sa kanyang fighting spirit.
4: No?
5: Oo. Grabe.
4: You know, pagmamahal ba yan o talagang pagmamahal sa mga anak talaga minsan eh,
5: Yun kasi yung naging dahilan niya eh. Ayaw niya kasi mabigyan broken family yung kanyang family.
4: Mga anak.
5: Ayun, ngayon, she's taking the step and look at her now. She's entering the century, yung tawag nito, century 2 na body bod. Ay, grabe naman yung katawan.
4: Eto na, may twist na nga sa kanyang parusa. Ang parusa kay Archie Alimanya, in the determinate prison term na isang buwan at isang araw hanggang isang taon.
5: Ay!
4: Na pagkakabilanggo. Pero, eto ngayon. Pinagbabayad pa siya ng 20,000 bilang civil indemnity at 20,000 para sa moral damages. At ito pa nga. Dapat pala ito, kung hindi pipiliin ni Archie Alimanya na i-apela yung kanyang ang hatol sa kanya, pwedeng mapababa. Hindi siya makukulong. Kasi ang ibibigay sa kanya, kukuha siya ng probation. So hindi siya makukulong. Pero dahil inapila niya at natalo siya, walang magagawa.
5: Yes.
4: Kundi isi-serve niya talaga ang sentensya sa kanya. So ibig sabihin, siya po'y makukulong ng isang buwan hanggang
5: isang taon.
4: Sa isang taon. Alaka, matagal-tagal yan,
5: bay. Medyo mabahaba din yan.
4: Mabahaba yan. Ako po. Abay, magpapasko ka sa loob niyan.
5: Isang lesson din yan, sa kanya.
4: Nako, ito pa.
5: Hindi lang pala. Alam mo, ito na nga, di ba, si Rita, yan nangyari kay Rita. Marami din pala na mga starlets before na nakakasama ni Archie who also have experienced similar situation. May mga nagsalita na din . And eto din si G nung in-interview siya dahil nga dun sa hiwalayan, kinumpirma niya yung hiwalayan nila Talagang sinabi niya on what she also experienced during these times.
4: Pagsasama?
5: Ay, grabe.
4: Ay, talaga naman. Nung isang araw lamang nanonood ako, kailan ba? Last Sunday nanonood ako ng interview ni Mickey Ferriols. Ay, di ba ex din ni Archie Alimanya yun?
5: Yes.
4: Actually, dyan ko in-idol si Archie Alimanya.
5: Dahil
4: kasi na...
5: Nakuha niya
4: si Mickey Ferriols. Siyempre, pantasya ng bayan yan. Di ba? Nagkasama talaga sila.
5: Yes, yes. Kinasal talaga.
4: Nagkaroon ng anak.
5: Yes.
4: At kapitbahay yan ng dati kong boss. Diyan sa si may
5: Mickey.
4: Erod. Si Mickey Ferriols. Nagpipainting yan Nadadaanan ko dati, pag inutusan ako ng boss ko dati, nadadaanan ko si Mickey Ferriols sa kanyang garden. Kasi yung kabahay nila, walang gate, walang...
5: Ah,
4: Walang bakod.
5: Okay.
4: Sa alam mo naman sa mga alto sa syudad, hindi uso sa kanila yung mga bakod-bakod na ganyan.
5: So ano lang yun, yung parang may terrace lang, nakikita mo siya doon.
4: May carabao grass, nasa garden. Ganun, di ba? Doon ang pipaint yan. Napakagandang babae. Talaga naman. Yun nga, nangyari. Hindi naman nagtagumpay ang kanilang relasyon. At eto na nga, Diyos mio, Marimar. nauwi pa nga sa acts of lasciviousness. Talaga. Galing daw sa isang party yun eh.
5: Yes, galing sa isang party. Nag-offer naman itong si Archie na
4: ihatid
5: pauwi ito si Rita. Siguro, dahil nga, along the way lang siguro yung bahay, yung mga ganyan.
4: Parehas na kainom. Hot din naman kasi yung Rita Daniela. Yun na nga, baka natukso. Tuks, alam mo ba yan, ang pinakamalakas na bagyo sa buong history.
5: Kay Rami nang.
4: Ang pinakamalakas na bagyo sa buong history ng mundo. Ang pangalan ng bagyo ay?
5: Tukso.
4: Bakit?
5: Tukso.
4: Bakit?
5: Dahil marami nang winasak na tahanan.
4: Kantahin mo, kantahin mo. Tukso bakit?
5: Baka hindi maging good morning yung kanina magiging morning.
4: Dahil kay Rami nang winasak na tahanan. Ako po! Talaga na.
5: At marami nang matang?
4: Pinaluha.
5: Ay, na.
4: Oh, tukso! Ay, totoo yan, ha? Ang seryosohin niyo po yan.
5: Correct.
4: Kaya kung kayo natutukso, huwag po kayo magpapadala. Isipin niyo yan na yan ay bagyo.
5: Tingnan mo, sige, sa mga nagpapadala ng bagyo na yan, diba? Alam naman natin na, you know, human as we are, we have this kind of intuition, yung mga ganyan.
4: Oo naman. Lahat naman tayo.
5: Pero may ano dyan eh, may sabi nga nila, may proper avenue and proper way of expressing.
4: Sabi, third avenue ba yan o fifth avenue?
5: Dun sa sixth avenue.
4: Sixth avenue.
5: Oh, ano po yun? How you show your interest.
4: Correct.
5: Dun sa tao. Meron yan.
4: Sige. Malalaki na kayo, alam mo na yan. Diba? Alam nyo na yan. Sa lahat ng mga sweetheart natin dyan, talagang sabi nga natin eh, kapag ka na may nagugustuhan, abay wag sugot agad. Kasi meron na po tayong tinatabag na acts of...
5: lasciviousness. Nako. Nako naman. At isa din ha, ito na pabalita natin kanina. Paalala din sa mga kabataan. Tingnan nyo, yung mga hawks na yan, yung mga hawks calls na yan. At meron din yung mga nagbibideo-video showing that or threatening.
4: Nako.
5: Meron kayong paglalagyan kapag ginagawa nyo
4: yan. Meron po talaga, ha?
5: Kaya huwag natin gawin.
4: Maging ano tayo, ha? Maging leksyon sa atin yan. Sige. Good luck kay Archie. Kosa! Good luck! Maraming salamat.
5: Soon to be.
4: Maraming salamat sa yung chika.
5: Yan ang ating balita ngayong Martes.
15: Heart FM, Showbiz Balita.
4: 7:49 ng umaga. Kosa, ito na alamin natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
15: RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
4: Nasa linya natin si HPC J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, good morning!
16: Good morning, Manuel! Sweetheart, sa lahat ng bataan dyan sa Corrales Avenue, palabas sa Roem Recto, medyo may build-up lang bahagya. Pero kung makadarito ka naman sa extension, Corrales, okay naman. At medyo rin na may kabagalan dyan sa Lazaro Crossing. Dire-diretso, papuntang-puntog. Puntog area. Maluwag pa naman ang puntog area. At makapunta naman diretso sa diversion. Papunta naman sa Kaswagan. Yung San Pedro Street, build-up na dyan San Pedro Street. Pero kung papunta-palapas ka, papunta ang pulwa, maluwag naman. Pero yung papasok na Cagayan de Oro, may build-up na, medyo mahaba na. Mahaba-haba ng pila. At ganito naman, ang Bulwa Terminal, may build-up dyan sa Peaceport. Pero okay naman, may kabagalan ng bahagya.
4: Ayun na, may pasayaro ka sa oras na to.
16: Meron, papunta kami sa El Salvador.
4: Sige, bakit? Hindi, dito ko lang. Maraming salamat. Sige, ingat.
16: Apat na guwaping sa akong pasayaro.
4: Apat na guwapo. Ingatan yung mga guwapong yan, ha? Maraming salamat. Ingatan yung mga guwapong pasayaro mo at ingatan ang pagmamaneho. Thank you sa yung report, HPGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
16: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasabang atin na taan sa ngayon. At pasada po, Jay Tagalog po, ng RRJ Takti. Sa Hard FM, no traffic, alam.
15: RRTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
4: Aras natin. 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Subayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Setyembre 29, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Headlines sa ating balitang nasyonal, bilyong-bilyong pisong aligasyon laban kay Bibi Sara, dapat seryosohin.
5: Excise tax ng LPG at kerosene sinuspindi ng BIR.
4: Libo-libong oras kailangan para suriin ang ebidensyang isinumite ng prosekusyon sa ICC.
5: At headlines sa ating balitang lokal, female dorm warden nagbigay linaw sa umano'y pang-aabuso sa mga babaeng PDL.
4: Samantala, mahigit sa 6 milyong pisong halaga ng hininalang shabu na samsam naman sa drug bust operation sa barangay Indahag.
5: At RTA nilinaw ang epekto ng green na GSME taxi sa trapiko at lokal na driver.
4: Isamin sa rental pumangalawa naman sa Region 10 sa may mataas na total sources of income noong 2025.
5: At headline sa ating balitang Bukidnon, halos 930,000 pesos na ayuda ipinagkaloob sa mga dating rebelde sa Bukidnon.
4: Sa balitang Bukidnon pa rin, lalaki timbog naman sa search warrant operation sa Kalilangan.
5: At 3 estudyante sa pangantukan, 18 turnover sa DSWD dahil sa hoax call.
4: Dati balitang Mindanao, 100 million pesos sa flood control project sa Davao City, 80% kompleto na.
5: At headline sa ating balitang international, 2 Pinoy nasawi, 8 iba pa, sugatan sa bus crash sa Germany.
4: Sa iba yung dagat pa rin, Pope Leo XIV pinuri ang mga kabataan na dumalong sa kanyang misa sa Paris.
5: At headline sa ating balitang pampalakasan, Alcantara Rivera panalo sa mixed doubles.
4: At sa ating showbiz balita, Bacoor RTC hindi pinabura ng apela ni Archie Alevania sa kasong acts of lasciviousness.
15: Heart FM Balita.
4: Aras natin, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Oras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Ayun na nga, oh. Dami-dami nagpapashoutout sa atin. Uy, bisperas ng sweldo ngayon.
5: Yes. At alam mo ba? Hindi pa. 87 days na lang at magpapasko na.
4: Teka, may tatama pala ako.
5: Oo.
4: Nasaan yung balita natin kanina? Naalala ko pala. May tatama lang ako dito sa akin na basa kanina, ha. Yung income nung ano. Kasabi ko kasi bilyong piso. Million lang po yun, ha. Baka. Ayan, ano. 829 million lamang po yun. Ayan, hindi po yung billion. Ha? Okay po yung mata ko.
5: Konting paglilinaw.
4: Konting paglilinaw po. Dahil malabo ang aking mata.
5: Appear.
4: 87 na lang! Ho, ho, ho, ho! Tinginig, tinginig.
5: Magmadali na. At alam mo, ano na din ngayon, bispiras.
4: Nang?
5: Bago natin i-wrap up ang buwan ng Setyembre.

0: Udan sa Jamini Grocers Carmen Market. Laging nakikinig.
1: Bago.
0: Good morning.
1: May bago tayong listener. Bago. May bago tayong sweetheart. Saan yan? Sa may Jamini Grocery. Grocers Carmen.
0: Oh.
1: Maibuntang.
0: Sige. Mami Remedios Gamelo mula dyan sa Crystal Maramag na ikinig sa atin. Maibuntang.
1: Amy Balomadres, magandang umaga po. Good morning sa mga taga-kamamanan. Maibuntang kay Mami Marilyn Gonzalez na Belin. Happy birthday, Sheila Filia Cruzis. Yeah, thank you.
0: Happy birthday. Ang saya niya kahapon. Oh, nabinati siya.
1: Talaga ba?
0: Si Nasus Oroka naman, maayong buntag. Thank you for always listening.
1: Kamukha siya ni Alice Dixon.
0: Alice
1: Dixon talaga. Kamukha talaga ni Alice Dixon.
0: Oh.
1: Lilian Pugson, yeah. Magandang umaga po mga taga Burgos del Pilar din ito, Barangay 17. Maayong buntag!
0: Good morning din kay Mami Lalina Baditalia Wiso. Oh, shout out sa may King Louis Barbecue of Phase 2 Trinitas Bugo.
1: Aba. Sige, sino pa?
0: Si Mami Remedios Camelo din, ayan, sa may Crystal Maramag. Good morning.
1: Mami Marilyn, maayong buntag dia. Good morning daw kay Ma'am Amy Balomadre sa Kamamanan, Lady Valdueza ng Taguana, Olita Fabella ng Zone 2 Carmen. Birthday greetings to Michael Beru ng Ever Taxi. High ring din ito ng tagakain siguro.
0: Happy birthday, Kuya Michael. Happy birthday, ha. Good morning, Doc. Si Sir Efren Waya naman. O, diba? Naka-countdown din.
1: Alam mo, iba yung ano sa akin. Tinan mo. Basahin mo yung
0: 87
1: ano.
0: 87 days.
1: Tinan mo yung laman ng greetings ni Efren Waya dyan sa phone ko.
0: Oh.
1: O, bakit iba? Burgos del Pilar, diba? Bakit yun? Nagluloko na yata. Yung buti talaga, yung phone ko nagluloko, hindi ako.
0: Ay! Sige na nga. Hello. 87 days na lang. O, bago daw magpasko. Thank you, Sir Efren at Tawangan family dyan sa City Homes. Wala nang upo.
1: Good morning. Layla Rez. May bunta. Good morning. Ho.
0: Frankie Du. Good morning. We miss you too. Sabi niya, miss you mga mahal ko sa buhay.
1: Aba.
0: Thank you. Good morning.
1: Si Ate Felo, hindi talaga absent ito.
0: Ay,
1: kahit anong mangyari. Sabi niya, watching while namahaw, ang sarap ng kain ko talaga pag naka-Hard FM. Nakakita lang po kayo ng mga gwapo at magaganda. Kaya po kayo ginaganahan. Shout out please kay Mama Inday. I miss you everyday, Ma. I love you so much. At sa Team Turok Botoy, mga good boys kayo, nagbayanihan sa paglimpyo sa kanal. Aba!
0: Ay, very good.
1: Aba, pamaryandahin ang mga yan.
0: Deserve. Si L. James Nua naman, shout out from Talakag, Bukidnon.
1: Aba, Lloyd de la Cruz, magandang umaga po. Shout out sa de la Cruz family, Ogdumandan family, mga taga-barangay Manuto, Quezon, Bukidnon.
0: Good morning din kay Sir Noel Banguran. Ayan, shout out kus bossing nako, na si Ryan.
1: Boss Ryan. Pepion, Lolo Lala, magandang umaga po, mga taga-Hanupolan, Claveria. Thank you.
0: Misamis Oriental. Yeah. Thank you, Lola. Yan sa apo ni Lola na si Baby Dosa. Good morning.
1: Sige. Uy, yung daming mga nag-follow sa page na, na Jason Space Hard FM. Pero huwag nyo kakalimutang i-follow ang Hard FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Correct.
1: Pagsabay-sabay inyo na yan. Tapos Jason Space Hard FM. Ha? Para magkakuntuan tayo. Mayimutang sa kaibigan natin kay Boy Bulkit.
0: Good morning.
1: Panyero, may buntag. Pwede sa may ala eh, Panyero. Thank you. Ibigyan natin pogi, ha?
0: Oo, nakita nga pala kayo. Ang saya niyong tignan.
1: Siyempre.
0: Sana mag-collab kayo.
1: Magla-love-love na lang. Ay, buntag niya sa ala eh. Alright, isang minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batian Sila sa bahagi na ba ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Gilos, kami naman ang inyong naging dagapaghatid balita.
0: Nel Arsiaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas. Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso.

0: Sir Bison, may puso.
1: Ihat in sa inyo ang radikalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
2: Po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Grabe cute kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.